0: dito sa SPP.
1: Mm.
0: Tapos si Underman pang di SSP nga to na rin.
1: Oo.
0: So, mga...
2: Ah, pero because to digit siya.
0: So, because to digit siya sa SPP, ko na katapang-arvin eh.
1: Okay. Oo. Oh.
0: Kahit eh, 16 years old na mo.
1: 15.
0: 16.
1: Ah, 16 years old.
0: 16,
1: oo. Pati, may ari na ni punishment
0: na
1: eh.
0: Pati na natawag na, oo.
1: Oo.
0: Ganyan
1: ba? Makad doon sa bahay pag-asa ni?
0: Ete, mugit. Dito, lapit mo lang na dasa.
1: Lapit mo lang dasa?
0: Sa bahay pag-asa. Pwede rin may granada mo eh. Kahit magpalagilay, may bahay pag-asa. Gito na lang ba yan
1: ha? Oo. But kung magbag-o pa rin sa kabay pa, magbag-o mo niya.
0: Ate mo lang ganyan ka sa permit eh. Palayo ka na handa.
1: Mm-hmm.
0: Pero si Kon Saligre yung hake sa dito na lang, pinapit ang mata.
1: Mm-hmm.
0: Tapos na nagaling ba na?
1: One ride ko magpuli.
0: Pagtuon, napiktuan.
1: So? Oo.
0: So, one ride.
1: So, one ride ko magpuli sa halin sa bahay pag-asa.
0: Ako rin masubukin si bahay pag-asa. Tuon sa tinungan niya, eh. Tingaling ka sa pag-awin ng pag-asa, eh.
1: Mm.
0: So, medyo
1: sinabli niya
0: kasi niyang
1: record
0: na,
1: apitado
0: na. Yeah,
1: pag-iskola.
0: Record ka pa lang, kahit
1: na
0: pag-ipaan niya sa obra, may derogatory record ka.
1: Oo, oh, file lang ka ng kaso mo.
0: Oo, panapas ka ba rin mo? Pero kaso sa pulit pagkadaan.
1: Amo ni
0: kabalukon sila ning sitinsyan
1: eh. Amo ni mga kabataan nga pinsan nila, pisog-isog nila, subong lang na. Pero abin nyo, kung makasuhan ka mo, dalon nyo na sa hasta pagdako nyo, hasta papangita nyo obra.
0: Ma-realisa ka nila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mo na pala, na subong ka, no, si kapitan nga, abo lang ginapapa yung mga sigrikanan nga.
1: Mm.
0: Nagkitaon nyo, ano yung mga kabataan nyo, at least mag-episode sila.
1: Mm.
0: Kasi tapat, istorya hon kung may problema.
1: Mm.
0: So, ano, pagdating ng mga kinawaanon sa bata.
1: Mm.
0: No? Now, we see stay ara tapat sa presensya sa ginikanan at mga rin.
1: No.
0: Kapag ito na plan, may kapitan Suki dito.
1: Sige be.
0: Sa barangay Granada.
1: Oo.
0: Angot sa siningay sa buka tropa rin.
3: Di anong panong doon nakap sa ginikanan sa mga kabataan dere nga amo to lang natabo last time.
4: Yes, good morning Gitter, no.
3: Yes,
4: actually sa tama nga ginahambalo Gitter ni nga ang mga ginikanan dapat at least maglalakbay ilang mga kabataan ilagi inspeksyon noon ila panglantawon ang mga bag. Mo especially subok ang eskwelahan ta medyo naga stricto na.
1: Mm-hmm.
4: Hindi lang ang amo to nga tabo ligad ni previous pa rin nga natabo no. So kamay pa nga hindi na maliwat at ang amon nga barangay Tanod nakastambay mo na da, may mga kapulitan man kita, ba't hindi tagit mapulong bala ang misaro sa kapataan.
3: Okay.
4: Hopefully, hindi na maliwat sa mga ginikanan, maging aware sila pag maging vigilant man. So, nagkakalatabok-subok sa atong bro.
3: Kapang bata ito? Kapag-sagadari lang man, no?
4: Actually, ang bata, hindi taga-barangay Granada.
3: Pangayaw?
4: Pangayaw. Okay. Hindi po taga-barangay Granada, medyo makilala natin, yung mabala natin ng mga pamilya.
3: Okay, Kap.
4: Ano sila, but of course, tungod na lang ang eskwelahan, may senior high na. So, mga sari-sari ng mga...
3: Posible, na ito barangay ka ba?
4: Ang taga-kwan siya, taga Vista Alegre.
3: Ah, Vista Alegre. Pero doon rin pag-eskwela?
4: Pag-eskwela, kay senior high.
3: Ay, senior high school, okay. Sikap ng, ano ni, ang sa stance ng barangay after ito, do may jurisdiction man ng barangay after the incident?
4: Actually, paglabot sa mga kabataan, ang muna ganit kinahambal ko, under sa aton si Ferdinand, sa
3: yes,
4: barangay, may anak kita dito PC, no? Sa aton yung mga... juvenile ng mga kabataan.
3: Okay.
4: May ara kita basta mga muna ang mga kaklasit ng kaso, medyo may isa ginaka-educate
3: yes.
4: Na nag-uyan. So,
3: okay,
4: after sina, si this is day ginatawagin na namun, kaya mo mag-intervene sina. Kasi, you know, very sensitive ginaka-uyan
3: yes.
4: Ng kaso.
3: Correct.
4: So, kami, bilang sa barangay, ara lang kami para sa intervention niya kung ano man ang pinahanglan sa this is ginabulig din sa barangay, ara din nag-facilitan.
0: Katropa Harvey, no? Si
1: oo.
0: Kapitan Nogi dito.
1: Oo, tatay at tatay.
0: Granada.
1: Ano si kapitan niya? Nang humok mula tagi pasuon, no?
0: Oo, gali man.
1: Mm-hmm.
0: Kahit naglabay kita, hali kita to sa may babaw sa may Station 5.
1: Mm-hmm.
0: Kanaog ka.
1: Mm-hmm.
0: Kaya labay ang mga gitibaw ga kakinangit ang iyang buko.
1: Mm-hmm. Lain kulor? Kahit anong kulor daw? Kaya gold?
0: Gold nga, gold nga, blonde, ba na kasi parang?
1: Oo.
0: Paglabaygit ko, paglabaygit sa patrol nga, pasulod sa may gym na, oh, si Kapitan ko.
1: Oo.
0: Oo, oh, mga manager. Talaga, siya, kapansyon, dala, nautang sa Pitano. Sigitang ko sa top.
1: Balikid man sa diyon.
0: Interview, balikid sa tayo. Natulog na sa tanim.
1: Uy, nagpangindi, ya?
0: Uy, top. Kali lang, dala, sa XFM ka pa. Maya, ay, XFM.
1: Oo.
0: Ma-interview ko, be. O, sige, din ang background ko.
1: Pwede ka, pitan lang ka vlog ba?
0: Ay, take a trip for para ko sa susunod pang basket doon po, tama lang?
1: Oo.
0: O, tayo may mga nagalampang ang mga pamaka doon nga nag-basket.
1: Oo.
0: O, tayo daw mo itong background niya eh.
1: Aga, pas kapitan ba?
0: O, muna ganing nga niya, ngayon nga, bili ko nagkakapitan.
1: Oo.
0: Hindi ba yung mga barangay ha?
1: Gusto? Hindi mo yung malakpan niya?
0: Gusto na ito na gato?
1: Oo.
0: Walang akong tao. So, ina, ano ba? Bili-bili na sa nagkakapitan nubi dito.
1: Pagkatapos, amo na kapitan nga presentable yan, Lord Law?
0: Oo, mabot pag law.
1: Oo. Amo na sa kapitan niya? Nagkuhan mo na sa...
0: Dumaligo, only one cup.
1: Pero mahirin sa kapitan, ha?
0: Kapitan niya, i-pedyon lang ang tarwin. Amo na sa barangay, dapat presentable yung
1: dapat presentable?
0: Oo, saan eh,
1: man. Oo, okay mo na akong kisa, ha? Okay ba na kayo pang France? Kisa mga barangay kapitan, kita mo kapramanas niya, tiaga po ko yan, nagabumba na ko yung trabaho niya. Di pero mas mayo, ganyan kung presentable is la, kahit hindi mo lang yung trabaho sa barangay nga mga makabudlay. Kami mga tao mo na iyang pwede magpangabudlay na di para si Momo. Pero ti, mag-deal ka sa tao, presentable ka.
0: Bilang kapitan ka, ano kagit ng pre-ambay sa barangay. Mayo kitang isura mo mag-itubak sa
1: publiko. Kag-accommodating si kapitan. Accommodating is kapitan Nuji. Oo.
0: Oo. Muna yan, there will come being bala.
1: Alang-alang. May lang gani, kadali ka, kapihan niya, pa kanatani.
0: Paano naman sa mo? Ba-interview naman siya bala?
1: Oo.
0: So, maganda pa. Para si Gaya Dorote, may service sa media, ano ba sa kanina, no? Kung mga
1: nagbasa
0: sa
1: kundi
0: mga platform.
1: Hindi ka pala punto sa iyam. Oo. Well, ti Granada daw na sentro sa subong istorya. Pero ti Vista Alegre ito galing bata, no?
0: Oo, gani man. Sa Alegre.
1: Ah, oo,
0: mag-toto pa Arvin. Dali lang gita lang. Ayun na pumursya ko. Nagkakon na lang mursya
1: ko. Oo. Nag-shortcut ka mo?
0: Station kay, nag-shortcut kami.
1: O yan, longka mo na, ha? May babae na kalaba buhok niya kayo ng puti bayo.
0: Mamang ko to ni Blanay, dalagi ka pa far away. May manasin siya ka rin. Interview na tong suspect bilang nga nagtiro sa magbalay lang.
1: To?
0: No, kasi kung nagsubot.
1: Duta to?
0: Kaya far away.
1: Duta to ang halinan?
0: No, dalang conflict to eh. Kasi yung kapat balay, din ang hagbas sa masayla mo.
1: Sige, no, sige, sige, no. Sige.
0: Babalik ko naman. Sige, batag lang signal.
1: Sige, sige. Okay. Alright, alright.
0: 3 minutes, ha?
1: Oo. Anyway, oras mga katropa, 8:10 in the morning. Thank you, Katropang France. No, balik-balikan ta si Katropang France dito sa Mursa. Ang isa sang incident din eh, daw duta ni sang ginalilan. No? Daw may mga komosyon, may tensyon nga nagluntad sa daw magpamilya. No, I don't know, check tong data ko, but magpamilya, nagresulta sa pinatsyan na yung mga katropa. Amo rin kisa sakit, no? Nga, duta niya. Duta, basta duta. Gani, istoryanta, ang tao, mangin matay na. Blablaw. Ang tao, ano na yan? Mangita niya sang papas. Para sa ginapagigbato niya. Oras na mga katropa, 8:11 na sa atong paratuntunan. Nena Arevalo Katoliko, mayong aga, Merlinda de la Cruz, morning. Ari kami sa Mambato, chapter sang class. Thank you. Salamat, Sir Ma'am Merlinda. Kag sa mga kuturanta dira sa Barangay Tabugon sa Kabankalan. Youth Baroy Banggay, mayong aga. Salamat gin sa pagpamati, Ma'am Shirley Arevalo. Liwata ginagreet si Nonoy, Nonoy Hinugaling, sakto, of Barangay Inapoy, nag-celebrate sing iya kadlawan. Happy birthday to all the birthday celebrators today. Mga katropa, it's August 17, 2026. Happy birthday sa inyo. You may have more birthdays to come and more years to celebrate, katropa. And importante, good health lang. Why sang lain nga igo sa aton nga ikayong lawas, mga katropa, kay amo na ang istorya nga mahugday kagid. Mapiktuhan pagpangabuhi mo, mga katropa. Nena Arevalo, okay, nagapamati kami, Bullseye. Thank you. I don't know, kumusta na ang mga reklamo tubla sa mga agrarian reform beneficiaries, mga katropa, dito sa Hinigaran. Kaya daw nagpatigayan to speaket na ni God at Laom. Kaya tungod sa ang may klowan, ha? Mayarat na sang tawag sini. Mayarat na sang ginauyatan niya mga papiles. Inog install na, no? Na pendeho pa. Kung kisa ang ginahimo sang Department of Agrarian Reform ng mga pamaagi. Dok, lapaw lang kung kisaw. May nanta kung kisa sa report nga. Oh, ari kami yung may ginhatag kami ng mga duta di. May ari kami sa mga CLOA. Mga parata, mga to pinakakuturan ta. Nakauyat sa CLOA Certificate of Land Ownership. Nga pamatuod nga beneficiaryos la. Pero pag katos puntok sa bagay nga chikon mo, kundinas la, totoo. Nagapotoy-potoy rally protesta para makuha ang duta nga ginhatag sa gobyerno sila until pabaya-bayahan sa atundar na pagpabaya-baya ya labot just anyos ati pwede na ma-reclaim liwat sa mga tag-iya sa duta amon ang problema sa darsbong nga ang tao nga naghahando mas programa sa atong gobyerno hindi mahatag sa iya, hindi mahatag sa tao ang insakto nga duta nga hatag sa gobyerno sila. Ang report na nga ton, no? Pagwapo lang ka mo na. No? Ang mga tagadar, dekada na nga problema sa inyo da. No? Dekada na nga amulan na permi ang modos ta. Na? Pagwata klowa, mayara sa beneficiaryo, lipay mga tao, kay panagtag ng duta, ang pag-install sila, anyo-anyo, sobra just anyos. Eh matabo, after 10 years mga katropa, huwag pa nag-claim, huwag pa ma-install, tabo, kuwao na to sang nag-iya, pwede mabaligya. Baligya tayo sa mga tao, di, you know, trabaho sang dar, kung isa lang, law na. No? Harit pa rin sa una, naralihan na ka muna, ginatulugan na ka muna sa mga ERB, no, ng mga members. Tapos ang sir, away na. Subukan magpanahon mga katropa, kung isugid sang dar nga damo-damo sa lagi panghatagan duta, lotaw sa bawos ng gabang na. No? Kay sigurado, sigurado ang aton programa sa agraryo diri sa Negros Occidental palpak, ha? Why gid may gin why, no? Ang target nila pila ka porsyento na. Ang ginayon at tanos tao, guro, puro lang na sang, puro lang na ano, puro lang na papilis na, no, klowa lang na, no. Ang siste, amun na yabi, tagaan ka sa klowa, manging beneficiaryo ka sang agrarian reform program sa gobyerno, may duta nga mga carpable, may duta nga pwede ma, hatag sa tao, pero pag-install, dugay-dugay, ha? Galapot anyo-anyo. Galapot anyo-anyo mga katropa. So after 10 years mga byan, hindi ma-install ng tao, mabalik sa tag-iya to. So that's the failure sa ato ng agrarian reform program. Hindi mahatag sa tao jakto, no? Pero tarawal, ang report sa subong assessments ng DARA, no? Kabay patani mga kapultahan nyo, report nyo man. Eh pero gwapo kag pa ano nyo lang, ang pa-cute-cute nyo lang, ang managagwa da, no? Sa presentation, kampiyon, no? Tahom. Pero, nantotobla, sa implementation sa katon nga part. Palpak.
2: Tuod ka?
1: O isang nakatuan ang programa sa aton nga dar tungod sa amon eh. ang dota mga katropa mo nang ginahilingan sang rebelde, pag-rebelde sang tao. Tanaw la, look at kan duni, no? Ang Gatoslaw kag sa Agboyda. Ang plantation sang palm tree kay plano da palm oil eh, no? Palm tree plantation nga makaproducer sang palm oil sa lugar mga katropa. 3,000 hectares dira are carpable supposedly. So what have you, no? Gin assume, gin cover sang plantation gani. And later after mga katropa, we find out nga may mga IPs nga nagatinerda. Ang it so happen, ang mga uplok ang mga ulok man nga maopisyal sa barangay ta. Why nila gin updan buligan ang aton nga mga IP members da para makakuha man para ma-register to sa aton nga ano ahin sa gobyerno para ma-recognize sila bilang IP. Kay ila to pagwarta. Pasensya termino. Pero amo ning gakatabo sa aton probinsya. Kuha ito balik si Katropang France dito smur sa mga katropa na ka-standby subong sa aton nga linya. XFM Live Reports. Katropang France, may aga.
0: Yes, Katropang Erwin, sa ato ni nga suspon nga istorya, no? Nagkasunod kita din sa may Bursa PMP para makakuha kita, Katropang Erwin, sa nga dugang informasyon para makuha ang tamang ni bahay ng suspect ako nga mo ni natabo, no? Sa sining insidente, kung din ito, Katropang Erwin, isa ka persona ang din siguro patay sa nga ni nga kaingod balay sa Katropang Erwin. Kaya mismo sa may barangay Amay ko sa Banwasan nga Mursa, ano?
1: Oho.
0: So, Katropa Erwin, bukod ni sa Duta, wala?
1: Oho. Inabigar. Oho.
0: Kasi, Katropa Erwin ang pagkibuto sa insidente.
1: Mm-hmm.
0: Kaya itika ha, nagligad nga adlaw, sa bado ng adlaw, ang suspect ano, Katropa Erwin, kagang biktima, do may nagbina-signing nga, ano mo, na may nagdina-sign sa duwa ka tungod nila. Allegedly, ang biktima,
1: mm-hmm.
0: ang nagano ka Katropa Erwin, ang nagpanghagbas ng hinamon, bala?
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: Nanghagbas ng hinamon,
1: mm-hmm.
0: pinidugin ka akay kung nasa suspect, tugtog na dintero, allegedly, sa suspect ang biktima.
1: Uh-huh.
0: Ang biktima na ito, hindi kilala kay Julito, kung ito'y 3 anyos,
1: uh-huh.
0: samtang ang suspect, hindi kilala ni Katropa Erwin kay Manuel, 60 years old na senior na yung suspect mo.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: So, si Katropa Erwin, may abunaling natabo ng insidente na gintiro gitang suspect ang biktima gamit ang kaliber 45
1: mm-hmm.
0: na nagresulta gitang kamatayon niya matapos siya mismo Katropa Erwin ang maigo
1: mm-hmm.
0: sa kilid nga bahay sa tiyan sa nawala ang kilid kaya nagyapusin ni Komisyonat po nga parte ng lawas ng biktima na nagresulta gitang kamatayon. So, tayo mo ni Subo Katropa Erwin, gin pamangkota ni si Police Lieutenant William Mabiliar, ang Deputy Chief of Police ng Bursa PNP.
1: Mm-hmm.
0: Kung nanonin ko no, Katropa Erwin, ang motibo, which is the Awad Luta, ang kapagdanan siyang insidente. Kasi si Katropa Erwin, ang suspect, natigayin niya madakpan, kagpasakaan sa kasong murder, no? Kaya isang digi sila ng first operation, ang suspect doon nagpanagyo pa niya.
1: Mm-hmm.
0: Pero nga dakpan sa Katropa Erwin, nga nanago sa balay sa niyang bata at naman mismo sa Banwa sa Mursa. No?
1: Uh-huh.
0: So pamatihan sa si Police Lieutenant William Mabiliar, ang Deputy Chief of Police, Katropa Erwin, sa Mursa PNP, ang sa natabo din yung shooting incident, yung natabo sa barangay MIPO, Banwa sa Mursa.
1: Mm-hmm.
2: Ang motive to ng kuno land dispute ba?
5: Land conflict.
2: Land conflict.
5: Oh, sir. So, dugay na yung sasya nga may ano na? Tumitima-tima na
2: sa sanang tumatalay. May dugay naman ako no ila kwan sa barangay. Mungkin doon na sa naman na nagan nila sa barangay.
5: Ah, nalabot na sa barangay?
1: Mm-hmm.
2: Oo. Oh.
5: Mm-hmm. Okay. Pero sir, nang... paano nila tapos yung insidente?
2: Balis ang aga, tukunog, panghagbas niya nga ito nga biktima.
5: Oo.
2: Gin-sita sa ni kwan. Gin-sita sa ni sa atong suspect ba?
5: Mm-hmm.
2: Atong suspect nga kwan. Nga mo tuwing tapos na guro na sakta na isla kadali.
5: Mm-hmm.
2: Lumapos niya ang kwan, armas ang ato niya suspect sa gintiro sa dayon.
5: Okay.
2: Mm-hmm. Sa kilid doon, sa nawala, naglapos sa nato.
5: Okay. Sir, anong gamit ka ba, sir?
2: Ang na-recover namon, kaya nag-at-pulsot kami. ang gobyerno mo siya daw 45 caliber.
5: Okay. Pero tayo na-aristo ni siya?
2: Oo, oh, na-arrested naman. Mga isang adlaw na kay Dolaw, ipapangita naman siya.
5: Ah, nalagyo siya guli?
2: Mga alas 2, siya naman siya nakuha. Dito manayin sa balay sa niya bata. Kaya nagbalik sa balay sa bata niya.
5: Mm, dito siya nanago?
2: Oo.
5: Okay, sir. Pero nang... Ano gid ko no, sir? Doon nagbabaan eh, kanisla, sir? May commotion pa?
2: Ang... Duhay naman yun. Hindi ang mamalaniw. Yung kita man sa din siyang aton na suspect. Mabato. Kaya naman mo nablang term niya.
5: Matuday yun.
2: Then duhay man sa ang duro nga kwan. Yung tiro yun naman nandiyo yun. Tapos din saan matiling tiro.
5: Okay. Then ano ni sir? Nang pasakaan sa kaso? Saan yung file ang kaso, sir?
2: Gina-prepared na sa buwang kuwan ang kuwan ng dokumento, kumplito naman.
5: Ano ang kaso niya?
2: Ready po rin ko yun. Paliti murder, ginasiguro ang ipataka na mo no, ang kaso.
5: So, inquest today, sir, Domingo or buwas pa?
2: Tomorrow na siguro.
5: Lunes, no? Okay. Sige, sir.
2: Lunes, saka yung Domingo man sa buwang kagapon, kagawaan. Pero mga Lunes na siguro. Kung hindi sa makuha sa Lunes, Martes. Pero para makakasulod ng sasaya nga ako ang reglementary period.
5: Okay, sir.
2: So, dito na dokumento.
5: Okay, sige, sir. Sige, sir.
6: Petro Fargo, hindi sigurado.
1: Oo.
6: Sir, kasi tayo ng warrant sa Yaman.
1: Oo.
6: Kasi sila na nanang.
1: Oo.
6: Through inquest na mo.
1: Regular finding? Regular finding ni Tanan, katapag France na?
6: I think it's a permit doon ba? Siguro inquest ni Guro.
1: Ah, okay.
6: Inquest proceeding ni Guro.
1: Detain pa ang suspect?
6: Detain ang suspect at ito siya eh. Kaya tinaristo sa dayon mo.
1: Mm-hmm.
6: Why pa naglapas ang reglementary period na aristo na sa dayon?
1: Oo.
6: Kaya I believe pang murder to 24 hours ng reglementary period sa Trapang Irving.
1: Mm-hmm.
6: So 24 oras mo.
1: Mm-hmm.
6: Unlike sa example Bicol in, but just accident to 18 hours na yung reglementary.
1: Uh-huh.
6: I think ang murder na kaso or sa 34 hours, wala mo mo sa pagdumdum ko.
1: Mm-hmm.
6: So, kaya mo ni Kofarvin, filing kaso, de Lunes na, i-file na, ay kinaulat, ang mga pagaling ang pedibit, ang witness,
1: and
6: also sa pamilya.
1: Aha. Ano ni, mga kabarangay mo ng isla?
6: So, Kapaparvin, ano lang ba sila, magkaigong talay, o magka-barangay lang ba? Kaya disrespect ni, na-interview ka ni siya, kilala ka ni Kelis Manuel.
1: Oo.
6: Ako po sa karakter sa mga siya PLA, disorgi ako sa ako sa Jones Utility.
1: Oo.
6: Nagipaya kaya Kapaparvin, former ka, doon siya galing ha.
1: Iso.
6: Sa mga mermas ka, hindi ako na sir, kaya ito former ka po ko.
1: Oo.
6: So, si ano yung kabangganan ni, dito din man nga, So, allegedly, dugin pa ako. Kasi ano bala, kasi nabuon man siya kung napani una mo.
1: Oo.
6: Kasi si Castro Carvin, to, dipensa ko na sa pagalingon niya.
1: Oo.
6: Tungkol na tinapirohan niya ng biktima, no? So, dahil parang tayo ng suspect sa aton, ako nga yung interview, sa pagigang utan natin, kapatihan na lang Castro Carvin si Elias Manuel.
1: Oo. Sige, sige.
5: Ano kita yung oras? Kita nga gitirong niya siya?
7: Hindi yung solo niya sa palay. Kapila nakalusit niya yung solo niya po nga kung tanong nila pang basya. Sa mabuk sila, hindi na bako yung pang wala. Ito, damo na nga kung daw nakalusit niya sila pagbukal ba na tulong nila. Tapos, tanong nila pamatay. At ang nakalabotog sa ram, isawal ko lang siya. Kaya po hindi na ako pagbukal talong ko kay nakaon ko na mo.
5: Oo.
7: Lakan ako ka lapon kami, tinakit na lang. Kung mga daw may tumatima kami na rin, kadangan ako nga patin ng pamilya ko. Naganda ako ang dami, kung rasin ako, kung wala ko lapon, hindi ako na siya.
3: Pero tita, ano to ang nagagawa ng istorya ko nun? Gitiro mo na sa kuno tayo?
7: Wala. Ganyan yan. Wala. Gulat mo. Ganyan sa wala ko sa mo.
3: Ang sakta na ipaka mo?
7: Oo. Dahil yung mga ito yung labo na nila. Lapit lang kayo. Kay alam niya sa may kasambalay. Paano pala sa'yo nga?
3: Pero tayo yung armas to, imogid na to?
7: Ako na
3: to. Dito, aling?
7: Sa wala sa Kapgo pa ko.
3: Ah, okay. Former Kapgo ka?
7: Oo.
3: Isubungan ka na tayo? Pangumanguma na lang.
7: Pangumanguma na lang.
3: Okay. Tay, ano ni tayo man kay kasuan ka?
7: Wala ba? Kung gumayang lang.
3: Buhay ka man na ginulsol, tayo nga ang muli mo.
7: Paano na lang? Paano na lang? Ang malayo po kami, yung tiro ng panila.
3: Okay.
7: Kaya yung pangguba man po ka na nila. Kaya nga, kung po kami, o wasa man sa malaya, yung nangguba man. Pwede lang.
3: So, dugay na ako magaling tayo duga din ng tanay, ha?
7: Dugay na. Dugay lang kay... Ang lupa, nabalang nga ginakanila. Gawa ko lang na gulawan ko. Ang lupa. Basta nga ka nga mo. Parang nga makawanawan na.
3: Okay.
7: Ang bulubyaan lang nila.
3: Sige.
7: Ibawiwan nila. Ipagbawi na sa lupa. Hindi pa kakas nga mo. Kaya hindi ko nabawi na magulubay na.
3: Okay.
7: Hindi ko matanong na. Okay. Tanong kong rosera. Tanong ko daw magamon pa ko ba?
3: Oo, tayo.
7: Lagi ko yung kalayason. Nagustuhan nga mo. Lama tanong inyo kong ka. Ang lupa yung nagtanong na. Okay. Kung barang ka nga, na binigusyo na yung kadugayo na.
3: Oo.
7: Kadugayo na. Parin mo ko din.
3: Okay. Minsan ba tayo sa pamilya tayo?
7: Ha?
3: Minsan ba sa pamilya?
7: Sa... Kanugya na nga na... Kanan... Kanin, hindi nga nakapagdumpan na. Iyan ang salamutan mo. Dapat nga sila tanayin yung panyo. Arundo nyo.
3: Okay.
7: Okay, ako man lang yung ginita. Ako yung magigyan na nabot. Hindi ko yung sala. May katila na kabisis. Naging yung nabot ko. Katila ako sa lungon niya. Dati may nabot doon na hindi sa gigo. Okay. Na ko mo.
3: Sige tayo.
6: Katropa Irvin.
1: So, pagwakon niya katropa, France, don't defend, don't defend, Sonny? Don't
6: defend, basta.
1: Well,
6: ang kaso galing nga ipahin ka katropa Irvin do murder, at nag-depende na nag-akon kung paano i-weigh sa korte.
1: Uh-huh. I don't know kung premeditated or since nga ari ni Sbalay Abi. Balaya, gin sulod sa Sbalaya?
6: Ako nang aligasyon niya.
1: Kaya
6: ang piling sa investigasyon, ang biktima, doon ang hagbas kay Hilamon, Tegas Singalan.
1: Okay.
6: Tegas Singalan. No? Kasi siguro, part ng balay ng biktima.
1: Oo, oh, lapit guro.
6: Lapit ng guro. I think siyempre yung kadini kay tanay yung balay man mo.
1: Oo. Oh, no? Nanilhig lang itong isa.
6: Oo. Nag-induce kay Lamon ba?
1: Oo.
6: Kasi na lang upogro na yung Lamon na.
1: Mm-hmm.
6: Ang basket na. Eh, siguro tabong na. Tumunan na yung Lamon at fire niya. Ibot ka lang ang dugit panggapot. Siniligan. Tapos nasulubo na waliwat. At siyang magaya talaga.
1: Ganit, ulan-ulan daan pa.
6: Oo.
1: Dasig lang na.
6: Tumunan na ubos ko siya sa Hilamon mo.
1: Ti, waya, nagit siya ta. Uy! Hilamon ko na! Hindi pukot na!
6: Tembot na lang. Kasi kay... Kasi siguro may pinatingan na mas siguro sa Hilamon niya eh. Kasi kung pag... Kay... Kasi kung tatanos ang
1: Alapit na lang. Kaya mo ito tiniro ya? Why na sa kunano pa? Kaya kung matabo na, kung may aragid man sa kung ginsulod sa akin, may intention nga sudlon to sa pinakabilog ni Islam, may upo daw.
6: Sila.
1: Ah, I'm sorry?
6: Dua lang man sila. Dua lang man sila.
1: Dua lang gali?
6: Okay, so, naman gano'n sa mga tatay. Basta siguro, kung hindi may mga kaya agap, kaya paano, pakatama, yung mga
1: Lahat, so
6: isang aga.
1: Oo.
6: Huwag na nakaubog.
1: Huwag
6: ka
1: na naman ako, ya? Naga, siguro, ga, batsag sa, sige ba, si sudlon ko din nila, ya? Kuna na aga pa, o.
6: Kasi siguro, mo na gano'ng matintar, ya, man?
1: Oo.
6: Kuna na gano'ng bagay ang posibleng yung matako sa lati. Kasi kung inunahan niya na lang,
1: eh. Inunahan ko lang? Eh, base, why man to may na-recover nga mga armas sa biktima katropang France?
6: Why man?
1: Oh.
6: I think ang na-recover yan, ang armas sa suspect.
1: Ah. Kaya mo nang... Amo nang kinanglan niya justify nga why man to sa armas? Why man to kung ano pa?
6: Correct
1: nga. Nga kahit kung may arma, kung masulod ka, lang ka ang imo to armas lang, ano lang, sadol? Kagaguna? Doon ka lagi, mga guru?
6: Pag-gardening, ulit na kaya.
1: Hmm.
6: So, sa garden na nga yan, no?
1: Mm.
6: Ito
1: yung... O ba, sa'yo nag-overthink mo lang siya?
6: Nakaboda.
1: Mm.
6: Ay, kasi maling akala naman eh.
1: Base mo nag-akala, abla? Nga, base na, ay, sundo niya ko ni. Ay, huwag kapang ilamon ni Lamon, slow. O, matamat, sige palapit sa amo, no? Ang ilamon ko, gina, ano na? Gina matamata na nila. Buso nila ilamon, kuya. Huwag na kukaroon ilamon ng bilin. Ay, naano na yaman?
6: Huwag nang malahit. Ay, ang ilamon, dapat sa
1: parwin. Hmm. O, katropang fans. Gato na. O, travel si katropang fans, mga katura, katropa. Mga kauturan to, mga mams, sugay yung miyuho mo. Oo. Dala yung mga katropa, 9:32. Nina Arevalo, may aga. Gloria Cuenca, Cheryl Carisma, Barangay 1, Chapter, Morning. Salamat gid sa pag-upod. Pagpamati sa atong programa. Salamat gid sa mga taga-Barangay 1. Balikan ta si Katropang France. Arin sa Katropang France.
6: Katropang, wait, ano yung subong, no? Update. Kaya basi today, file lang kaso baka sa suspect.
1: Oh, kay isog man siya, no? Doon yung tiwa, ito mihimo da. Kay ma...
6: Huwag ka na gininunsulan ko nung...
1: Huwag ka na gininunsulan? Oo.
6: Huwag yung pamangkot na siya gininunsulan mo. Huwag
1: man lang. Kaya balay
6: pa gani? Kaya sila yung isang pang-balance pamilya nga, hindi sa paglumpad.
1: Oh, hindi sa pag...
6: Huwag gininunsulan, pero kaya pang-balance pamilya nga, hindi sa paglumpad.
1: Hindi nyo lang kung pagdumtib, la. Kay dugay, kapila nyo man ako naging sulod. Ay.
6: Kulibla mga istorya ako sa Irwin. Bago ito pa. So, kadamo, naginis mga kabuhi na uyang ba lang.
1: Hmm.
6: Pagkakot ng ito sila ka bagay.
1: Huwag isang punto ah. Huwag isang punto nga amo niya. Nga mapinatsanay kita tungkol sa amunin niya mga bagay. Bla.
6: Correct. So, take it to Irwin naman nga. Sandaling update sa karon. Patrol. Saka sa liwa. Inisikat ko mga plans under Burgos. Sa mga bukol-bukol sa lawas ng tumaras ng Santo Francisco. Para sa nagawagay ng Pilipino sa Pilipinas,
8: XFM Live Reports.
1: Salamat kay Katropang France sa mga latest update natin sa aton nga patrol. Mga bagay nga pwede lang istrihan, taniman mo, no? Kung you feel may threat ka, ipadangat sa otoridad. Pwede kita kakantos police, no? Kumainin kita kada nga ano, mga daw threat blo sa imo, nga daw pamahog sa imo kabuhi. Ang barangay ta ma-accommodate mo na, no? Kundi mag-accommodate ang barangay ta kadtos police, no? At least na pa-record na lang. Unano ko nanugid man matabo mga katropa, may ara na kamo sa sugtong, no? If you feel may ara sa mga paghambal nga sakit, pwede i-refer sa barangay. Patawag to para istrihan, para makahimo sa settlement, para may ara sa agreement, no? Amo man ang pinakamahimo sa barangay so far sa buong mo. Pero ma-preparar ka, may armas ka. Pagkatapos, daw inablang you feel may threat sa imo, kag ikaw imo yung nagpatay sa tao, ikaw mismo na panupok dito sa tao, napatay ang tao, then kailangan mo i-prove mo na. Mas korteng depensa lang ginahimo mo. Well, wala man sa assault yung tabo, abi, mga katropa. Ang aton po, Thomas, na pinakasimple lang yun, no? Hindi na kinanglan magkanto sa pinatsanay, no? Hindi na magkanto dapat sa punto nga may kabuhi nga madula kung pwede pa maagapan pa. Sa mga barangay nga istorya, amunay mga katropa, no need na, no? Nga magamit pa kita armas. Nga pwede man aton ma-ariglo ina sa matawhay nga pamaagi. Now, kung matabo naman naliwat, so at least may ara na sang mga record, mga katropa, that will justify whatever actions na mahimo mo para dipinsahan mo ang imo kaugalingon. Ari, kung kis, hindi naman sindihan mga biyan, no? Ang dalagan sang mga conversation, sang tension, ti nang niro, klang imo ka. Di, kinahanglan mo ni i-depensahan sa court team yung imong imong action abi, no? Kabuhi ni abin dula mo. Oras na 8:36, mga katropa. Ma'am Cheryl Carisma, may aga. Dira sa Barangay 1 sa Ma'am's Chapter. No, thank you. Salamat kayo sa pagtutok at pagpamati. Kay Ma'am Sol Julito, may aga. Si Nung Bebot Gali, kumusta da? No? Na dayo ni Mama. Ang mga congressman ng amuning sistema. Oh. Ang sistema, mga katropa, ang tao gusto na mag-election sa barangay. Ang mga congressman ta hindi. Doon lang nakabagay. Ang mga aspiring public officials, mapadlagan mo, ready na niya. No? Di na, may man pundo, pero ti ang pursigido. Bla? Ang problema, kay mga congressman ta, wala pa budget. Oh, postpone anay. Muna. Hi. Ricardo Delisay, mga aga. Good morning. Salamat kids sa pagpamati. Oras na ito mga katropa, 8:37 na sa pagpangalagad natin sa aton palatuntunan. Kampanyahan ko ni Blanay, mga katropa, ho. Ang aton nga Santo na Next FM, libu-libong papremyo. No, basi, mayara ka mo sa mga entries. Diri, sa Kamankalan, mga katropa, ara kita sa JL Crosspoint, no? Building, nga pwede nyo kantuan para mag-drop ka mo sa entries ninyo. Okay? Ang aton nga first prize, aton prize every week, mga katropa, we're giving out 3,000 pesos. Siyawat pa na, makabulig-bulig pa sa mga kulturan ta nga nagkinahanglan man pang dugang-dugang sa aton grasnuhon, katropa. Ano paghimo sini? Ano pag-enter, mga katropa? Simple lang, no? Isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sa Turbo Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Ang aton lang ginahinyo sa mga kulturan ta nga maghimo kita sa pamagi nga at least nag makabulig-bulig, at least nga nakabakal ka mo sa mga produkto nga ni basi pa pwede ta pa na magamit kay entry kag makabakal pa ka mo dugang sang inyo nga mga ginamaintain nga mga bulong nga mga suplemento kag makabulig-bulig sa inyo tanan. Yawat pa na. Alright, so paano na? Kundi may interest to, may mga tawag ta, may mga prefer purchase to, pwede nyo na gamit to, mga katropa. Kuha lang ka mo sang isa ka puti ng envelope, isulatan nyo sang Santon and XFM libu-libong papremyo sa upper portion. Pagkatapos, sulatan nyo na sang inyong ngalan, address, signature, kagpirmahan, kagihulog sa mga drop boxes nga ara sa aton nga mga XFM stations. Para mag-angkon ka mo sa chance, magdaog sa 1,000 o kung 3,000 pesos weekly. Katropa, no? So, amuna nga, ito nga Santo na Next FM, libu-libong papremyo. It's still ongoing. There is makulod. Pwede ka magkakadto di. And mag-drop ka mo sa mga entries ninyo. No, ari kita sa Puente Villa Subdivision, sa Milky Way Road, kag Barangay Takuling, mga katropa. Drop your entries, no, as much as early as today. Para makatigom kita sang damo kami entries for next week, mga katropa, preparation na para sa grand draw. Ang grand draw aton mga hatag kita sang lagko nga mapapremyo, more than 100,000 mo, no, ang ipanghatag naton, no. Ang aton nga third prize is 20,000 pesos, ang second prize naton is 30,000 pesos, ang first prize naton, mga katropa, is 50,000 pesos, mga biyak. Okay? So there will be 10 consolation prizes kaya panghatag pa natin sa grand draw natin, mga biyan. Okay? So keep sending, dropping your entries sa aton nga mga XFM station for you to win bigger prizes for the grand draw. Okay, ta oras, kung mga commercial ko, anay, mga katura, pagkantuan ta naman, ang isa ni Baraka Istorya, dira sa Asyenda Josefena, Yulo, sa Barangay Kiwi, Hinigaran. May arat to 39 beneficiaries, mga katropa, sang Comprehensive Agrarian Reform Program. Kinagkanto to, kaga I think no 2012 na release na ni ang ilang mga CLOA, no? May arat na Certificate of Land Ownership and na posisyonan 2018 ang ining duta dito, mga katropa, kay dapat makaposisyon ka rin within 10 years mo unless or else basi maway nagahome na ang programa sa atong gobyerno kag mabalik na sa tag-iya ang duta ngani. So ginposisyonan sa mga ano sa mga carp beneficiaries, no? Ang problema kay ti hindi yan install ang natabo may ara na sa binalgianay sang duta mga katorpa because ang failure sang DAR nga i-install sila dito sa mga duta nga ara sa ilang kloa. So ginposisyonan to sa mga carp beneficiaries mga katorpa, no? Ang tabo ati wala eh. Ara daw nagkilos protesta, nagtulog, nagtiner dira sa taratapan sang Department of Agrarian Reform. Diri sa Bacolod, kagiparawagan ang pag-install sang silingya mga carp beneficiaries dito sa Nasambit Garuga. So yata na, pagbalik natin diri sa atong platuntunan diri sa Bullseye.
9: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santol Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
11: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
10: Santol Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag Vitamin D3.
14: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryong ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitay. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa.
10: Mabili sa mga butika.
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan? Mag-Santol Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santol Plus Herbal Oil.
13: System pain.
17: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangapit salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang karisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
13: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
18: The Secrets of Health.
19: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman, pwede gali ini makaon?
20: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
18: The Secrets of Health.
13: Santol Plus Gold.
20: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natin din niya sa nga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals radicals kag nag-reduce man sang inflammation. Tidugang panaton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang padri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang panaton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
4: Southern Plus Gold, the secret of health.
20: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega 3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega 3.
4: Southern Plus Gold, the secret of health.
19: Paano naton i-preparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
20: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
19: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
20: Yes, Sir Josil.
19: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
20: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
4: The secret of health.
20: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
4: The secret of health.
19: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
20: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwa sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
19: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa nga lusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix, lunsay ini may balunggay do.
20: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
4: The secret of health.
19: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
20: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
21: Jose Amelia,

0: Secrets of Health.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.
2: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayam. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Mga katropa, may ara sa mga carp beneficiaries halin sa Hinigaran, nagkanto sa talatapan sang dar para mag patigayon no sang pagdemanda no. Na-install sila sa duta nga ginatag sa ila way back 2012 no. Nang carp beneficiaries ini mga katropa ang kapin sa 39 ka pamilya individual no nga supposedly beneficiary ni sang aton nga Comprehensive Agrarian Reform Program no ang CARP. Now former din na kabato na sa Klowa no ang ining nga mga grupo, okay, 39 of them no naka awardan sang certificate of land ownership no. Mumani ang gipabugal gani sa aton nga dar nga naka ano sila nakatigayon sila nga nakakuha mga katropa sang ining tawag sini naka-avail sang programa sa gobyerno nga makaangkon sang duta mga katropa ang lugar sa Hacienda Josefina Yulo dito sa Barangay Kiwi barangay sa Banwas sang Hinigaran mga katropa. Ang sistema hatagan sila sa Klowa kag may-ara sa mga lugar to nga supposedly amuna sa ang lugar nga ipadalom sa CARP. Okay. Now, nag-expectar ini naglaom ang ini nga mga makabigta no, mga residente, mga CARP beneficiaries mga katropa nga ma-install sila sa lugar. Amo ba na pirming hope sa aton nga mga CARP beneficiaries mo no, nga makaangkon sang duta, nga makaangkon sang mga pananom nga mangin makabulig sa ilang pakabuhi. After 10 years mga katropa, pira ka mga tuig naglabay, pira ka mga tinuig to no prior sa 2018. Wala sa ma-install no, pero still active ang Klowa no, ara na. Hulat-hulat mani ang mga carpenter specialists mga katropa. Wala gid Japan ma-install. No, why mo Japan mga posisyon? Mag-install ka abi mga katropa, pangunahan na sang DAR mismo. Ma-request na sa police, ma-request ang authorities naton nga ma-install na sila sa lugar. No? Para hindi sa mapahog kay kalabanan abi sa mga duta nga na-carp mga katropa. Gabato, ha? Mayara sa mga Blue Guard, mayara sa mga Ulo Army Armida, no? Nga mapahog man sa mga CARP beneficiaries mga katropa. After several years, mga katropa, ang ining mga CARP beneficiaries, wala pa ma-install. Wala pa ma-plasta dito sa Hacienda Josefina. So until, nag-possession na nila. No? Possession sila because they thought, already thought na, okay, yari kami ni, kinanglan na install kami. Kaya after 10 years, mga katropa, ang Klowa na siya. Ngayon, hindi mo ma-install ang isa ka CARP beneficiaries, mawalang bisa na na, mabalik na ang duta dito sa Tag-iya, no? Amo ba nagkakalatabo sbong dito sa Hacienda Micaela ho, dito sa sa Talutog, no? Nga hindi sila makakwa kahit you know, ang sitwasyon nagbalik to sa Tag-iya, ginbaligya sa Tag-iya. Amo ning insiste tanan, no? Ari karon sa linya naton si Ma'am Christina Ravena, ang spokesperson sa mga ARBs ni halin sa Hacienda Josefina Kiwi. Hinigaran. Ma'am, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Wayne Salinas.
1: Good morning, sir.
0: Oo. Morning, ma'am. Ma'am, kamuto, ma'am, no, ang mga beneficiaryo dito sa Hacienda Josefina na Barangay Kiwi, Hinigaran?
1: Oo, sir.
0: Oo. Kumusta, ma'am? Nag-ligad to, nag-patigayon ka mo sa protesta dito sa Gwa sang Dar? Ara, ma'am, kamo Japon?
1: Ari kami na sabang sa Hinigaran, sir.
0: Ara na sa Hinigaran. May ipag-inistoryahan na yun, ma'am, angot sa inyong demanda?
1: Yung ginaano pa din amon, sir, kung ano, gitang blaser mabulog nila sa amon yung problema, sir, aw.
0: Oo.
1: Yung matagaan, solusyon tani.
0: Oo. Ma'am, gai kami gamay nga background, dira sa Hacienda Josefina, may Klowa holder kamutanan?
1: Sir?
0: Oh, Klowa holder kamutanan, da? Ang 39
1: ni. Oo, sir.
0: Oo. Saan opening award sa inyo, ma'am?
1: So, lablikat pa na, sir, mga pag

0: classes, panimamusal mga 2012 sermon.
1: Oh, 2012. Nahatag sa inyo. Na process gin-install ka mo na install ka mo why?
0: Wala pa sir, mapala sa ginawa sa munta ni sir. Kito gin pabayan kami ba nila sir, wala nila gitaga anak sir, no mula tani basta gina ano lamon.
1: Mhm.
0: Para wala ma wala ma problema sir.
1: Mhm. Pero nakaposisyon ka mo sa lugar. Naposisyonan niyo na yung lugar, na-istaran niyo na yung lugar, ma'am Pina?
0: Oo,
1: sir. Oo. Saan o kamo nagposisyon da, ma'am?
0: Dugay na ni sir, ma'am. Kami ni sa bang sarga kultibar, sir. Kaligaya mo na pala nung ginataka, agitan na mo nung palang nga mo yung braba, sir. Nga matagang solusyon. Ang problema na mo, sir.
1: Oo. Nga, nagkanto ka mo, for the longest time, na-install ka mo, na kakloa ka mo, 2012, na posisyonan yung lugar, wala ka mo gin-install sandar, Subong nag palabot kamo sang sentimiento nyo dito sa Dar Subong Ma'am Tina.
0: Kay amala ka ni sir ang problema namo bala sir kay dog gin pabay ani la kag wala ani tapos sa amo bala sir nga dapat install na lang tani ginahulat na mo sir ang flow mo.
1: Mhm.
0: Amo lang daw wala gid nila bala sir gitaga an action sir amo lang gid katto na mo di para bala nga ma kola man tali aksyon ang amo yung problema sa ikaw matagaan solusyon, sir.
1: Oho. May nabaligya ng duta, why?
0: Wala, sir.
1: Ara Japon.
0: Ara Japon, sir. Sister.
1: Oo.
0: Oo, sir.
1: The last time itong nagkanto ka mo sa Dar, may ara pag inistoryahan na yung ma'am.
0: Oo.
1: May ara ka mo sa dialogue na natabo dito sa Dar officials.
0: Nang nga mo pala ni sir, sa nagligad niya Lunes, nagagto kami to para tali, balang matagaan solusyon ang problema. Pagkit sa bat na kami nila sir.
1: Oo.
0: Yung mula ginahulat-hulat malamon, kung ano ginlang matag, nakamabulig sa mon.
1: Ano ang ilang ginpromisa sa inyo, Ma'am Tina?
0: Ngay diyan, man kono nila sir nga mapala nga mo yung problema, di nga makorek nila ang sala, waginimo nila sa papel.
1: Oo, pero
0: Amina. Kaya kita ni sir nga Mariano, naginimo nila kriko, sir mong. Kaya mo lang nga malay korek nila kono.
1: Oh, so sala ang dokumento?
0: Oh, sala sir.
1: Oh, kay sino sala ni ma'am?
0: Iya, sir dar sir eh.
1: Sala ma papel, pero ti may ara naman sang matabo nga ano eh, nga pag review sa mga lista sa mga CARP beneficiaries dira sa inyo lugar.
0: Oo.
1: Oh, ang problema da kung ang iban to ka mga CARP beneficiaries madula to.
0: Tama
1: na
0: kaya,
1: sila ginapala mo,
0: sir.
1: Anong commitment nila, ma'am? Ang kayuhon nila?
0: Yung hambal na sila, mitingan, takono nila, hag-i-correct nila ang ilang obra nga nagsalagit, man. Tapos sa Manila, itaka-abra ko nila ng aksyon. Tama na ginawala
1: ko na sir. Oo. May hata, ginatag sila ng time frame, ma'am?
0: Oo.
1: May ginatag sila ng oras nga kung saan o? Matapos
0: kaya ba, sir, malamak, mas nakuliningan lang sa buong ginamitingan, pangatuli ko sa may regional.
1: Aha.
0: Sa may bakulad.
1: Ay, may mga assessment silang kinihimo. Subong mo, accomplishments ang DAR. That's why the reason nga nagtawag kami sa inyo, ma'am. Kaya ti, kita tama ang trabaho sa DAR. Do ka lawlaw, bla kong kisa, ablaw. Pero amo na, plano nyo? Naghalin na lang kamo to? Why na kamo nagpikit to sa DAR?
0: Ano, kami sa mga kasa sa Inigaral, sir. Para pala matagaan ang solusyon ng problema na mo, eh.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Ako naman na kaltan na mo,
1: Oo. Anong yung suray pakabuhian nyo na, ma'am? Anong mga pananom nga nagabuhi sa pamilya nyo?
0: Tubo, sir. Kaya tanong, tubo, ano, pag ito may mga parang mga sapat.
1: Mm-hmm.
0: Pag ito pakabuhian na mo, sir. Ang naman na saligan na mo, sir.
1: Aha. Nakulbaan ka mo nga base palinon ka mo da? Muna nagkanto ka mo sa DAR?
0: Amo na kanya sa yung ginano na mo, sa kay ginano na kami sa yung palinon. Kami na da, sir mo.
1: Sinong palinon?
0: Kaya may gaple niya, iba niya retiro ko, no?
1: Mm-hmm.
0: Sino? Pero kinatang niya sa Dagiya sa amon sa nabulutari mo pero mong ililiyasi.
1: Oo. Yulo Japon? Or,
0: Yulo na sa Japon, sir Josipina. Yulo na sa Riana ni Mariano.
1: Oo.
0: Hindi niya kay Krico, sir mo.
1: Oo. So sala tong dokumento na ginimo sa DAR. Ay. Amo na yung sadya kay ti. balik-balik. Back to zero naman gli, ma'am eh.
0: Sige sir, dali lang. Kaya kami, kunin na lang sa mga food ko, sir.
1: Sige, ma'am.
0: Kunin na lang sila, sir.
1: Okay, sige, ma'am Tina. Thank you. Salamat kito.
0: Sir, thank you. Okay, sir.
1: Oras mga katura pa. Alas 9:02 na. Amo na yung pinaka problema sang DAR nga for the longest time na plastar ang ining kloa. natagan, makon mo, where in the world you can find sang sistema nga ako. Imbes ka Mariano, Greg ang nabutang. Tisin o si Greg? Alang-alang man alkaldites Bukulod. Oh, nagsala ang sulat sang Dar. The reason nga hindi maklaim-claim, maposisyonan, ma-install ang tao because nga ti sang sistema, no? Nga nagkalatabo, subong, no, sa Dar. Pero bonus ti aside, mga katropa, they were concerned, una, dito sa Talisay, no? Madumduman nyo to, nga may mga blue guards to nga nagposisyon sa ginpaydalong sa CARP nga duta, mga katropa, I think sa Dos Hermanas to. Nag-claim ang mga beneficiaries, mga katropa, and eventually, may blue guard. Nag-ginirawa ito, nag-pinalokpan na ito. Nagpakita sa armas ang blue guard, tapos ginpalokpan ang atong CARP beneficiaries, no? I don't know kung naman yung modus operandi sa mga nagko ng mga nagpanag-iyas ang duta, no? Basi gusto magpamahog. Pero ang point is, ano to eh? Isa to ka paagi para pahugon na nga kung kis agresulta sa pinatsanay sa mga CARP beneficiaries, mga katropa, ang aton car, aton Daria, okay ni sila ya. Amakoy mo sa ma-report po nila, no, sa accomplishment nila, no, for the year. Tahom na mi presentation, na successful mo. Bisan ng presidente, gapati man siya, successful ang aton nga distribution sang kadutaan. Kaya nakapanghatag kita sang CLOA, linibo-libo nga CLOA sa bilog na Pilipinas, no? May mga beneficiaryo na, plus may condonation pa to or ano pa to nga mga programa ginahimo sa atong gobyerno, mga katropa, no? Ti successful by presentation kita mo, mudamo sa kabil to sang aton nga agrarian reform nga ano nga program diri sa Pilipinas, ha? Asyenda Moripasya dito sa Bago City, ha? Sa La Carlota, La Castellana, there were areas nga ginpaidalom sa CARP, mga katropa. Napatay ang tao, nagbato ang tao, nagdiniruha ito sa mga paramilitary, sa mga tag-iya, ha? Nag-ilinaway tungod sang duta, katropa. Di ng Dar. Sa Asyenda Makiala, Barangay Talutog, mga katropa, sa Murcia, amon yung problema, di. Ha? Nga hindi sila ma-install, hindi sila makaposisyon, hindi man nila ma-install sang Dar because nga ti for whatever reason, why ko kabalo kung pagkalawlaw or pagkatamaran or why ta kabalo kung nadlokan sa mga tag-iya, sanduta, ang talatapan sa Dar or base may ginahampang sila na kung anong ngampang nila da, no? Sa duta. Pero one thing nga makita natin, longest time, for the longest time, mga katropa, hindi minstall ang mga CARP beneficiaries kini, no? Ang term sa presidente, anum lang katuig. Pagsugod sa presidente, may CARP beneficiaries na yun, no? May arada sa mga implementation sa CARP. Hindi minstall for the next 6 years. Mahaboy naman hasta dasun nga termino, mga katropa. Amo na tabo, natabo sa kakiwiyo, no? And eventually, after 10 years, hindi maposisyonan, kaya hindi ma-install ang mga, ano, ang mga CARP beneficiaries kina, ang matabo, mabalik sa, ang duta sa tag-iya. Ang tag-iya naman, since nga ti CARPable ini mga katropa, ara na sa certificate nila mismo, no, sa, naka-embed na sa titulo, ha, sang mga CARPable ng mga duta, mga katropa. What they do is ginabaligya, no? Kaya ti wala ma-consume, wala ma-install ang mga CARP beneficiaries ngani. Ah, so mabalik to sa tag-iya, mga katropa. Tag-iya, dali-dali on manibaligya. Ah, kagamat-amaton develop ang ining mga lugar, mga katropa. One typical example dito sa Kanduni, 3,000 hectares, mga katropa, out of 6,000 hectares nga plantation o palm tree plantation are CARPable areas. nga kun nahatag sa pinaka maresidente da mga katropa kuntani napakabuhian na ni sa mga kauturan tas panguma nangin source of income na ni sang aton nga pumuluyo dira. But since wala nagamit sa mga katropa sa ining IFMA sang Happy Corporation and that's 6,000 hectares nga gub-on sang Happy Corporation dira sa lugar kay para tamnan sa mga palm tree no nga mangin source man sang palm oil dari sa atong pungsod mga katropa. Okay, so ini kung insakto kapag patuman sa aton nga comprehensive agrarian reform program katropa kani hindi magresulta sa mga katropa. Anong resulta? Reklamo nga aton presidente, reklamo nga aton nga mga officials gobyerno ang insurgency gataas. What have you? Ha? Dito ka sa mga kaumhan, wadaan ka na sang amunagani ka gamay sa kita mo sa mga pananaw mo to, kwaon pa, i-develop pa sa atong gobyerno, no? Ibato mo, why ka man bato? Kaya kinahanglan mo baga abogado, kinahanglan mo sang magpaidalom sa legal nga proseso, no? Kagkabaro kita ang ining nga mga legal nga proseso katropa, magasto. Ang kita mo nagid lang amo-amo nagid lang na insak-sakto-sakto na lang igasto mo pa sa abogado mo. Ha? Kundi why na? Nabos ang tao mahambal na lang sa mga kaumhan. Di why man hostisya? Makadukas pulis, no? Ang bantayan sa pulis, amo patoy ang duta na hindi makapalapit ang mga residente. Pagkatapos, kadto ka to, kay gusto mo maipakigbato, dagdagan ka to sa army. Ang army, instead nga kinamatarong sang aton pumuruyo tong iduso kuntani, no? Ara na sa panic. Ara na ang protection is more on sa mga landlords gini, no? Because they're capable to call a police officers, policeman, para magbantay dira sa lugar, mga katropa. Not for these beneficiaries, no? And that's what happened in several cases. Amo na kalatabo dira sa pungsod, dira sa ato Negros Occidental, no? Negros Occidental is an agricultural area, mga katropa, no? Island. Nga supposedly, amo na barometer sa pagpanagdag sa pagpatuman sang comprehensive agrarian reform program sang pungsod Pilipinas. Gakadto gani presidente di, gakadto gani ang aton nga mga sekretaryo sang DAD to install, no, check sang implementation sang aton CART, no? Di kada kadto din nila mga katropa, makita mo na da nga may ara da papel, certificate of land ownership ihatag sa mga beneficiaryo. Ti lipay man to kay ti ang awarding with all the bungaciousness, no, sa pag award di pa gym sila, may ara pa to sa mga pagkaon, may ara pa to mga balloons to pagkunano pa mga presentations, nag-abot si gov, nag-abot si mayor, nag-abot si congressman, no, nag-abot si DA secretary, no, para i-award to ang mga kloa. Ti happy tanan, no, sige ti amo ni ang resulta sa aton nga insakto nga pagpatuman sang CARP, no, lipay ang tanan. Kada isa may picture to, certificate of land ownership, naka picture pa to sa aton nga mga officials gobyerno. Oh, next naman, no, may mga lecture pa to, no, pasalamat kurano pa nga mga seremonya ang grehimo to pagpuli amos ni ginpuli to sa mga beneficiaryo ang ilang nga mga kloa. Nagahulat sila mga katropa kung saan o sila i-install. Saan o nila magamit to ang mga duta nga ginpailalom sa CARP. Ang normal sistema. Later, nagkarealisar sa mga CARP beneficiaries gani. Nga kloa is not enough para mag-claim sa duta mga katropa. Alang-alang mo man to iduso ko gringon mo pagkita mo tong kloa because that it doesn't represent authority para sa aton nga mga CARP beneficiaries mga katropa to claim the land. unless may ara sang formal installation nga pagkunuhan sa Department of Agrarian Reform sang daro nga may pulis da may ara da sa mga ano no dapat pagkunuhan nila tiga katabos na di wala no ang grimo sa mga carp beneficiaries mga katropa subong sila lang to posisyonan ta ni kay kabaluman ang ato ng mga carp beneficiaries after 10 years hindi pa ni ma-cultivate hindi pa magamit ang duta mabalik ni tag-iya ang tag-iya amuning mahatag naman sang otoridad para ibaligya nila ko nani pa no why makonsume wala magamit why kita kabalo kung amugid man ni ang pamaagi sang aton nga gobyerno ang approach para magwapo kag magwapa sa implementasyon sang agrarian reform sang CARP the responsod why ta kabalo kung amugid man ni ang style sang aton gobyerno to make it good to make it appear nga successful ang implementation sang aton CARP no why ta kabalo kung amugid sistema ginahimo sa mga politiko na atong mga katropa nga once nga ara na ang distribution sang CLOA atuto sila it seems nga sa CLOA pa lang do successful na mga katropa amo man i-report sang DARHO no nga okay we distributed thousands of CLOA there were CLOA holders all over the land nga ipaghata they're waiting for the installation pero installation mga katropa Marayunas do halos sa kadugay so all in all mga katropa bisan ano man palaks ang DAR nga maambal sila okay kami na implementar ni namo na patuma namo tanan at the end of the day makita natin dari mga katropa sa mga carp beneficiaries ang kapalpakan sang DAR sa pagpatuman sang programa sa gobyerno nga wala man ikasangkol para mag-install sa tao it happened already decades and decades mga katropa sa mga lugar dito sa Bago City no makita mo to dito sa Sina Bonifacia na patyan pati isa kabilog no tungkol sa Blue Guard ginsulod to sa Blue Guard and why pa maserbing dyan justisya para sa pamilya to no and what had happened mga katropa these CLOA holders well they have to back out no retreat kaya ti may napatsa na mo ano yung bato man sa katon yung mga CLOA holders man sa dolman na ang ginauyata nila kag ginakimkim nga init sa ulo sa aton taratapan sang DAR no kabaro ko naman damo sa argumento ni sang DAR ta damo proseso and that's why ginahambal na itong mga katropa ang proseso nga ni amo mismo ang problema ang proseso sang DAR amo madyapon ang amo ni ang problema bisan na no install naton sa mga bag-o nga mga official dress DAR as long wala kita sang insakto nga ukon na seryoso nga pagtutok sa implementasyon sa CARP mga katropa hindi ni mangin official hindi ni mangin successful the response mas nagalapad pa ang subdivision mas nagalapad pa mga solar farms diri sa aton lugar amat-amat naman mga katropa gakapatay ng aton nga mga ano aton nga mga tubuhan no nga ginapang nagiyahan ginaoperar ginakultibar sa mga small planters and small planters mga byan amunis ang una amunis na supposedly mga carp beneficiaries mo kaya matutukan man sa gobyerno naton sa mga assistants kag bulig no nga makaproducer sila sa insakto nga mga produkto pagkatapos ang ilang harvest no why man ka ba no if ang aton nga department aton mga official sa DA is intentionally gusto nila mapatay naman ang sugar plantation diri sa Negros Occidental no diri sa aton nga lugar because ang support mismo hindi sa amo ka supreme hindi sa amo ka solido ang bulig sa aton nga mga carp beneficiaries and that's really frustrating mga katropa to say na successful pa with all these happenings no sa Negros Occidental with all the clamor na with all the numbers of death mga katropa blood poured in sa aton pinaka mga duta nga sa mga duta nga ginatanaumahan sa mga pigado nato mga kuturan at the end of the day mga katropa ang carp mahambal po nila nga okay kami nami kami fulfilled kami victorious kami sa implementation hindi ka mo gani kakadto sa asenda may kaila to tanaw to blas sitwasyon nila subong ginatampukan to sang ite kamanok sang Taala Farm nga sa kadugayon nga tuig, wala nyo niya install dito ang mga carp beneficiaries nga, ah, no? Wala sang tao nga nagtutox na da. Wala sang dar, ah, nga nagparikasog to, nga kwaon ang duta, halin sa tag-iya, kag-i-install ang mga tao, dira mga katorpa. Ang katabot sa mong, amo niyo, sila mismo tao, tungod ka ba no, kahit hindi tao, sang dagan, sang sistema, sang hatagay sang duta, kinahanglan nila posisyonal na lang ang duta. Pero ti, amo niyong mga challenges natin, ang mga tag-iya, dira mga katorpa, nagabato man, kaya nila magasto sang blue guard, para pahugon ang mga carp beneficiaries gani. Tub-tub, matabo ang isa ka insidente, natananta, makibot na lang. And that's what happened dito sa Dos Hermanas. Kadto sa Talisay, dito sa Cadiz. May nagkakalatabo to, no? Isog pa niya. So, di ng gobyerno da. Di na nga ton carp da. Di na nga ton nga dar da. Sa mga isyo katulad ni. Ang pinadako sa itlog nila, guro, manay. Tapos, hambalon pa nila, ipabugal pa nila, performance naman, superb, grabing performance. This is a complete failure. No? Ang aton carp, mga katropa. No? Kanto katos maasin, dito sa Bago City, mga katropa, there were carpable areas, and until now, ang aton mga carp beneficiaries, gaulat. Napatay na ang beneficiaryo, ang apo na, ang nagpakigbatos na da, tungkol sa katigulangon. Ang apo niya, nakapamana na, nakapangasawa na, nakabata na, manog apo na manliwat. Huwag pa Japon ma-install sa duta ang ginpromisa sa katugulian. And you ask why ang insurgency nagataas? You ask why ang kriminalidad sa mga kaumahan nagataas? No? Nga may nagasulod sa NPA? Nga may nagabit-bit armas, gahimo bandido, gahimo grupo dito sa mga lugar, kag mag-away sa gobyerno. No? The government itself can figure out what's really the problem sa insurgency. The government know so well why insurgency still exists for the longest 52, 55 years until now. Nga wala pa ma-solbar ang insurgency. Because these people find no justice sa proseso sa gobyerno. So they resulted to carry firearms, believe what they believe, fought for they believe is right for them. Balik-balik lang eh. Sa amo na Japan nga sitwasyon, mga katropa, mga bagay, nga daw kasubo, no? Oh, si Ma'am Len Taldeo nag-ano? Ma'am Len, morning, salamat gid. Watching you, Dan Share. Salamat gid, tama. Oh, te. Ang mga carp beneficiaries na composed of small planters supposedly, no? Ibanda successfully naka-avail but malapad nga mga mas madamo ng mga carp beneficiaries ang naghahanglas dar. No? Wala eh. Hindi pa implementar insakto ang aton nga carp. No? Sang una, witness ta sa mga away-away sa mga may tag-iya sa duta kaysa mga carp beneficiaries. Mga at the end of the day, mga katorpa, ang aton nga mga carp beneficiaries cannot sustain because they don't have that financial capability to sustain sang away, gastuhan, makuha kabugado da, mapag-ipakigbato mo. Until now, lang tao mo, nakaugalingon mo. Ang imo resources, apektado na. And amo mo na ang technique, no? Sa mga dagko, ang mga duta, tag-iyas duta. Ngayon, sige, kasuhon, lang yung kasuhon. Padugayon ta ni. Tanahon ta kung sino maisol sa ton, no? Kahit isla yung may kwarta, ikaw may kwarta. May magasto ka, mabalik Japon duta mo, ay mabalik duta mo, you know, pwede man magamit, balik man Japon kwarta mo sa da. Pero nga ito mga gagmay, nga mga mangumuma, nga ginpromisahan sa natong gobyerno para sa programa, programa sa CARP, no? Subong hangla Japon. Ha? Nagkapangayo Japon bulik sa DAR. 2012 Driskiwi, mga katropa, 2012, ano na ka tuig subong? 2026, more than 10 years, no? Why pa sila install? Rason? Sangdar? Sala ang alan. Imbes nga, ano to? Mariano, Greek ang nabutang. Di mo nakita yun, man? Buhay! Ha? Amo na gidiya ka mga, ha? Ano? Kalawlaw sa ato mga opisyal sa gobyerno? Ha? Do hindi ta makita. Do hindi makita ang sakto ka rasons na da. Nga nagsala pa kamo. Sa ngalan, butang nyo to. Or ba, sige, di mo imuha nyo lang itong ngalan. Kalooy lang sang mamumugon. Oo, Sir Win. Yes, ma'am. And that's why, subong ginabalik tenis dar. Do your duty. Kayuhan nyo ni. Inyo ni sila eh. Kamu na yung dapat nag-implementar. Kamu na yung permi ang supervise. Kamu ang kantuan sa tao. Tapos mga reklamo ko, rally gets la, kato gets la di, kaya muna, pauya-uya lang. Well, my God. Kung naagyan nyo ang naagyan sa mga nguma, haloson gani nga makakaon mabata edukasyon kagunano pa. Kamu na, nag-pa-aircon kamu, nag-ara kamu sulod da, no? Gahimo sa mga report nyo para magwapo kamu. Tapusan daw inablang, ay, sala, tugli, munigili. Ay, tapos na tada. Dekada, 80 pa, failure na ang pagpatuman sa CARP sa Negros Occidental. Oras na ito mga katropa, 8:24 na sa aton nga pala tuntunan diri sa Bullseye. Ma'am Lentalde, good morning. Salamat, Gid, sa pagtutok. Ricardo Dalisay, good morning. Salamat, Gid, sa pag-upod. Check ko pala na ipila ka mga kauturan tayo. Si Ma'am Criselda Flores, may aga, ari kami sa Manslingan. Good morning, man, sa mama ko, Lorna Ciliado. Sa Barangay Lumana Flores Family, Manselingan, thank you. Remel Pamilya, okay, tapos na ni. Pag-greet ko lang, hinablos ni Nonoy. Okay, tapos na ni ma'am. Good morning. Ma'am Shirley Arevalo, thank you. Jessica Gonzalez, thank you man. Salamat sa pag-upod. Remel Pamilya, thank you. Bisaya ni Bay. Wala topic ko, ibang diskapihan ni Rebel Mamilya kundi ang ayuda. Di ka mo kuno hindi ka nung kamo anak sa CEO mo. wala madala. Ma'am Betsa, good morning, salamat gid ha. Sa mga kauturan ta sa Kamangkalan. Thank you Ma'am Lia Lobrado. Naka relax gaplopo why man ha. Greet ko lang gali si Rihanna Diestro, Jessica Gonzalez na Ma'am Len. Si Ma'am Len kay hindi ginigi planter niya mo. Bisa may istorya pa tayo sa ice bong. Ti ma'am naka ano ta na to na sprayan na to imo ya tubuhan. Kay nang spray naman to ang aton nga probinsya. Sa mga tubuhan sa RSSI nga napiktuhan sa RSSI. Ti mo para gusto nato ni check gani mga katorpa kung successful gid man. Kung may epekto gid man, ganong bulig mga katorpa sa sining spray nga ginahimo naton kay hambal nila, ang RSSI pwede mag-mutate mo. Kung ma-isprayhan mo ang duta, ang tubuhan nga infested abi, no, sa RSSI, pwede siya mag-mutate, pwede siya magkanto dito sa mga lugar nga sa pahuan, no? Sa kunano pa nga mga tanom to, pwede sa mag-mutate mga katropa mo na ka anong RSSI mo. Di may mga bulong naman, no? Nga available sa mong nakita naman din nga epektibo kuno, no? Gakapatay man ng RSSI. Ti kita mo ang balimam linho. Servant said morning. Sa chapter, Mira Nilda, Miriam, Marlene, Jeline, Janeline, Leia, Moline, Toto, Richie, Wilita, Roderick, Jason, Wilita, may aga. Ginbag-o namon kay nagkalaya-laya na. Di medyo delay naman aton, ma'am, ano eh, no? O, delay naman aton nga tawags ni, aton nga harvest, ma'am, no? O, abrigaling, no? Do hindi ito, deserado, Japanese. Do hindi na mag-abri. O, Arman Aligato, De La Torre, may aga. Thank you, gapamati kami di sa radyo sa Hervias 2, Barangay Villamonte. Thank you, good sir. Salamat, good sa pagtutok. Salamat, good. Sa pagpamati, si Sir Arman Aligato De La Torre. Kumusta mga taga Villamonte na? Sir Hervias, thank you. Salamat, good. Naabunuhan na tani kay Kaluoy man. Balik ubra. Okay. Oo. Let's hope and pray. Na next... nasa abrigaling sa miling season mga katropa, may ara sang magaling, may ara sang igalingon nga tubo para mahimo kalamay. Sir Jelwin, good morning. Tani ba dayon ang barangay SK election kay lapit na lang ang filing sa certificate of candidacy, masugod na sa September?
2: Oo,
1: madlaga ni Guro si Sir Vincent. Ay, padlagan ka, sir. Oo, balala kami, ha. Suportahan ka na muna. Anyway, oras na ito mga katropa. It's 9:30. Katuanta naman ang topiko ni mga katropa sa atong jeepney modernization. Daw kasadyas ni kay kahapon. May ara sa mga opisisyon. Because nga there could be an investor na interesado man mag-engage abi mga katropa sa transport business, no, public transport nga negosyo. But more so, ang pila ka mga grupo, they're calling for the complete amendments or review sang department order number 27 or department order sang aton nga DOTR para ma-check mga katropa if akma ba ang aton jeepney modernization diri sa Pungsod, Pilipinas. And sa nabal natin, ginabalik-balik natin, ang Bacolod is one of the pilot area para sa jeepney modernization, katropa. Meaning, in place na may ara kita sa mga na-awardan nga mga operators, no? May na-establish na nga mga korporasyon kag kooperatiba, no? And may ara na ta sang aton nga public transport route plan, no? Nga na plaster diri sa aton nga sa aton nga sa aton nga locality, no, sa LGU. Nagapamati kami dito nan sa inyo nga programa Halin Aga Pakadto Gabi. Gina shout out na montanan nga staff sang XFM 103.9 Adlaw. Thank you, good sir Arman, ha. Salamat, good sir. Thank you at least na batian namon. Nabalaan na mo, naara ka mo na. Salamat, Gita. No? Salamat, Gita. Okay. So, abo na, mga katropa. Well, we thought a while ang jeepney modernization, katropa, will be successful. Kita nag-expect, expectar man kita. Nakita taman mga medyo problemado na kamaslakyan. Na kinahanglan na i-improve, kinahanglan na panamion, mga katropa. Kag dito ko na intindihan, kiti ang aton nga jeepney modernization, it's all subsidized. Gina-subsidize pa sa atong gobyerno. Ginapunduhan sa atong gobyerno para sa startup niya, and dito sa mga traditional jeepneys gapangayo man sila nga hindi ka magbe-intra. We wanted individual nga nga plastada sang modernization sa atong jeepney, and then buligan nyo kami sa subsidy, no, para mapanami namon maging roadworthy man ang aton nga mga salakyan sa dalanon. Kiti amo man mo nakaangkla sa Clean Air Act naton kag roadworthiness sang aton nga mga sasakyan nga nagadlagan sa madla sa aton nga mga dalan. Ti amo na ginestoryhan karon mga katropa, no, tanahon ta, no. Oras naton 9:32 na sa pagpanglagad naton. Paano sir mag-intra sa promo nyo sa Santon Products? Okay. Simple lang gid, Sir Arman. Pwede ka mo ka-intra kung may ara ka mo na sang Santon Plus Gold, isa ka blister na sa isa ka blister man sang aton nga Turbo Herbal Supplement. May ara man tay isa ka blister sang Premium D3 kag lima ka sachet sang aton nga Santon Plus Gold, no? Sulod mo na sa envelope, sulatan mo lang sa ngalan mo sa babaw, hindi gani sulat mong Santon and XFM libo-libo pa premyo. Sulatan mo sa ngalan mo, address, contact number, kag i-drop mo ni sir sa aton nga drop box ari kita sa Ponte Villa, Milky Way, Ponte Villa Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Huwag kadto ka ni Sir Arman. Ano ka mo, ma'am? Kadto ka mo sa Sakay Katakuling. Ari kami sa paradahan. Makita mo ang taas nga antena. Pwede ka mga kadto di, no? Itudlo ka muna sa mga tao di. Lapit sa ang XFM. Pamangkot ka lang. Oo. Kaya itudlo ka muna sa tao di. Para makadrop ka mo. 3,000 pesos ang ating aton nga drop ba aton nga price, pwede ka mo ka intra and mga ka tropa, pwede ka mo ka daog sang dagko nga mga prices sa aton grand draw. 50,000 first prize, second prize 30,000, third prize is 20,000. All right, Sir Arman. Oras naton 9:33, ma commercial ko anay, haboy ta mga obligasyon ta, balik kay ta pagkatapos sa mga panundom.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan, pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gate. Kamutol, testingi bala. Kampiyong di dyan, Turbo.
9: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
12: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Hala! Ka-excited!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo. Hindi nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik to rin mga katropa. Sa atong jeepney modernization mga katropa nga kinanglan gid tanawon kag lantawon ang mismo ang layi ang brasihan sining pagpatuman naton sa jeepney modernization. We are confused now. Confused ang tao, confused ang aton nga maybe nagsalig ang pinaka mga operators because they believe nga eksakto ang proseso. Pero wag ka mga katropa, this will just call sa pinaka investors interested to join mga katropa. Kabalo kita, depende man sa LTFRB mo, no? Like for example, no? Sa LTFRB. Mam, say, okay, we will subsidize in the next 6 months or maybe we'll extend 1 year, no? Para mabayaran nyo ang inyong mga arrear sa bangko. Pagkatapos, masulbar nyo ni no ang isa ka tuig. Take note mga katropa, nga lapit tuig mo wala mabayaran ang mga arrears sa mga sa modernized jeepneys naton nga mga operators. Burden huol ni para sila, bugat ni sila tanan mga katropa. I think why may sir expectar mo nga amo nang igo, no? Amo nang matandog, no? Amo nang maepekto sa mga modernized jeepneys. There is makulod. But since there's already a problem nga ginpresentar sa mga modernized operators, ang aton gobyerno kinanglan mapatunga siya. Aside sa problema sa non-consolidated ng mga operators nga tutukan man sa LTFRB kag DOTR ng mga problema, and ang aton nga DOTR kag LTFRB, nakita na nila ang problema ni sang modernization program nato. And I think siguro naglantaw naman sila nga, okay, there's something we have to change and that will push for the complete review, no, sang aton nga jeepney modernization. No? Ti may problema na. The way to solve it is somehow pangita ka sa mga internal external factors, external support, no? Ginatag to sa mga modernized jeepneys. Okay? We extended support. What if after 6 months, why nag-ayo? Pag-amumalit siya ng problema. No? Same old story, no? Mga problema sa arrear, hindi mabayaran. Balan mo, kinanglan mo bayaran dang imong tao mo. No, fix na siya. Imo driver, fix mo na. Ang mga tao mo to sa imong fleet management to, sa fleet mo to, no, sa shop mo to, bayaran mo muna. No? May rental ka pa, plus sa mga operators na to, ng arrear gid, medyo mabulubugat-bugat na siya. Okay? So, nagresulta sa cost cutting. Ang aton department order sa jeepney modernization mga katropa requires sa insakto nga specification, dapat naka-aircon ka, may nasolduhan ng tao, no? Dapat basta may equipments, no? Dapat bus amo ning gamiton nyo. Dapat ang driver should be accorded with benefits, kailangan nila mga statutory benefits nila, because employment ni hindi ni renta-renta subong, no? So eventually they will be tied up sa ining mga utang Japan, ang mga jeepney operators naton. Looking at, okay, you've been in the business for quite some times, operator mo sa una, nag-operate mo ni sa mga slapkin sa una, and kabalos na sang gahi dira mga katropa. But the question is, what if after 6 months, the same old story, the same old problem ang mahimo sang matabo sa mga modernized jeepneys? Ano matabo, mga katropa? Maybe sa paminsaran sa pila ka mga jeepney operators natin, okay, we'll just cross the bridge when we get there, alright? But for now, we'll just settle one step at a time. Ang problema, sa kamon mga arrears, at least may ara na sang bulig sa aton nga gobyerno, ang ginahatag sa amon. Okay? But time and again, ang problema is going back, no? Nagabalik-balik lang Japan. Ah? What if may ara sang ma-offer sang serbisyo? No? Because ako on to mga katropa, there's an intent to abolish kidman sang traditional jeepneys natun mo. And that, matabo na siya if may ara sang insakto nga numero, kada mo on sa mga units, mga katropa, na mag-operate para i-cover up ang kapasidad sa mga traditional jeepneys na mag-take over sang ila operation. Di ba? Possibilidad. We're just toying with idea nga possibly. We have Valical Transit nga they are capable to purchase more than 300, maybe 500 units probably. Nga ibutang nila sa atong lugar din, mga katropa. And may interest sa jeepney modernization. Who says no? No? All you have to do is to apply. Pakita nila kumpanya nila, ang korporasyon nila, nga may ara sa insakto nga sistema. Ang ining kumpanya is well off sa system from Valical Transit Incorporated, mga katropa. Kabalo na sila no? They know sang in and out sang jeepney sang public transportation nga negosyo. Kabalo na sila, no? Bisan kaway-away para pinamilya nila, pero ang mga bishops nila na kabalo na sa sistema. What if, no? There's an investor pagid nga mag-intra, mga katropa. Because ang aton nga gobyerno is really opening up, no, sang private public transport nga sistema. What if there will be an investor again nga mag-intra diri sa Negros Occidental nga kaya niya mag-producer sang damo nga mga salakyan? No? And amo man na kinanglan mo, no? Matapos ang reklamo sang tao, hindi na magreklamo ang tao sa mga kilos protesta, sa kulang ng mga salakyan, mumlang na mo, no? And there's no concrete nga patakaran nga guideline that the jeepney modernization will be equally distributed to operators kung pila lang ang limit sa mga units nila. No? You can purchase as much as 100, 300, mga katropa. But it's beyond the point. Ang point lang ni mga katropa sa gobyerno natin is how to solve the problem. Sang rally protesta, sang problema sa arrear, hindi kabiyahin ng mga salakyan, hindi kabiyahin ng mga jeepney, because financial pressure, no? And we feel there's somebody taking over, is watching over this problem, nga ang ini nga mga sitwasyon maging pabor para sa ito. No? Ang direksyon sa gobyerno mo nisbong eh, no? Okay, we wanted to open sa mga franchise for those corporation nga gusto magpa-consolidate, no? If ako abi, for example, bilyonaryo ko ya. Kaya ko mag-purchase ng 300 ka mga units na, probably. Then, pwede ko kain, may intra ko. Ang balon nila, ang unit, kinahanglan lang unsiman lang nga. But that's beyond the point. Ang direksyon sa gobyerno, paano masolbar mo, para mauntat ng kilos protesta, ang singgitan sa mga traditional jeepneys, ang singgitan sa mga modernized jeepneys, mga katropa. Amo man nimo ang problema. So kinahanglan sang kinahanglan sang bulig, kinahanglan sang pamaagi. Oh. So wag ka basi matabo, mga katropa. That's why dapat panawagan, dapat you should unite to call for legislations para iplastar ang eksaktong modernization, mga katropa. Kinahanglan, tun-an, dapat maagi sa isa kalayi. Kaya rin department order, mga katropa. It cannot withstand mga abyan sa mga flexible siya eh. Kita mo, subong ho, pwede ganit hatag ato LTFRB. Why man na pagkit sa department order? But they have budget ni hatag. Di okay, hatag namon sa mga modernized jeepneys anay para bulig. No? Question is, until when ang gobyerno nga mag-amusin na? We saw mga footprints na lang sa mga ano, sa mga discussions, mga katropa. Sa State of the Nation Address, ang Presidente nagambal, by 2040, ang direksyon sa gobyerno will be e-vehicle. No? Nga 40%, dapat 50% sa mga nagadlagan ng mga transport jeepneys. Ara na kita sa, ano, ara na kita sa 50% nga e-vehicle na. Cost efficient, hindi magkaon sa aton nga, ano, hindi magkaon sa aton nga fuel. So, ang consumption madubo. Amo man ang targets ng gobyerno mo. No? But sino na kapaminsars ni? Wala man. Presidente man lang mo ang nakapaminsar. Maybe damo to sa mga mga advisors sa presidente. Yeah, this is the way na gusto ta himuon. Ho. By 2040, amo rin atun nga i-suportahan for the jeepney modernization. Ti lantaw ta mga katropa ang ginahambal din na programa. If department order lang ang maplastar, mga katropa, it boils down to privatization sa public transport na to. And I tell you, no? There will be key players nga mahimo. Who knows? Huh? Sino nag-expectar? Nga Valley Cal Transit, mga katropa, will dominate the major transport all over the country. If not all over the Asia. No? May sistema na sila. If may ara pag sa mga e-vehicle groups, mga katropa, will join the transport, then that's another concern. That's another scenario na kinahanglan natin tubangon. No? So, kinahanglan, mga katropa, tun-an mas maayo. Tun-an ang isa ka, ang jeepney modernization. Let's go back to drawing table. Ask this public officials natin to craft a proposal para ma-review ang jeepney modernization natin, mga katropa, responsod. Because hindi sa nagabulig sa mga operators natin mo. Why ang kinahanglan natin buligan natin mga jeepney operators? Gagmay ni sila, no? Gagmay ni sila pagkatapos o abri ni para sa kunsin o man yung mag-initara nga maging operator. As long na grant ka sa franchise, then you can go ahead. Pwede ka maka-intra. No? Kag kung mapiktuan nila, gandutay ang numero sang aton nga mga jeepneys kung naglagan. Problema, pumuno yun aton. No? Ganamo, abi ang aton nga mga pasahero dari sa syudad. No? Ang 500 to 1,000 mga katropa, hindi na ako nung capable mo. Nga mag, accommodate sang bulk of passengers nga nagsakay sa aton mga public utility jeepneys. So, amo na papinuminaw na ito, mga katropa, ang probability nga base bla. There's somebody watching over you sa sinip problema. And they're just waiting for the right time nga i-take advantage sa sinip problema. Da?

0: open to ni sa private-public partnership pa. Ha? Amo tayo ng ginobrang nila, nga balikan ta ni anay yung department order ni, hindi insakto, hindi plastado. Ha? Tunan ta ni anay, ikonsulta ta ni anay, may mo ta series of meeting anay. Ha? Historyahan ta ni anay, paano ta i-buligan abi ang mga operators natin, gagmay, reklamo sila, hindi sila mag-upload mo. Ha? Sa department order nga ni, sa programs ng modernization, hindi sila mag-upload mo. So what is wrong? Ha? Amo na bala? So, I hope tani mga katropa, instead nga mambalta okay, we will open it up sa mga private public partnership. We're just inviting investors to kill these small operators natin mga katropa. Nga hindi mag-intra. Negosyo naman kadto tadi. Negosyo naman, you know, why? Hindi layo nga na privatize na gani aton nga tubig. Na-privatize na kuryente ta. Ang transport pa. Di ba? Why is imposible para sa mong politiko nga negosyante lagang sa utok mo? Amo na. Tani. Pero ti, anong takaroon ti? Morning. 9:54 sa pagpakalagad natin. Si Sir Roddy. Yes, sir. Morning. Salamat gina ka mong titurang bakod Manibela sa imo program. Yes, sir. Thank you. Salamat gina. Arman Aligato. Thank you. Salamat gina. Lobat Radio yung no? Nagapamati sa everyday. Good morning, everybody. That's from Amela Monarca Cappadocia. Thank you. Salamat gina. Daw kadalom ni Abi Subong. Di kadalom, kadalom ang transporto. Problema sa transport natin sa Pilipinas, mga katropa. Ang kinahanglan ito na iya balikan ni Watney. Kung hindi, just base magkatulan ni sa kamot sa pila ka mga tao. Pasalamat lang tayo ni sa mga officials gobyerno nga nag-ambal pa Japan nga okay, i-open tani anay para i-open tani sa mga operators na ris bakulod. No? May huring-huring patugan ni siya base sa iban nga mga lugar to, may interesado man nga mag-interade. Amo na bala. So we have to be united sa mga even modernized jeepneys, no? We saw the problem of the program but we keep on hanging on. But question is, you exist, you seek help from the government. The next question is, how long the government will do the subsidy para sa problema sa modernized jeepney? Matani ang nagligad pa itong administrasyon kay T.O.K. Okay mo na sa ila programa mo, sila itong proponents mo. Pero subong hindi na eh. Nagbag-unang tunog. Nagbag-unang huni. Kag subong administrasyon, mga katropa, hindi na ni pareho sa nagligad. May direksyon na sa kanila, line. So, well, kudos lang kita sa ating mga GPT operators, mga katropa. Keep on fighting for this crusade, mga katropa. And we're one with you, no? Dari sa ating programa. Sa pagkagbato sa mga interes sa ating nagmay ng mga operators dari sa ating mga jeepneys, dari sa makulod, mga katropa. Wait, oras, no? Pagpakalagad ta, 9:57 sa ating palatuntunan. Thank you, ha? Happy birthday sa kay Ma'am Jessa May Abilyar. Happy birthday. Wishing you best birthday with good health and happiness forever. May your day filled with happiness, laughter, and countless blessings. No, God bless you. BCG family and Janjan tayo. Salamat gid. Again, Ma'am Jessa May Abilyar, happy birthday to you. All right? To all the birthday celebrators, mga katropa, today, happy birthday sa inyo. O ito oras, no, sa ngalan sa atong technical partner, katropang General Apsay, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO, President, Dr. Rimini Tuoy, ako naman si katropang Win Salinas, nagapaalam. God bless. See you all tomorrow.
1: Bullseye XFM 90.3.

0: Pascal.
1: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mag-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
1: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis na Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Chronic pain.
6: Ang sakit.
5: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain. Mabibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Exciting, bro!
9: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse sang

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag, balati anon lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mo taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Ari idugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
2: 0939-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
5: Nga XFM kid how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga XFM kid?
7: Inami ang music ah.
5: Nga XFM kid?
7: Ay, pula ka lang music pagkatapos mukta ko. Blah, may harap ka sa mga balita. Blah, so nami pagkita mga DJs nila.
8: Wala sang konkreto nga sabat.
9: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
8: Simply
5: may how kita pa
8: enjoy lang
5: nga XFM gid how
10: Timo
11: XFM 103.9 XFM 103.9.
12: Kasakit sa nawong kong naging tampa mo.
13: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo! Putigon ko! Ginpapate mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! O pangginlo-iban mo ako! Kasakit! O pang sabihak sino! Hindi ko mahimo nga kaugtan ko! Mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sadiin!
14: Endless love.
15: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
14: Endless love.
15: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: karon sang kasaysayan ni Dander, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless Love sa kasaysayan.
1: May isa ka paraiso.

0: bala. Kung na mo, wala na gali ako sa nabilin niya pariente dere.
1: Daw amo siguro?
0: Natalupangdan ko nga ang baybayon. Ginokupar na sa mga dalag ko ng mga katidjes at mga restaurant. Kag ang nabilin, ining sa likod na lang. Kag inaistaran sa mga squatters.
1: Ay, husto ka. Kami gani mo. Ari na lang sa kilid, ho? Ari lang sa higad? Apag sa kaluoy sang Diyos, makatibawas man kami, ah. Kay ti, padamo man sa mga turista nga nagakinot. Gani bisan paano, may kita man kami diri.
0: Mayo man kay wala mo ginbaligyan duta mo diri, Chay.
1: Ay, dander. Para sa akon, para iso ng lugar naton gaini. Hindi ko pag-ibaligya ang kadutaan, kagin panubli ko pa sa akon katigulangan. Kag mas kaya hindi ko gusto nga mag-estar sa lugar nga estranghero para sa akon. Bisan ano pa ini katahom, kag kaprogresibo.
0: Kumpormi ako sa ginapanghambal mo, Jay. Apang magkatuhay ng aton kahimtangan, Subong. Wala na nga ako niloy. Wala naman sa nabilin ako ng mga partidos, dire. Kikinanglan ko sila nga pangitaon, Jay.
1: Nahangpan ko ikaw, Dander. Ay, anay ka, ang maayo pa. Dire ka nalang anay magpaligad sang gabi. Iti, alang-alang naman nga itabok pabalik sa banwa. May bakante pa nga kwarto, dire. Pwede mo nga magamit ato.
0: Mas gusto ko pa nga magpaligad sang gabi sa higad sang baybay, Jay.
1: Bueno. May tent man diri, ah. Ipahulam ko ato sa imo.
0: Mahulam na lang ako dahil sang gamit sa pagpangisda, Jay, ha? Para nga makapanguha ako sang kaunon ko. Gusto ko nga ma-experience liwat ang ginabuhat ko sa to, eh.

wala pa ako malipat sa doog ini. Diri ko sa dugin tukod ang payag nga masami namon ginakadtoan ni Shine. Ang payag nga mo ang success nga mong pagigugmaanay. Apang wala mahatagan sang katumanan tungod supak si nanay sa relasyon namon. Kag si Karen, kamusta na yan siya? Apat katuig na nakaligad sugod sa madula ko diri. Shine, kung mapabalik ko lang ang panahon, kamusta na yan siya? May bana na bala siya?

0: natitira?
1: May bisita ka.
0: Bisita? Sino?
1: Dali lang, di bala?
0: Buang ginibalang amiga ko mo. Bitbiton ko na lang yung pinggan ko. Dito na lang kumakaon sa ilasagwa. Ay, sino? Ba? Chris? Anong ginabuhat mo, dire?
2: Nagganto ako, dire, para maglantaw sa ati-atihan.
0: Dire sa balay?
1: Shh, uy, ano ka ba laman? Chris, hustuhan gid ang pag-abot mo, ah. Ting palan niya gagid.
0: Ba-

0: Oy, mayo gid siya manimaho, no? Natultulan kagid niya. Abi, sugiri ako. Ha? Sugiri ako sang matuod. Nubiyo mo na bala si Chris?
1: Hoy, hard to get, kuya, no?
0: Apang may gusto ka man sa iya, hindi bala?
1: Kwan.
0: Daw okay man si Chris sa panulok ko, ah. Sang samatupa ka sa mga lalaki sa isla. Kundi, kay Chris ka na lang. Dason, makaangkon ka pa sang anak nga tisay kag tisoy.
1: Hay, sus. Ang halos tanan sa isla, ang muna ginasulsol sa akon. Suno sa mga babae dito, kung sa ila ko naman palapit si Chris, wala pa yun yung makapangaluyag, batuno na nila dayon.
0: Buang eh. Ano pa yung ginaulat mo?
1: Kung sa bagay, husto ka. May simpatiya matunan ko sa iya. Kag grabe ka tiyaga, day.
0: Hmm? Tila na gani siya kabulan sa isla?
1: Mawalo na kabulan.
0: Ha? Ote, kamusta ang kita niya?
1: Maayo man. Kag-abi mo, ako kunong rason kung nga nga do hindi pa siya magbalik sa ilang lugar. Kung magbalik man siya kuno sa ila, kinahanglan, kaupod na niya ako. Apang kung hindi ginman, dire na lang kami kunong mapatindog sang dako nga negosyo.
0: Ote! Ano pa yung nagapugong si imo?
1: Ay, ambot. Medyo ginakulbaan pa ako magseryoso sa iya.

0: O Piano, nag-enjoy ka ba lang sa paglantos ng performance ng mga tribo? Nalipay ka?
1: Sobra. Dunadula ang tanan ko ang kakapoy sa kabuhi.
0: Maayo. Kagusto ko nga itanyag sa imo ang maayo nga palabuton. Kagmasanag nga buwas damlag.

gabi na. Apan gabugtaw gihapon ako. Ini ko mahangpan kun bala. Nagkahigugma na matuod ako kay Chris. Handa bala ko nga mag-atubong sa tanan. Kag ipabugal nga lalaki nga ginahigugma ko. Estranghero. Nagkaibalo ako. Nga wala sa mamatok pa ng lit. Magdesisyon ako nga magpakasal kay Chris. Nagkaibalo ako. Nga mangin masadyang tanan. Kamakasiling nga isa ako sa mga

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Samsung Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: ng all-in-one sa presyong magaan.
7: Samsung Plus Herbal Oil,
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Bili
6: sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimok sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Samsung Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: nadumduman ko naman ang isa ka, Bes. Naging hambal ni Chris sa ako.
1: May muna ito nga ma-renovate ang restaurant. Kag buhaton nga telepunan sa mga turista. Pwede naman nato nga mapataasan. Buhaton nga duha ka panalgan. Ang ibabaw, buhaton nga daw apartment.
0: Dako ang kwartang kinahanglan dira.
1: Hindi ba sa pagpabugal, abang may kwarta ang pamilya ko. Ang ako namay, ginasuportahan sa pamilya niya sa father side niya. Ginapadarahan magani siya eh. Mahimo kita nga makahulam sa parents ko.
0: Ay, hindi ako makahibalo magdesisyon. Gusto ko nga mabuligan ang pamilya ko. Apak gusto ba lang gamiton ko si Chris para dira? Hindi pa ako sigurado sa malatsyagon ko sa iya. Hindi ako makahangop. Apang dumay kun ano sa kasing-kasing ko nga nagapamatok na higugmaon siya.

0: Balakat na kami, Day. Halong sa biyahe. Hulaton ko ka mo nilino sa Sabado, ha? Madugay na ka mo nga, wala na kalagaw sa isla. Ilabi ka na gidlino.
1: Ah, kwan eh. Masako abi permiso sa trabaho. Pero sige lang. Kung hindi na gidman tama kasako sa eskulahan, maabot kami sa Sabado. Sa una nga biyahe sang sakayan, kami masakay.
2: Oh, ara na, Shine, ha? Nabatian mo gidang hambal sang bana ko. Ang tanan niya nga pangako, ginatuman gid niya.
0: Okay, ah. Pag-abot namon dito, mahanda dayon ako sa mga paborito ninyo ng mga seafoods.

0: ng sakayan niya yung sakyan nila.
1: Believe kita ko sa inyo pag-abyanay ni Shine.
0: Tungod siguro kay talagsa lang kami nagkakita ay ah.
1: Amo matuod.

0: special kini abiyan si Karen para sa imo, no? Kagabi mo, naisa gid ako sa iya.
1: Ay, ano kay naghangpanay kami sa madamo lang nga bagay.
0: Mm-hmm. Pareho sa ano?
1: Pareho na mga gusto ang simple lang nga pangabuhi. Kag narespeto namon ang isa kag isa.

0: Ano sa banta mo? Matapos ay hanantunin ning paypayag ko sa isa lang kaadlaw?
1: Ah, aba hoy. Nagdala na lang gali ako sa isa ka dako ng lata sang sardinas para sudano naton sa panyaga. Kan-o na lang karong lutuon nato na.
0: Ate ayos ah. Pero mamahawa na kita. Naluto naman ang pinanginhasan ko kayo na pa. Total, nakakot-kot na ako sa apat kabuho para nabutangan sang haligi.
1: Ate ayos ah!

0: kita mo. Ilan sang lang nato ng mga kahoy nga makan.
1: Gago.
0: Te, kita mo. Nalansang lang natin sa mga kahoy ang amakan niya buhaton mga dingding. Kagula kita mo si Roman. Tapos nang piyagpayag mo. Kagtulo ka. Kanami tulo ko, no? Ha? Pero, hindi bagay kung ikaw lang isang maestar diri, no?
2: Nga man. Mayo ganit diri, ha? Ikon gusto ko nga magpangisda sa dagat, wala ako sang kaagaw.
0: Paano kung mag-abot ang tigtulog na, no? O kung bagyo, halimbawa. Ha! Mas manami again kung may kaupod ka, eh. Pareho ba lang sang mag-asawa, ha?
2: Oo.
0: Kaya natapos lagi man ang payag mo ngayon, eh. Magpangita ka na yun sa asawa, no?
2: Asawa?
0: Oo! Kadamo, dira, no? Total gwapo ka man. Madamo ang mapatol sa imo, no?
2: Si Shane. Inali ko naman siya nga nadumduman. Gagang amon kahapon.

0: sabi ko gani, anay, kundiri lang kita mapiknik, Shine.
1: Kasi lungod naman nga permi lang sa beach. Nakita ninyo inang sapiak na bayan sa isla, ho? Mas manami dito. Kay wala pa ito mabago. Wala pa ganito ng tuipan na i-develop.
0: Pure nature, pagigali, ha?
2: Kadugay na sa pagtiner ko, dere. Apang wala pa gina ko makakadto dira sa piyak.
1: Kay hindi ka man gusto mo.
2: Ah, hindi lang ako komportable. Kagabot na, ah. Nadlog ako sa mga lugar. Gadaw, hindi ko kin kabisado.
1: Talawit.
2: Daw, wala man sang manami, dira. Nga, abi nga mausikit ako sang chimpo sa pagkadto dira. Kilala mo ako, Shine. Gusto ko inang may aksyon. Masadya.

0: Lord Shane?
1: Wala man na usikang aton kakapoy ba? Daw gusto ko nga maglakat-lakas sa unahan.
0: Ay, maupod ako. Gusto ko nga magpakwas ang laragway dito. Ah, Shine, madali lang ha. Mabalik lang kami dayon ha.
1: Ah, amo na kami. Ah. Wow, kataho matuod din, no?
2: Oo. Om, hinali lang ang nadamduman ko na kaligan. Diri sa bahay nga ini kami nagakadto ni Dander. Kag Yan-yan?
0: Nga nang?
2: Kasi nang payag-payag nga to. Inangara sa tunga sang duwa kadalag ko ang mga bato.
0: Ay, Nay, dito na lang kita. Maayo dito, yakay malapit sa dagat. Ha? Paano kung magabot ng tagiya? Kundi, bayaran natin siya eh.
2: Mas maayo matuod kung dito kita. Para bala nga, hindi na kita magbutang sang tent. Pwede pa kita makapahuway kung gusto naton.
0: Sige na nga.
2: Madali lang. Sinyasan ko na lang si Karen na magsunod sa aton sa payag-payag.

0: Dora sa XFM.
1: And now, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
2: The Secret of Health.
3: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
4: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Maghambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kon masobra pa. Agiban Sir Josil, waay gid yan nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito lang na isa nagastay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sa ni. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sa ni. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sa Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or dumay nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
5: Plus gold.
3: Pero paano naton masiling dayon, Abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon, constipated na ko inang kao nagkambiay, kao why dayon magwa constipation na?
4: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kun tani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
3: Amo na kalaba ha.
4: Ambot lang kung paano nila takso na.
5: Southern Plus Gold.
4: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The Secret of Health.
3: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
4: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
3: Oo.
4: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The Secret of Health.
6: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhone Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The Secret of Health.
5: Santhone Gold Coffee Mix.
3: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sa ato siya nga lawas. Ang collagen da kong epekto yung sinin to maintain na sang manami firm na to siya nga skin. At the same time, nagapanami sa ato siya nga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapa-aktibo sang function sa ato siya nga brain.
2: The secret of health.
5: Santon Plus Gold.
0: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo.
14: Turbo.
13: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Sister Payne.
17: Si Michelle Legale, isa

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay pa akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Mga katrupa, exciting!
12: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
13: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: Naniniwala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakatutulong ang mga programa ng pamahalaan sa pagbaba ng bilang ng mga pamilyang Pilipinong itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Ayon sa DSWD, bumaba sa 49% ang self-rated poverty noong Hunyo mula 52% noong Marso, batay sa survey ng Social Weather Stations. Sinabi ng ahensya na kabilang sa mga programang nakatutulong sa mahihirap ang 4Ps Walang Gutom Program at Sustainable Livelihood Program. Patuloy din naman ang nagbibigay ng cash assistance ang DSWD sa mga vulnerable sector, kabilang ang 2,000 pisong ayuda para sa mahigit 4.71 milyong mahihirap, near poor at low income Filipinos. Higit ang DSWD na layunin itong hindi lamang matulungan ang mga pamilyang makaraos sa araw-araw, kundi mabigyan din sila ng kakayahang maging mas self-sufficient at resilient.
16: XFM News Nationwide.
17: 6 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsabi po na kontento sila sa nilang sahod. Ayon sa 2026 Salary Pulse Report ng Jobstreet by SEEK. Ngayon pa man, 45% ng mga manggagawa ang nagsabing hindi pa rin sapat ang kanilang kita para matugunan ang cost of living kahit itinuturing nilang patas ang kanilang compensation. Ayon po sa job street, mga katropa, mas nagiging motivated at handang magtrabaho ng higit ang mga empleyadong masaya sa kanilang sahod, habang mas mataas naman ang posibilidad na maghanap ng bagong trabaho ang mga hindi kontento. Alos 3 bawat 10 manggagawa naman ang handang lumipat na ibang lungsod o bansa kapalit ng 10% na dagdag sa sahod. Pero marami pa rin ang ayaw isakripisyo ang magandang workplace environment para lamang sa dagdag na kita. Kaya naman iginit ang job street na bukod sa sahod, mahalaga rin maayos ang workplace at ang career growth para mapanatili ang mga empleyado. Sa sektor, pinakamataas po ang salary satisfaction sa panig ng teknolohiya sa 54%, habang 50% naman sa construction, at mas mababa ang satisfaction ng mga millennials kumpara sa mga Gen Z at Gen X.
16: XFM News Nationwide.
15: Naglaan ang Department of Budget and Management ng 9.75 na bilyong piso para bayaran ang mga nagastos ng state universities and colleges na una nang sinalo ng kanilang sariling pondo sa ilalim ng Free Higher Education Program. Saklo ng pondo ang mga hindi pa nabayarang gastos para sa academic years 2022-2023, 2023-2024 at 2024 hanggang 2025. Ayon sa DBM, mapupunta ang pondo sa 108 na state universities and colleges sa pamamagitan ng CHED at Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education. Layunin itong maibsan ang pinansyal na pasanin ng mga universidad na gumamit muna ng kanilang institutional funds para maipatupad ang libreng tuition at iba pang school fees. Ipinatupad ang Free Higher Education Program sa ilalim ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality o Quality Tertiary Education Act. Sinabi ng DBM na bahagi ito ng patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa edukasyon at makatutulong upang magkaroon ng mas malaking pondo ang mga SUC para sa iba pang lehitimong pangangailangan.
16: XFM News Nationwide.
17: Samantala, paninindigan ng Senado ang pagbabawal sa confidential funds para po sa civilian agencies sa 2027 national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, inalaan po lamang ang confidential at intelligence funds sa mga ahensyang may malinaw na mandato sa law enforcement at national security. Kabilang sa maring magkaroon na nasabing pondo ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Coast Guard, at ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Nilinaw din ni Gatchalian, mga katropa, na hindi kabilang ang mga civilian agency gaya po ng DICT at DOTR sa mga maaring pagkalooban ng confidential funds. Ipinunto niyang bahagi ito ng paninindigan ng Senado na maging mas malinaw at mas mahigpit ang paggamit ng pondo ng bayan.
16: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
15: Bukas si Senate President Sherwin Gatchalian na ilipat sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang nagsisimula ang deliberasyon sa 2027 national budget. Ayon kay Gatchalian, layunin itong mabigyan ng mas mahabang oras ang paglilitis at mapabilis ang pagresolba sa kaso. Kasabay nito, sinabi niyang hindi maaaring talakayin sa budget hearing ng Office of the Vice President ang mga isyong kasalukuyang pinag-uusapan sa impeachment court dahil sub judice na ang mga ito.
16: XFM News Nationwide.
17: Nagpatuloy nga ngayong Lunes, mga katropa, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan pinamunahan po ni House Prosecutor Representative Lordan Suwan ang presentasyon ng mga ebidensya at unang testigo. Iniharap ng prosecution si Marivic Pareha, Director ng House Legislative Information Resources Management Department, bilang unang testigo sa 16 na araw ng paglilitis. Kinatawa naman ni Attorney Lindon Miguel Bakel ang panig po ng depensa. Samantala, hindi na tumistigo si Pareha matapos sumang-ayon ang defense team sa mga dokumentong iniharap ng prosecution. Bago rin magsimula ang paglilitis, hiniling po ng prosecution na mabigyan ng pagkakataong magsalita si Attorney Armando Ligutan. Kaugnay naman ang mga komento ng depensa laban sa kanya noong day 15 ng impeachment hearing. Sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na bibigyan niya ulit si Ligutan ang pagkakataong magsalita sa tamang oras.
16: XFM News Nationwide.
15: Hostile witness ng prosekusyon iniharap sa impeachment trial ngayong araw. Narito ang report.
17: Sa day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap sa witness stand si Gina Acosta, dating special disbursing officer ng Office of the Vice President. Itinuturing si Acosta bilang unang hostile witness ng prosekusyon sa kasong may kaugnayan sa umano'y mali o illegal na paggamit ng confidential funds ng OVP. Bago ang pagtatanong, sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na naka-standby ang nurse at mga doktor ng Senado bilang pag-iingat dahil sa nauna ng insidente ng pagtaas ng blood pressure ni Acosta. Hiniling ni Acosta na makapagsalita rin ng Bisaya. Pinayagan ito ng korte kasabay ng pagtatalaga ng translator. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
16: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
17: Pinayagan po ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero si Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan na gumamit ng leading questions matapos sa deklarang hostile witness si Gina Acosta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Escudero na hindi nangangahulugan ito na maaari na magtanong si Ligutan ng misleading questions. Sinabi rin po ni Presiding Officer na batid umano ni Ligutan ang pagkakaiba ng leading at misleading questions kasunod na naging controversial na social media post nito.
16: XFM News Nationwide.
15: Hiniling ni Senator Judge Erwin Tulpo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na hikayatin ang testigong si Gina Acosta o Gina Acosta na sumagot at magsalita sa Tagalog. Iginumpara ni Tulfo ang mga naging sagot ni Acosta sa naunang pagdinig ng Kongreso kung saan anya ay nakapagsalita ito ng maayos sa Tagalog kumpara sa kasalukuyang paglilitis.
6: This is a government official. She doesn't know what discretionary means. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. And compel this witness to talk in Tagalog. Kahit mo yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? Yes po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Kaya po, tinutay ni isang taon dito, Mr. President.
15: Tugon, himiling naman ni Presiding Officer Francis Chis Escudero kay Attorney Armando Ligutan na gumamit na lamang ng isang wika sa pagtatanong upang mapabilis ang proceedings at sinabing mas mainam na Filipino ang gamitin.
16: XFM News Nationwide.
17: Sa iba pang balita, mga katropa, ay tinanggi po ng Taguig City ang aligasyong mabagal at pagtugon naman ng emergency responders sa isang pasyenteng nasawi dyan sa Maharlika Village. Ayon sa Taguig Command Center, hindi kumpleto ang address na unang binigay sa 911. Kaya ilang beses sumanitong hiningi mula sa hotline. Habang hindi rin nasagot o sumasagot ang contact number ng tumawag. Patuloy naman sinusuri ng Department of the Interior and Local Government ang insidente para matukoy kung nagkaroon na ng pagkaantala sa pagtugon. Samantala, humingi na rin ang pamanhin ng pamilya ng pasyente sa mga nauna nilang pahayag laban sa 911. At sinabing ngayonin lamang nilang mabigyang pansin ang kanilang karanasan upang hindi na ito maulit sa ibang pamilya.
16: XFM News Nationwide.
15: Philippine National Police tutok sa investigasyon sa pananambang kay Barm Chief Minister Makakuwa.
16: Live.
15: Katropa natin sa balita si Earl Saludar.
18: Tinuturo ka ng Philippine National Police o PNP ang investigasyon sa pananambang kay Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa nitong Sabado. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., nakikipag-unayan kanilang hanay sa Armed Forces of the Philippines o AFP at iba pang kinaukulang ahensya ng pamahalaan upang masusing investigahan ang insidente at matukoy ang mga nasa likod dito. Sinabi ni Natatis na patuloy na ginagawang case build-up ng mga otoridad habang tinitingnan ng iba't ibang anggulo sa pananambang. Tiniyak naman ng PNP na hindi titigil ang kanilang operasyon hanggang sa makabit ang hustisya at mapalamot ang mga responsable sa insidente. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
16: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
17: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabay din po napapahinggan sa 93.3 XFM Antique, XFM 96.5 sa Calibo, at 87.5 XFM Sagay, Negros Occidental.
16: Balitang, balitang regional, regional.
17: Punta na tayo sa Iloilo. Ang Banate National High School sa probinsya ay walang pasok dahil sa ditinanggap na merong pagbabanta pala. Katropa natin sa balita, R. Espinosa na XFM, Iloilo.
19: Suspinde ang klase sa Banate National High School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw, Agosto 17, dahil sa natanggap na pagbabanta. Ang pagbabanta ay ipinost sa Facebook kung saan ayon sa Facebook user na mag-ingat ang mga estudyante at guro na nasabing paralan dahil may masasaksak ngayong araw. Sinisiguro ng nagpost na may madisgrasya at hindi siya nag-iisa. Tinagri ng user ang Facebook page ng Banate National High School Supreme Student Government. Ang post ang nakakuha ng madaming reactions, comment at shares kung saan marami ang nabahala. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan upang matukoy ang salikod ng nasabing pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
17: Hindak-hindak at pabulak sa Kadayawan, dinagsa ng libo-libong manonood. Milyon-milyong piso sa papremyo ipinamigay. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
20: Sa ng libo-libong manunood ang indak-indak at pamulak sa Kadayawan kahapon sa Davao City na isa sa mga pangunahing tampok ng taunang Kadayawan Festival. Bago pa man sumapit ang alas 7 ng umaga, nagsimula nang mapuno ng mga manunood ang mga sidewalk sa CM Recto Avenue at paligid ng San Pedro Square upang saksihan ang makulay na float parade, street dancing at mga pagtatanghal ng 13 contingents mula sa school-based at open categories. Lalong naging kapanapanabik ang petisyon matapos maglaan ng karagdagang 1 million pesos ang Davao City First Congressional District dahilan upang umabot sa halos 10 milyong piso ang kabuuang papremyo para sa aktibidad. Sa isinagawang Grand Indak-Indak Showdown kagabi sa open area ng Coastal Road, muling nagkampiyon sa open category ang Mati City Balangay City High Performing Arts na nag-uwi ng 2 million pesos. Samantala, itinanghal na kampiyon sa school-based category ang Daniel R. Aguinaldo National High School o Drans Mana Performing Arts Ensemble na tumanggap ng 1.7 million pesos na grand prize. Hindi rin umuwing bigo ang iba pang contingents dahil sa malalaking consolation prizes na kanilang natanggap. Bahagi lamang ang indak-indak at pamulak sa serye ng mga aktibidad ng Kadayawan Festival na naglalayong itampok ang mayamang kultura at tradisyon ng Davao City, gayon din ang pagpapalakas sa turismo at lokal na ekonomiya. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
17: Samantala, katropa, lalaki patay matapos barilin sa harapon ng kanyang misis sa kabatuan Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
21: Pa sa paggamutan, bagamat binawian din ang buhay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa kanilang pwesto sa Barangay Caloocan, Kabatuan, Isabela noong August 15, 2026. Ang biktima ay isang 40 anyos na lalaki na isang meat vendor, habang hinihinalang riding in tandem naman ang dalawang suspect. Sa panayam ng XFM Santiago, kay Police Major Aniel J. Dumayas, sa ang hepe ng Kabatuan Municipal Police Station, sinabi nito, nagkasalukuyan pa rin ang kanilang pagtugis sa mga suspect. sa nasabing insidente na ikinasuwi ng biktima na barating sa kanilang himpilan na pangyayari buhat sa tawag ng punong barangay ng lugar at doon nadatna ng mga kapulisan ang mga bakas ng krimen habang agad isinugod sa pagamutan ang biktima ng kanyang mga kaanak. Isang motorsiklo umano ang huminto sa pwesto ng mga biktima lulan ng dalawang lalaki na nakasuot pa ng helmet na lumapit pa at nagtanong sa halaga ng 1 kilo ng karne sa biktima. Pagkaray bigla na lamang umanong bumunot ng armas ang gunman at pinagbabaril ang biktima sa harap ng kanyang misis na tinamaan sa tiyan at ulo. Nasawi ang biktima dahil sa insidente. Habang tumakas naman patungo lungsod ng Kawayan, ang mga suspect na ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
15: 13 anyos na bata kritikal, inasugatan matapos pagtatagain ng kapitbahay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu. Live!
0: Kritikal ang isang 13-anyos na batang lalaki habang nasugatan din ang kanyang ina matapos umano silang pagtatagain ng kanilang kapitbahay habang natutulog sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Paril, Cebu City kagabi. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Angelo Naquines alias Luloy, 22-anyos at residente ng sitio Upper Kansintan sa naturang barangay. Nakaditine ito sa adlaw na police station na batay sa investigasyon. Natutulog ang mga biktima na umano'y pumasok ang suspect sa kanilang bahay at inatake sila gamit ang isang patalim. Nagtamo ang bata ng sugat sa mukha habang nasugatan naman sa braso ang kanyang ina. Bago ang insidente, umano'y pinalabas ang suspect sa isang disco sa lugar matapos sumanggulo habang lasing. Ang lalaking nagpalabas sa suspect sa disco ay umano'y asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa pulisya, nagtungo ang suspect sa bahay na naturang lalaki upang umano'y maghiganti. Ngunit ang asawa at ang anak nito ang kanyang naabutan at inatake. Depensa ng suspect, bago siya pinalabas sa disco ay may sumuntok umano sa kanya dahilan upang lumabo ang kanyang paningin at magtanim ng galit. Inakala umano ng suspect na lalaking sumuntok sa kanya ang asawa ng biktima. Inihahanda na ng adlaon ng police station ang pagsasampa ng reklamong frustrated murderer laban sa suspect. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline base sa vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
17: At merong virtual assistant dyan sa Bacolod. Arestado matapos po makuhana na mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng shabu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM, Bacolod.
1: Ang isang 21-anyos na lalaki matapos makuhana ng tinatayang 2.38 million pesos na halaga ng shabu sa isinagawang drug buy bust operation ng pulisya sa Dalan Palangka, Barangay 12, Bacolod City, madaling araw na Agosto 15. Kinilala ang suspect sa alias na Joseph, isang virtual assistant at residente ng Barangay Bata, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, nakumpiska mula sa suspect ang humigit kumulang 350 grams ng shabu na may tinatayang street value na 2,380,000 pesos kasama ang ilang non-drug items. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng suspect at malaman kung mayroon pa itong iba pang kinakaharap na kaso sa ibang police stations. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
16: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong mga

0: Pang Brian, ang salo pa rin ng Philippine Area of Responsibility, ang LPA sa line 1040 kilometers east ng northeast or northern Luzon. At ito ay may medium chance na maging tropical depression sa loob ng 24 hours.
1: Katropang body, samantala tuluyan ang lumabas sa monitoring area ng pag-asa ang isa pang LPA kaninang alas 2 ng madaling araw.
0: Patuloy naman po na kapagto mga tropa ang habagat sa Luzon at western section ng Visayas, kahit asahan paminsan-minsan pagulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan.
1: Makakaranas naman ang maulap na kalangitan, kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Metro Manila, Cordillera, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro.
0: Sumikat ang araw 5:42 at tinasang lunubog alas 6:18 ng gabi.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Iatid po sa atin ang international news sa pamamagitan ng Santon Gold. Subukan ng Santon Gold, mga katropa. Inihayag po ni U.S. President Donald Trump na malaki ang ibabawas sa joint military exercises ng U.S. at South Korea, habang binibigyang diin ang kanyang magandang relasyon kay North Korean leader Kim Jong-un. Ayon kay Trump, masyadong magastos ang mga military exercises at nagbubuo umano ito ng mensaheng maaaring ituring ng North Korea bilang hostile. Gayunpaman, anindigan ng South Korea na matutuloy ang kanilang nakatakdang military drills kasamang US, kabilang ang 11-day na Uchi Freedom Shield Exercises. Pinatay na sa 18,000 South Korean troops ang lalakpo sa pagsasanay, kasama rin ang mga American military personnel na nakabase sa South Korea. Matatandaan na naunang sinabi ng North Korea na ang joint US-South Korea exercises ay isang paghahanda para sa agresibong digmaan.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagbabala si actress at global fashion icon Heart Evangelista sa publiko na maging mapanuri sa mga personalidad na kanilang hinahangaan at sinusubaybayan sa social media. Ayon kay Heart, hindi lahat ng ipinapakita sa internet ay refleksyon ng tunay na ugali ng isang tao, kaya hindi dapat agad maniwala sa isang taong tila too good to be true. Ibinahagi rin niya na may ilang personalidad na mabait at palakaibigan sa harap ng kamera o online, ngunit maaaring iba ang pakikitungo kapag personal nang nakakasalamuha. Inikayat din niya ang publiko na piliing maging mabait sa kapwa at iwasang maging bully online man o sa personal. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports hatid sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Nagwagi po ang University of the East at University of the Philippines sa 2026 UAAP Baloran Tournament nitong Sunday sa Mandaluyong City. Winalis ng UE ang Ateneo de Manila University's score na 2-0 at nanguna sa Group A na may 3 points. Samantala, tinalo naman ng UP ang Far Eastern University's score na 2-0 para sa nilang unang panalo sa Group B. Nagtabla naman ang defending champion De La Salle University at National University sa score na 1-1. Habang tabla rin sa Group A ang Adamson at University of Santo Tomas.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon yung XFM News Nationwide. Ngayon po Lunes. Ingat po tayong lahat. Maulan, bumabagyo rin. Maraming baha. August 17, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila, at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako po si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
0: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Gary, saka service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangapong salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kami sis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang nagsakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.
9: XFM.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.
1: Mga katrupa, exciting!
2: 969-627-1262 Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256 Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529 Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwede tawagan sa 0975-842-4832 Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwede tawagan sa 0985-0422-005 Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814 Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571 Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221 Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644 Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information na ito ay hadid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix. Hindi ka lang basta nagkakape, eh nagpapapasok pa ng ample amount ng Premium D3 sa ating pong pangatawan sa pag-suporta at pag-back up ng kinakailangan na vitamin D ng ating pong mga buto. Hindi lang yan, pati ng resistensya, immune system po natin, mga ka-wellness. Ngayon pong araw ay pag-uusapan po natin itong napakahalagang paksa na nabanggit na rin ng ating pong mga partner kanina. Itong mabilis na pagtanda, well, ang pagtanda ay hindi talaga natin mapipigilan dahil yun na yung kumbaga consequences ng ating pong as a human being, kung tawagin. Hindi tayo immortal. Mortal tayo at tayo po ay tumatanda, nagkakaedad. Ang problema lang, mga partner, merong mga tao na mas mabilis ang kanilang pagtanda compared dun sa iba. At meron namang ibang tao na parang hindi naman tumatanda. Mm-hmm. Sabi nila. So, ayon sa mga pag-aaral, ang pagtanda po ay associated yan siya sa mga natural tendencies ng paghina ng atin pong pangangatawan at yung pagiging vulnerable nito sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Kumbaga, nung bata-bata ka pa, ay medyo malakas yung pangangatawan mo. Overall, health mo ay matatag. Ano? Mm-hmm. At kadalasan nga na abuso. Pero pag tayo po ay tumatanda na, ay maraming nababawas doon sa lakas natin na yon. At maraming mga karamdaman ang nararanasan na associated with aging, mga ka-wellness. Ano? Ngayon, mag-focus tayo doon sa science of aging. Dok Ron, bakit nga ba itong science of aging ay isa sa pinaka-common interest ng karamihan ng mga nagsasaliksik sa mga panahon natin ngayon?
5: Well, it's not just common interest ng mga nagsasaliksik. Humanly speaking, mm-hmm. we want to live longer. Yes, we want to live. Kasi it was designed, we are designed by God to live forever. Mm-hmm. But then nagkasala ang tao. Yeah, that is in a sense of religious perspective or spiritual perspective. But then makikita natin, kaya nga isa sa malaking industry ngayon is yung cosmetic industry. Mm-hmm. Yung pagpapabanat ng balat, yung iba mm-hmm. nagpapa-opera pa. But recently, itong mga researchers and mga ang mga scientists, nakita nila na yung aging pala is not an inevitable decline mm-hmm. ng ating edad. Well, ang edad, hindi mo na yan mano, hindi na yan mapigilan. Talagang through the years,
4: padagdag ng padagdag
5: yung edad. Pero yung tinatawag na aging doon mm-hmm. sa ating biological aging could be treated than being an inevitable decline. Mm-hmm. Sa pamamagitan yan, ang sabi ng mga scientists, nakita nila yung tinatawag na cellular reprogramming. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng cellular reprogramming is babaguhin yung cellular structure and also pwedeng yung meron silang hinahanap na drugs in which na ma-repurpose nila na kung saan yung biological age can be slowed or reversed doon sa mga lab tests, shifting ng focus doon sa pag-extend ng buhay ng isang tao. Kaya nga masasabi natin na kapag hindi lang yung haba ng buhay, kung hindi yung quality, habang mahaba ang buhay. At the same time, mahaba yung buhay. Kasi, anin mo naman yung mahaba, 100 or 120 mm-hmm. years old, bedridden ka. Mm-hmm. So, mas maigi na, sabi ng iba, mas maigi na magpahinga na. Kapag ganun, kasi you will be, you are a burden to yourself, burden mm-hmm. to others. Pero kapag ang buhay mo is mahaba, at the same time, you could still take care of yourself. Mm-hmm. And also, you could take care of others. That is something life na buhay na puno ng kalidad. Mm-hmm. So yun ang tinatawag na ang focus ngayon nila is focus on health span kaysa doon sa lifespan. And adding healthy years na free ng mga karamdaman. And also, ito yung tatlo sa pinaka-target ng mga scientists ngayon na ma-prevent itong major disease. Mm-hmm. At kapag ka na-prevent ito, this would cause tinatawag natin slowdown ng aging. Katulad mm-hmm. ng cancer, heart failure, at also yung tinatawag natin na dementia. Kapag itong tatlo na ito is mapahina or mawala doon sa biological frame ng isang tao, bababa or mag-slower down yung aging ng tao.
4: Kasi ang yung kumbaga malaki ang kinalaman main organs ng ating pangangatawan mm-hmm. like the brain and also the heart mm-hmm. na kinakailangan maingatan natin. Well, ang pagtanda is normal naman talaga siya, Doc Algie, Pero bakit naiiba yung tinatawag na premature aging?
6: Kasi yung pagtanda, tama ka, normal yan. Mm-hmm. Kaya minsan, di ba, may mga reunion yung mga mm-hmm. classmate. So, pare-pareho kayong 50 years old.
4: Yeah.
6: Pero may mga ka-classmate ka, for example, na ang edad nila parang more than 50 years old na. Mm-hmm. Tapos ang dami ng sakit. Kasi nga, ang tinitingnan dito, yung isa sa fascinating facts about this aging mm-hmm. process, is hindi daw yung chronological age ang madalas basihan mm-hmm. ng pagtanda. Kasi dalawa yan, chronological age, yeah, that's the actual years. We live.
4: Mm-hmm.
6: And another thing is yung biological age, kung mm-hmm. saan yun yung status mismo ng ating cells.
4: Mm-hmm.
6: Kaya may mga test na ganyan Minsan magpapatest ka, 40 years old yung chronological age mo, but mm-hmm. the biological age, 60 years old.
5: Oh, mas 10 years older.
6: may mga ganun, mm-hmm. may mga ganun na sinasabi. And ayon sa pag-aaral, nakita nila na mas importante daw na mag-focus doon sa biological age natin. Mm-hmm. It refers yung condition ng ating cells, yung mga tissues natin, yung ating metabolic function, kasi minsan pag yan ang nagka-problema, malaking problema yan. And other factors doon sa ating sistema. Kumbaga, pwedeng yung dalawang tao, pareho silang 50 anyos, pero magkaiba o distinct yung kanilang biological age. Mm-hmm. Na yun ang pinaka-importante ngayon sa mga research ng mga anti-aging specialist, na kailangan mahadlangan yung mga reason bakit yun nagiging mabilis yung pagtanda natin biologically. Mm-hmm. So may mga tinitingnan silang measure na bakit daw nagkakaroon ng mas mabilis na biological aging. Yung DNA methylation pattern, ibig sabihin, mismong sa DNA natin. Mm-hmm. Pangalawa, yung telomeres. Alam naman natin na yung telomere, yan yung isang sukatan na habang umiikli yung telomere, nagiging mas posible din na iikli yung buhay natin. Mm-hmm. Ano, sa yung telomere kasi sa cells natin yan. Mm-hmm. No? And yung mga inflammatory markers, kung mas marami kang inflammatory condition sa katawan, mas mahirap na humaba yung buhay. Mm-hmm. O yung metabolic markers, kung mas maganda yung metabolism mo, nagsisimula sa panunaw yan. Pag ngayon pa lang, laging problematic yung panunaw mo, mag-isip-isip ka na. Kasi isa yun sa marker ng biological aging. And also other indicator, kasama na yung, alibaw, yung mga kondisyon sa personal. Mm-hmm. Ano ba yung exposure mo, ano yung stress level mo. Lahat yan ay kasama doon sa minamarkahan nila for biological aging. May ilang chronological mga partner. Mm-hmm. So,
5: may nakita nga ako, Dr. Algie, minsan sa isang Facebook video na kung saan is mag-asawa sila. Mm-hmm. Pero kung titingnan mo, parang teenager yung asawang babae.
6: Oh, may ganun talaga.
5: Tapos halos pareho lang yung edad nila. Oh. Parang teenager yung asawang babae. Yung asawang lalaki, very old, nasa 60s na niya, naka-wheelchair, maraming sakit. Samantala yung asawang babae niya is like parang 30 or 40 years younger kung titingnan mo. And doon is yung asawa niyang lalaki, kaiba yung kanyang lifestyle. Yung asawang babae, meron kasi siyang sariling garden sa loob ng bahay. May puno ng saging na nandun na tumutubo sa tabi ng bahay niya. Doon sa kumukuha ng saging, ginagawa niyang smoothie. She did exercise. Kaya yung sabi ninyo, Doc, na yung ano, yung chronological age, hindi mapigilan. Pero yung biological age, and in that, ano, yung pinaka-video na yun ay nagpapakita that biological age can really be, kumbaga, is pwede matweak ang biological age.
6: Kaya sabi nila, age is just a number.
5: Age is just a number, yes. And also, as we age, kung sa ano pa, sa mental factor, mas lalong lumalawak yung experience, mas lalong tumatalino. Yung iba naman, mas lalong nagdi-decline. Mm-hmm. Mayroong mga tao doon na ganun ano na, imbis na ano, napatanda, nagiging...
6: Sabi nila doon,
5: tumatandang paurong. Oh. So, those are mga sa ano, yung mga factors na nakikita natin. And this, makikita natin that aging is not a disease itself. Ang natural na talagang tumatanda, umiidad, humahaba yung edad natin. But, kailangan natin is ma-reduce yung tinatawag na sobrang pagbilis ng aging. So normal lang yung aging kung makikita natin kung minsan kapag hindi maalaga sa katawan. Mm-hmm. And of course, kumbaga parang nasa medium or nasa normal range lang yung ano niya, yung lifestyle niya is namumulubot yung balat, numinipis yung balat. That is normal part of aging. Pero yung magkasakit ka at the age of 20, 30 years old, that is a different kind of story ng klase ng aging.
4: Tsaka yung condition ng pangangatawan. Mm-hmm. So for example, 30 years old ka pa lang, tapos yung lakas mo, nako, pang 60 na, pang 50 na.
6: Oh.
4: Matures niyan, yung pagka, di ba Doc, sa wellness clinic natin, meron tayong Radotech.
6: Yeah.
4: Pag chinek doon, magugulat ka na lang. Mm. Yung mga internal organs mo, pang
5: 50 na.
4: Pang 10 years older na.
6: At alam mo, pag ginagamit yung Radotech machine. Mm-hmm. So, sa mga taga Batangas, if you want Radotech, for now, free yan. Ano?
4: Mm-hmm. Yeah,
6: so, minsan yung mga pumupunta doon ng mga 80 anyos, mas nakikita mo yung vitality profile na puro green. Puro green yung lumalabas. Ibig sabihin, even though ang kanilang chronological age ay matanda na talaga.
5: Matanda na, yeah.
6: But their biological features, yes, is mas healthier than pag nag-test ako ng mga bata pa, mga 20 anyos. Parang pula lahat. Sabi ko, ano nangyayari?
5: Pula dilaw.
6: Modern generation natin na kaya ano, bata pa lang, ang dami ng sakit.
4: Pero meron talagang mga tao, mga dok, ano, na kung titingnan natin, parang mas mabilis talaga yung kanilang kumbaga yung aging, pag-accelerate ng aging nila. Siguro sa mga, yun nga, habits nila at sa iba pa ng mga dahilan, minsan na rin yung nabanggit nyo kanina na sa DNA natin. Pero yung iba is normal naman. Yung iba naman, meron talagang ano eh, meron talagang kapansin-pansin na mabilis, sobrang bilis talaga ng ano, hindi lang sa itsura mga partner, ano, pati na rin dun sa mga nararanasan sa kanilang pangangatawan. Ngayon, tanong to Doc Algy, ano ba yung mga factor dun sa mga ganong dahilan kung bakit napakabilis naman? It seems na parang na-fast forward
5: yung
4: pagtanda ng isang tao.
6: Meron nga akong video na napanood yun, yung ano, from birth, sabi, life is short. Totoo talaga, pag yung birth, tapos dire-diretso, parang, tapos dire-diretso sa living. Because, totoong life is short. Actually, sa Bible, nakalagay ang lifespan nga natin ni, I think 70 years old nakalagay. Yeah. Tapos, pag umabot ka ng 80, parang bonus yun. So, ganito po yan. Lahat ng research ngayon, especially Japanese, Swiss, researcher, tinitingnan talaga nila yung mga main reason why we age fast. Kaya nga, makikita mo yung mga Hapon, model ng ng mahabang buhay yung mga Japanese. So sila yung may prominent research ngayon. Nakita nila na yung mga mechanism involved in faster aging, ito yon, oxidative stress. So alam naman natin yan, lagi na pinabanggit ang oxidative stress gawa ng mabilis na oxidation ng katawan because of free radicals. Yan. So pag nasolusyonan mo yung oxidative stress, meron ka ng isang factor na hold, na control. Pangalawa, chronic inflammation. So, alam naman natin yung mga chronic inflammation na yan, kung ano-ano yan, yung mga hypertension, mga ganyan, kasama yan dyan, ano? DNA damage. DNA damage, it happens kapag yan yung reason why we have cancers, eh. Yung pagbabago ng DNA. And also, yung mga chemical na pumapasok sa katawan natin can alter the DNA. Another thing is yung dysfunction ng ating mitochondria. Alam naman natin, mitochondria is the powerhouse of the cell. Yung cellular senescence na tinatawag, which is ang cells natin mabilis na tumatanda inside. Okay, another thing, yung telomere shortening. Umiikli yung telomere, which is, according to the research, yung telomere daw ang isa sa measurable basis kung mahaba ang buhay mo o iikli ang buhay mo. Kaya nga, di ba, maraming mga pagkain na natuklasan nila na pag kinakain mo everyday, it can make your telomere longer. Oo. And another things is yung metabolic dysfunction. Yung sinasabi ko kanina, kapag ikaw ngayon pa lang at your age of 30 or 40s, lagi may problema yung tiyan mo, may panuna mo, parang lagi may problema yung

0: mga tao, no? Itong impaired protein maintenance.
1: Mm-hmm. Yeah, yeah.
0: Minsan yung iba naman, Doc, hindi nagiging balance mm-hmm. on how they use the those protein na kanila yeah. nakukuha. Mm-hmm. Kasi ang protein is meron siyang specific or kumbaga marami siyang function sa katawan natin. One yeah. of those is yung pag-maintain ng mm-hmm. muscle mass sa ating yes. pangangatawan. Now, yung iba, sabi nila, Doc, kinakailangan pa ba ako mag, ano, yung magbuhat ng medyo, kumbaga yung resistance training, kung tawagin, mm-hmm. especially pagka umiedad na.
2: Yes.
0: Kasi iba, di ba, mas maganda na, mas
2: ayakay
0: na lang, relax na lang, yung pangangatawan nila. Eh, according sa mga studies, kinakailangan mo ng protein sa iyong pangangatawan dahil napakahalaga nun mm-hmm. at kinakailangan magamit mo yon in what way doon sa resistance training. Mm-hmm.
2: At sa merong sabi Doc Elhan mm-hmm. ay merong research na nagsasabi na yung edad mo ay madidetermine doon sa muscle mass na mm-hmm. na-build mo during yeah. during prime years mo. Kaya mapapansin natin yung mga tao na mas lower yung muscle mass nila mm-hmm. mas maiksi yung lifespan nila mm-hmm. and mas madami silang sakit kaysa mm-hmm. doon sa pwera na lang doon sa excessive na, yung mga excessive yung na bodybuilders kasi yung iba is nagka-cardiac arrest na sa mm-hmm. napaparalyze pero yung tinatawag na yung normal na normal na pag-build ng muscle mm-hmm. or lalong-lalo na yung sabi doon yung pag-develop ng leg muscle
0: yeah.
2: determining factor doon sa doon sa lifespan natin
1: lifespan yun nga nakakagulat yun nung mabasa ko yung isang research na yun daw muscle sa binti natin. Mm-hmm. Kaya talaga dapat maglakad na tayo. Igarahin na yung kotse mo.
2: Okay na. Siguro pagka short distance, mas maganda mas maglakad. Uh-huh. Kaya dun sa research ng Blue Zone, Doc Algie, uh-huh. mas maganda doon ka sa environment na kung saan yung mga, let's say, yung work mo is walking distance, mm-hmm. uh-huh. yung bilihan mo is walking distance, recreational area is walking distance, that you don't need to travel long distances. Kasi kapag travel long distances, of course, kailangan mong sasakay. Mm-hmm. Pero pagka malapit lang siya, short distance, is mas maganda siya kasi you could do exercise and at the same time enjoying walking mm-hmm. doon sa
0: Kaya napakapalad ng mga tao na nakatira sa mga province area, mm-hmm. Lalo na yung mga kababayan ko diyan sa mga kaigurutan
2: uh-huh.
0: na naglalakad ng ilang oras, ilang bundok na para makapunta dun sa kanilang paroroonan.
1: Yung mga Highlander, grabe talagang uh-huh. at their age 80 years old
2: matibay pa
1: uh-huh. partida, wala pang chinelas.
2: Mas may earthing palagi palagi kaya nga dun sa merong nag-document doon sa Hunza people.
0: Mm-hmm.
2: Edi yung Hunza people palaging naka-uphill climb.
0: Mm-hmm.
2: Mas bata siya, yung kasama niya 112 years old. Siya is nasa 23 years old, mm-hmm. ay 25 years old. Mas hiningal pa siya kaysa doon sa 112 years old na kasama niya ng lakad. Mm-hmm. So those are the things na makikita natin na merong yung mga factors as mentioned ni Doc Algie.
0: Mm-hmm.
2: At itong according sa National Institute of Aging, yung mga factors na nakaka-apekto sa it's either sa pagbilis mm-hmm. o di kaya sa pagbagal ng ating aging process mm-hmm. is itong ating pagkain mm-hmm. choice ng ating pagkain
0: mm-hmm.
2: ating habits ng pagtulog
0: mm-hmm.
2: yeah. also itong ating habits ng pag-exercise mm-hmm. exercise anong klaseng exercise nag-exercise ba o hindi
0: mm-hmm.
2: also doon sa mga bisyo katulad ng smoking alcohol consumption also stress level
0: mm-hmm.
2: and yung mga environmental factors na meron tayo
1: actually napakahaba nito topic na to. Hindi natin ito matatapos ngayon. So, this is just a part one.
2: Yeah.
1: And tomorrow, we will concentrate more on information. Ano talaga yung nakita ng mga pag-aaral na kapag papahaba ng buhay?
0: Mm-hmm.
1: Para hindi kayo mabitin. So, we will stop here right now. Kasi nga, kulang yung oras natin. So, tomorrow, we will discuss. Alam mo, ang daming interesting studies.
0: Mm-hmm.
1: For now, inaalam natin. Ano ba yung talaga nagpapatanda sa atin?
0: Mm-hmm.
1: Kasi minsan, nagugulat din tayo sa sarili natin.
2: Yes,
1: para na akong ganito, bigla na akong humina.
2: Uh-huh.
1: So, sometimes we need to check ano mm-hmm. ba yung lifestyle natin. Mm-hmm. And then, pag nakita natin kung ano yung makakatulong sa atin talaga, and let's be serious. Kasi mm-hmm. alam mo, buhay natin, isa lang yun.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman tayo pusa. Yung pusa nga, nagtataka ako. Sabi nila, 9 lives daw. Yung pusa namin, patay naman agad. Oo. So, yun mga ka-wellness.
0: Napakahalaga, Doc, na kinakailangan

0: merong pagbabalanse din sa mga nababanggit natin. Ano? Kaya sa susunod na kabanata ng ating programa, pag-uusapan natin, paano ibabalansehin yun? Mm-hmm. Kasi sabi natin ganyan, kinakailangan mo mag-strength training, kinakailangan mo mag-exercise. Mm-hmm. Yung iba, puro exercise, wala nang pahinga.
1: Wala nang pahinga.
0: Kulang na ng pahinga sa pangangatawa nila. Uh-huh. So, kinakailangan merong pagbabalanse po rito. Ha? So, bukas, abangan nyo po yung natin. Yan topic natin about this. Ha? Okay, bago tayo mag-break, mga partner, sa mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan na nanunood at nakikinig sa atin pong Facebook live streaming. Kung gusto pong makisali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, ha? Napakadali lang ng mechanics po natin. I-share nyo ang atin pong Facebook live streaming at i-comment niyo dyan ang mga good experiences niyo patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ganoon din sa atin pong mga listeners, ha? Pwede rin kayong sumali po, mga katropa. I-text nyo naman sa atin yung mga experience niyo about our products. Ha? Kung ano man yung mga produkto na nasubukan nyo na, ay i-comment po niyo dyan or i-text nyo sa atin pong hotline number. Kung meron kayong mga katanungan din patungkol sa ating pinag-uusapan dito sa ating pong talakayan, ay huwag pong magkatubili na i-text yan, ha? Sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Totoo lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Sample Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malungkay, at spirulina. Sa Sample Plus Gold, di ka basta-basta bibigat, tuloy lang at laban sa buhay. Sample Plus Gold.
4: Mabibili sa pinakamalapit mo, tigas sa inyong lugar.
5: Gold. Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Santon Plus Gold.
7: Sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kumpletuhin ang ating lakas.

0: katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
1: Para bumalik ang pangsik ng pagkalalaki, magturo na yari po sa supplement for men. Magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking, digasin.
0: The secret of health.

0: Well, na sa atin pong programa The Secret of Health, so may mga katanungan, ha, pwedeng text yan sa atin pong numero, atin pong text line 0969 609 6545.
1: Ang programang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para laging healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na pinagsama-sama mga powerful herb. At lahat po yan sila ay mga natural, wala pong side effects. Ano? At mga powerful herb po na ito, mga kaibigan, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa ay kilalang kilala. Ano? Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Yan po sila yung mga standardized extra, kaya highly absorbable sa ating pong pangatawan. Mabilis magamit ng katawan po natin, ha? At may binipisyohan ng ating pong pangatawan mula po sa mga sustansyang ito. So mag-avail ng ating pong Santong Plus Gold ay puntahan ang ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. The secret of health. So mga kababayan natin dyan, ha, mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, malusog na panunood at pakikinig sa ating pong programa. Dok, patingin ko lang lahat po ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live. Ayan, si Sir Ding Estrella, ang masugid po natin na viewer sa ating pong Facebook live streaming, The Secret of Health. Inc. Gandang hapon po mga dok at mga katropa. Ang ginagamit ko, Santon Herbal Soap. Araw-araw tanggal ang mga katikati at mga butlig. Butlig-butlig sa aking katawan at mabango pa. Yun, okay. No? So, mga gusto makasubok ng Santon Plus Herbal Soap natin. Napaganda nito sa pagpapahealthy, pag-nourish ng ating pong skin. At the same time, kung gusto nyo pong masolve, ano, yung mga skin problems, skin diseases, ng inyong pong mga balat, subukan nyo, Santon Plus Herbal Soap natin.
1: Ayan, batiin din natin si El John, si Ma'am Maribic Biato, dyan po sa Santa Rosa Branch.
2: Meron ding nag-comment dito, ang mga partner si Luz Daco de Vera. Hello po, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Subok na po ang mga produktong Yes to Health Clinic. Diyan po ako gumaling, lalo na po ang Santon Coffee Gold. Diyan po ako kumini sa ang kutis ko. Thank you po mga dok. And sana mas maganda malagyan na no, malagyan ni Mama Luz Daco de Vera ng hashtag Yes to Health para maano, para masali po kayo doon sa baka pwede manalo, no. Lagyan po ninyo ng hashtag Yes to the Secrets of Health yung ano po ninyo, yung comment po ninyo, ma'am. Copy paste po ninyo, recopy po ulit para maging eligible po kayo doon sa mabibigyan ng Santon Gold.
1: Saka pang-share na rin ang ating live.
2: Yes, Santon Gold Coffee Mix Gift.
1: Ito may message, kaya lang ano, emergency alert RRMC.
0: Ingat-ingat ha sa mga ka-wellness natin.
1: Grabe daw yung rainfall warning. Batangas at Laguna. Yan, nanganganib ang pagguho ng lupa, pagbaha at matinding pagulan. Ingat po. Yan. Naman. Sunod-sunod.
2: Kaya mga ka-wellness, pag ganito maulan, nasa loob ng bahay, masarap humihigop ng kape, lalong-lalo na pag naka-Santon Gold Coffee Mix, mga ka-wellness. And talking about anti-aging or pagpapahina ng ano, aging process. Dalawa dyan sa mga ano, sa mga highlight ng mga products ngayon na nasa Santon Gold Coffee Mix natin, mga partner, is itong glutathione at ang collagen. As mentioned ni Doc Algy, na yung mga ano, yung mga Hapon at yung mga nasa ano, yung mga Koreans. Bakit sila ano, bakit sila na mas makinis at kung titingnan mo mas bata kaysa dun sa kanilang edad, is yung sabi ni Doc Algy is collagen. And May dadagdag si Doc Algy ako sa
1: collagen. Saka mahilig sila ano, mahilig sila sa mga beans. Di ba yung soya, number one?
2: Yes.
1: Sa buong mundo, kung papansin ninyo, sa kanilang research, yung mga nakatira sa mga lugar na they consume more than 350 milligram of soy extract, products. Sila yung may kakaibang balat, kahit matanda na gracefully aging. Japan, Korea, and China. Yan mga lugar na yan. Sila yung may pinakamaraming kinakain na galing sa soya. O kaya nga, isa yung coffee natin, di ba? May coffee tayong Santon Plus
2: Coffee Mix.
1: Coffee mix na ang base niya soya. O kasi nga, habang kinakain mo yun, aside from sa collagen, marami pa rin nutrients ang pumapasok sa katawan natin. Which is protein, yung isa sa pinakang sikreto, sabi nga ni Doc Misael, na malaking factor sa pagtanda at pagiging bata natin.
2: Kaya na mga ka-wellness ha, yung kung ngayon is asarap, lalo na may nilagang kamote tapos nilagang saging.
1: Tapos masarap ngayon
0: kagulang. Yan, magandang partner niya.
2: Kaya kagabi, bumili ako parang 3 kilong kamote.
1: Just imagine, alas 12 ng hating gabi, namamalingki ka ni Doc Rodian sa Binyan.
2: Namalingki, namili ka.
1: Kung anong kinukuha niya, kinukuha ko rin. Kumuha siya ng kamote,
2: sarap na sarap pa kasi pagka ganitong panahon may kamote tapos Santon Gold Coffee Mix. Yan po mga ka-wellness ha, meron pang binipisyo ng Santon Plus Gold and addition pa ng collagen and glutathione na kung saan yun is nagpapabagal ng ating aging process, nagsusupply ng antioxidant which is na-mention kanina ni Doc Algie na kung saan itong oxidation sa katawan ang isa sa dahilan ng pagbilis ng aging process. Ang antioxidant level niyan is napakataas and also yung enjoyment. Of course, hindi lamang doon sa benepisyo. Yung ma-enjoy mo pa yung pagkakape habang kumakain ng kamoteng kahoy nilagang saking. Nabakadang pleasure po yan sa panahon ng tag-ulan, mga ka-wellness.
1: Alam mo, nung unang panahon, ito yung reality. Nung unang panahon, pang kinakain mo nilagang saging na saba, kamote, mahirap ka.
2: Mahirap.
1: Pero pag ngayon, nang kinakain mo kamote, saging na saba, wow! May budget kasi yung mahal eh.
2: Mas, 80 na ang kilo ng kamote, ang bigas 50 lang.
1: Saka yung mayayaman, yung mga talagang they know the secret of aging.
2: Yeah.
1: Yun ang kinakain nila. Yung mga artista, pineplex pa nila. Like si Aljur
2: Abrenica.
1: Kamote. Ang pineplex niya.
2: Uh-huh.
1: O kaya, iba na ngayon ang situation.
2: Trend,
1: iba na yung trend ngayon. At idagdag ko din yung vitamin C, vitamin E, saka yung vitamin D3. Yan po yung mga pinakang mahalagang nutrients that we need to take every day. Just imagine, vitamin C, although marami niya sa mga pagkain kinakain natin, pero laging kulang yan. Yung vitamin E, laging, diba, napanood natin, pinopromote as one of the best antioxidant. And also, yung vitamin D3, which is effective yan para yung calcium and other minerals sa katawan maabsorb ng sistema and to strengthen the immune system. Kaya nga sa Yes to Health, we focus more on products that is primary necessity sa nutrition. Kaya we have yung tinatawag natin na Ultimate Trio, Santon Plus Gold, which is punong-puno ng mga antioxidants, which is number one. Pangalawa, vitamin C. Pangatlo, premium D3. So yung mga yon, isama mo pa kung halimbawa gusto mong hindi tumanda na mabilis yung mata mo, isama mo pa yung Visionex. Kasi Visionex may vitamin E yun, may beta-carotene, may lutein and zeaxanthin. Kumbaga, makikita mo sa Yes to Health, yung mga product na alam natin na number one na kailangan ng mga tao, dun tayo nagpo-focus. At affordable, sa totoo lang.
0: At bukod dun sa mga nabanggit yung mga partner, isa sa napakahalaga na kinakailangan mapatibay po natin bukod dun sa kalamnan natin. Since ang kalamnan natin yun nga ay napakahalaga para sa pag-proteksyon ng atin pong mga internal organs and overall health. The more na mas na-maintain mo yung muscle mass mo, kahit na ikaw ay nagkakaedad na, the more na mas nagiging favorable yun sa inyo pong buong kalusugan. Pero isa sa pinakamahalaga din ay yung structure ng natin, yung nag-hold ng structure ng ating pong pangangatawan. Kasi maganda nga yung muscle mass mo, mahina naman yung buto mo.
2: Hindi
0: rin po maganda, mga kaibigan. At vice versa yun. Kinakailangan matibay din yung buto natin at maganda yung muscle mass. At kinakailangan din na meron kang muscle in order para sa protection ng pangangatawan mo. Hindi lang ng mga internal organs, even our bones, ay nabibinipisyohan kapag maganda yung muscle mass po natin. So, yung nabanggit nito kanina, yung vitamin D3, ay nakakatulong yan, mga kababayan, ha, sa pagpapatibay ng atin pong mga buto. Alam mo ba sa mga pag-aaral, nagsasabi na kung gusto mo na mas humaba ang iyong pong buhay na mapanatili mong healthy ito, kinakailangan alagaan mo yung iyong mga buto. At ang mga tao na mayroong matibay na buto, yung kasi 'di ba yung buto natin may ano yan na bone mass kung tawagin, ano? Pagka maganda yung bone mass mo, nakita nila na mas mahaba, mas humahaba yung buhay. Especially yung yung pinakamahabang buto,
2: femur.
0: Sa katawan natin yung femur. Pag naalagaan niyo po yan, mga ka-wellness, makakagarantiyan ng mas mahaba ang buhay natin.
1: Mm-hmm. Ito, yeah.
0: Eh, nasan ba yung femur natin? Di ba nandito
2: nasa
0: sa paa?
2: Leg,
0: oh, na, nasa paa. Kaya nga, pag lagi natin kinikilos yung ating paa, nabibuild yung muscle doon, nagiging mas matibay yung buto doon, mas ano mas nakakatulong yon sa pagpapahaba ng atin pong buhay. And of course, ang buto natin is diyan yung manufacturing ng ano ng mga cellula. Iba't ibang klase ng cellula sa ating pangangatawan. Kaya yun yung napansin nila na kapag ma-healthy, pag matibay yung buto natin, mas humahaba ang atin pong buhay.
1: Absolutely.
3: Kaya, the secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Ayan sa mga ka-wellness po natin, kung meron kayong mga katanungan ha, kung meron kayong mga inquiries about your health, i-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-65445. Kung hindi po ganyan ka masela niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong talakayan.
1: Yung binabanggit po kanina, balikan ko lang ang utor ka doon eh. Kaya dapat, mahalaga na patibayin natin yung core ng mga muscle natin sa lower part. At hindi mangyayari yan kung hindi ka talaga gumagalaw.
0: Tama daw.
1: Yung mga resistance exercises. Yung paglalakad na lang eh. Kaya alam mo, dati, hindi mo ma-appreciate yung health benefit ng walking. Pero kung makikita mo yung mga study ngayon, kaya nga diba, karamihan ng mga nagpo-post ngayon, piniplex nila, naglalakad sila. Kasi nga, iba talaga yung impact noon sa paglalakad. At hindi lang dapat tayo naglalakad. Lakad ka nga ng lakad. Wala ka namang isinusustain sa katawan mo.
0: Yun na nga.
1: Maganda, naglalakad ka. So the body will repair and ang gagawin niya, yung muscle. Eh, ang problema, wala siyang mahugot na materials.
2: Yes, walang ano,
1: walang protina, walang mga nutrients. So ang mangyayari, yung muscle mo ma-worn, kaya mananakit lang ng ano yung mga ano, kaya kambal yan eh. Aside from doing your regular exercises, you need to sustain the body also with materials for healing.
0: So, yun, napakahalaga niyan. Kaya, Doc, mahalaga yung pagbabalance. Kaya, yan, ha? Papag-aralan pa, tatalakayin natin yan sa mga next na episode po natin. Doc, ito, meron nag-text dito sa atin. Doc, ask ko lang po, ano po ang kulay ng box ng Santone Gold Coffee Mix nyo? At ano po ang kahalagahan ng kamyas? Maraming salamat po, Philly sa Cruz ng Tandang Sora.
1: Ayan, ang box ng Santone Plus Coffee Mix?
0: Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix.
0: Kulay gold.
1: Gold.
0: Yeah.
1: Dilaw.
0: Kulay dilaw.
1: Makikita mo. Parang, yung, ano, parang kahawig siya ng box ng Santone
0: Gold.
1: Santone Gold.
2: Nasa likod ni Doc Archie.
1: Nasa likod. Hindi, ano yan?
2: Nasa
1: gold
2: likod
1: yan
2: mo.
1: Eh.
2: Gold. Ito.
1: Yan yung nasa likod mo.
2: Gold coffee mix.
1: Yan yung tsura. Kung nanonood kayo sa live. Facebook live. Yan.
0: Doc, yung kahalagahan daw ng ano, kamyas, ano ba ang benefits niyan?
1: Naku, daming benefits ng kamyas. So, imagine, di ba, ang kamyas, pinang-aasim lang natin. Pero alam mo ba, may napuntahan ako isang mamahaling restaurant. Hindi naman ako nagbayad, nilibre lang ako. Yung kamyas, hina-highlight nila bilang kanilang drinks. Di ba, ibang hina-highlight nila orange juice. Pero sa kanila, kamyas. At nakalagay pa yung health benefit. Ang health benefit ng kamyas, una, napakataas ng kanyang antioxidant. Yung mga powerful antioxidant like vitamin C, nasa kamyas yan. Okay? Another thing is, ang kamyas is maganda sa digestive system. Kung hindi ka natutunawan, maganda yan. Maganda rin ang kamyas sa may mga pamamaga sa katawan, mga inflammatory condition. At isa ito sa magandang kainin, pwedeng gawing juice, alternative yan doon sa mga calamansi juice, na punong-puno siya ng mga sustansya na kumbaga very unique na kailangan ng katawan natin. Saka ang kamyas, hindi siya nagkukos ng acidity ng tiyan. Para calamansi din dyan na meron siyang alkaline properties once ma-ingest na natin. Yun ang kagandahan ng
0: kung marami kayong kamyas,
2: nagtutubod
0: pero ano lang ha, iwasan niyo po mga ka-wellness yung ano, huwag masyado kayo sa mga pickled na kamyas.
1: Yes.
0: Kasi hindi naman maganda kasi siyempre yung process nun, yung pag-preserve, yung alat nun, ay hindi ganun kaganda
1: yung
0: para sa ating
1: talaga.
2: Fresh kamyas.
1: Tsaka alam mo, ang kamyas, unique na puno yan eh. Di ba? Alam ko niyan, pag bumagyo, tapos nayugyog yung kamyas, dumadami yung bunga. Oo, yun yung ano. So, gawin nyo lang, simple tip lang, alam mo, 5 piraso ng kamyas sa 2 basong tubig, i-blender nyo together with honey or any natural sweetener. Yun ang anayin nyo. Try nyo, and take me later.
0: Oh, Doc, another inquiry. Tanong ko lang po kung ano ang masama sa may cholesterol at may cancer. Ako po si Maring Hilario ng Pandi, Bulacan. Salamat po.
1: Depende naman kung ang cholesterol na mataas sa atin ay yung bad cholesterol. Hindi rin siya maganda sa ano, hindi rin siya maganda sa may cancer. Kasi una, ang cancer patient, dapat maganda yung circulation. So once mataas yung ating cholesterol level, especially yung, ang alam mo, ang bad cholesterol, makukuha mo lang naman yan sa mga animal products. Kasi sa plant-based, wala namang source of cholesterol pag plant. Ano. So yung the body can manufacture our own cholesterol, whether we like it or not, gagawa ang katawan ng cholesterol. Kaya lang, kaya tumataas sa reading yung ating LDL dahil dinadagdagan natin ng galing sa hayop ng mga ng mga pagkain. So pag may cancer ka talaga, hindi maganda na hindi maganda yung daloy ng dugo mo. At alam natin na yung cholesterol na hindi okay sa katawan natin can impede our normal circulation. O kaya hindi siya ano, hindi siya maganda kapag may cancer ka na, mataas pa yung reading ng cholesterol mo. O kaya focus kayo doon sa mga good fats, yung mga healthy fats na lagi nating binabanggit dito.
0: Trans fats iwasan.
2: Trans fats especially yung ano, yung mataas na sugar consumption. Kasi ang pagkain talaga ng cancer, current research is cancer cells feeds on sugar, especially yung mga ano, yung mga ultra processed or mga refined sugars. Kaya iwasan yung pagkain. Also, overconsumption ng rice kasi yung glucose is still a sugar sa ating katawan, especially white rice. And kapag ka may ano, may problema ganyan, let's say yung sabi niya is may cancer, isa na ano, isa na maraming testimony na produkto natin is yung Santon Plus natin. Lalong-lalo na pagsabay ninyo ang Santon Plus at ang Santon Plus Gold natin. Tig isang capsule or eto, kasi kung meron na kayong problema, mas maigi high dose ninyo for 2 to 3 months. High dose ninyo, tagdadalawang kapsula 3 beses sa isang araw. Para ma-reduce yung ano, yung cholesterol, iwas ka talaga meat products, yung sugary drinks, mga kape na ano, na 3-in-1 coffee, kahit na kape yung ano, yung kape na stick, kasi maglalagay din kayo ng asukal, and also yung ano, yung magpapahina sa ano, sa liver function ninyo yung caffeine, excess coffee. So, yan po ang gagawin ninyo. And of course, kumain kayo ng mga pagkain na mataas sa antioxidant. Makukuha natin yan sa plant kingdom, sa plant plant-based na mga pagkain.
1: Mushroom. Sa mga may cancer, meron siyang anti-cancer property ang mga mushrooms. Na pwede sa
2: marami natin. Pa naman ngayong mushroom kasi tag-ulan.
1: Maganda ang mushroom. Actually, it's a healthy food. Hindi nga lang yan, ano, hindi nga lang gulay yan. It's a variety of fungus. Pero hindi naman gaya ng punggos ng buni at sa kahadhad. Napaka-nutritious ng ano, actually, especially sa mga umiiwas sa karne, isa yan sa the best.
0: Damihan nila yung kain ng mga ano, tinatawag natin na electric foods. Yung mga electric foods, malaki ang ano nila. Malaki ang ginagampanan nila na role sa pagkontrol ng mga cancer cells, yung mga rogue cells sa katawan natin. 'Di ba, Doc, merong ano niyan, merong therapy niyan na true foods only.
1: Yung ano,
0: ina-handle nila yung mga cancer patients.
1: Electric foods originated by Dr. Sebi. Siya yung nagpasikat niya eh. Dr. Sebi is, I think, Nigerian ba siya? Hindi ako nagkakamali. Electric foods, yan yung mga talagang katulad nung sinasabi natin, yung mga mushroom. So, that's about it. Mga gulay, electric foods yan. Na kailangan ng katawan natin. Kaya, ako, sa totoo lang, kung may cancer ka, you need to focus more on plant-based. At least, mga 90% of your diet is purely plant-based.
0: Natural as possible.
1: As natural as possible. Ayan, si Ma'am Luz De Vera. Ayan, sinunod niya yung sinabi mo. Sabi niya pa naman. Si Ma'am, ano pala sabi niya? Ako daw tumingin sa kanya sa machine sa Puerto Princesa. One time, nagpunta ako ng Puerto, nakapagpa-check na siya sa ARDK natin. Salamat, Ma'am, naalala niyo yan. Ako di ko naalala, pero naalala niyo pa. Ayan, okay.
0: So, ito, may isang katanungan. Saan po ang clinic niyo sa Santiago City? Sa Santiago City po ang Yestral natin matatagpuan sa Alfonso Street, Centro East, Santiago City, Isabela. Ano lang tayo, malapit lang tayo sa parking lot ng bagong Unisan.
1: Yan si Doc Ned para magbigay sa inyo ng ng mahahalagang advice. Kasi sa naturopathy, sa mga hindi nila alam ang naturopathy, ang naturopathy po ay isang profession regulated by the government here in the Philippines ngayon. Dati sa US lang yan pero meron na dito. So pag pupunta kayo sa Yastel Clinic, ang naturopath natin will ask questions. Tatanungin kung ano yung mga yung dietary habits ninyo, yung mga symptoms, etc. They will ask for the medical records if ever meron kayo. So we will devise some plans. Nutritional plan, minsan detoxification, ano yung mga appropriate sa inyo na talagang nakafocus doon sa mismong problema
2: ninyo. Yeah.
1: O, meron din tayo mga vitality check-up using sa Batangas, we use Radotech. Meron tayong mga clinics na gumagamit ng live blood analysis. Meron din tayong iba pang mga pamamaraan to determine. Kasi minsan, ang pinagmumula ng sakit, hindi mo naman makikita basta-basta eh.
0: Tama daw ko.
1: Kaya inuugat natin yun. Ano yung, kasi ang naturopathy is for preventive. Hindi tayo nakapokus mostly sa mga treatment ng cases, but how to prevent it. At kung may sakit na kayo, paano natin kayo tutulungan na mas mabilis ma-accelerate yung healing?
0: Yun o. Kaya sa mga merong iniinda na karamdaman, kung malapit-lapit lang din naman sa mga wellness center natin, ay magsadya po sa ating mga branches. Ha? At nandiyan naman natin po mga trained consultants, mga CNPs natin na tutulong at gagabay po sa inyong mga ka-wellness.
2: And tomorrow, ha, sa ano ako, nasa Santa Rosa branch.
0: Santa Rosa, yun. So mga gusto mong pakonsulta ng personal kay Doc Ron, diyan sa Santa Rosa, balibago branch natin bukas. Ayan, nandiyan po si Doc Ron, mga kaibigan. Okay? Eto, may nagpahabol ng mensahe sa atin bago tayo magtapos sa ating programa. Doc, ako po si Mario, 70 taong gulang. Suki na po ako ng produkto nyo. Diyan ako sa Quezon Avenue. At magmula nang uminom ako ng Santon Gold Coffee, nakabuti sa akin. Masarap ang tulog ko sa gabi. At coffee lover po ako. At nag-normal din po ang cholesterol ko magmula nang uminom ako ng Santon Gold Capsule. Salamat po sa Diyos at sa Yes to Health. Nakikinig po ako ngayon, Doc, sa inyong pong himpilan sa 99.5 sa Mega Manila sa XFM natin. God bless. Okay, God bless din po sa inyo. Maraming salamat, Sir Mario, ha, sa pagtangkilik ng ating pong produkto.
1: At dahil dyan,
2: meron yata regalo.
1: parigalo natin. Yeah. Ako pipili ako dito ng parigalo natin. Ayan, sa dito sa nag-comment at nag-share si Ma'am Luz Daco de Vera.
2: De Vera.
1: Kasi parang ito si Ma'am matagal nang gumagamit ng produkto natin. Marami siyang experience. Salamat Mama sa pag-share ng inyong mga experience. At dyan naman sa'yo.
0: Kailangan pa Dok pumunta ng puerto. Matagal-tagal na rin, di ba?
1: Oo. Ayan nyo. Magre-request tayo na makapunta kami ng puerto. Marami
0: si Dok. Okay, ito sa texter natin. Bigyan natin ng pagkakataon si Sir Mario no, na mabahagihan natin ng Santon Gold Coffee Mix Gift Box. Para malibre na yung kanyang pagkakape. Kasi talagang coffee lover daw talaga siya. Ngayon pa namang ganito ang klima, panahon napakasarap nga ng magkape talaga.
1: Ang gagawin po ninyo, i-message yung inyong yan, details. Ma'am Luz Daco de Vera, i-message nyo itong page na to, yung Yes to Health Inc. page, ng inyong complete detail, complete name, inyong address, at ang inyong contact number. Kasi papadala ho yan ng ating logistics para mapakinabangan nyo yung aming regalo. Ganon din kay Sir.
0: Sir Mario, i-text nyo po sa atin yung complete info po ninyo, ha? Para mapadala sa inyo ang ating pong ang inyong pong regalo.
1: Yeah, regalo yan ang mula sa Yes to Health boss, Dr. Milito Uy.
0: Yun. Paano mga partner? Naka, napakabilis ng oras natin. Baka may pahawal po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
2: Ayan po mga ka-wellness. Ha, tandaan po natin ang ating edad. Hindi mapipigilan pero yung pagbilis ng ating pagtanda ay kaya po nating pigilan sa pamamagitan ng tamang pagpili ng ating mga pagkain, pagtulog, and also pag-iwas sa mga bisyo. Lalong-lalo na pagkakasabay ninyo palagi ang ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para matulungan pong mapahina ang aging process ng ating katawan. Maraming salamat muli sa pakikinig dito po sa ating programang The Secrets of Health.
1: And of course, sana ho'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan at sana yung mga mamunting kaalaman na to ay may apply natin sa ating pong pamilya, sa ating sarili, para makatulong sa ating pagpapalusog. Maraming maraming salamat po and see you again sa mga susunod natin pag-asa yung pawid ng palatuntunang na Secret of Health. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much po, Doc Algie, at maraming salamat din, Doc Ronald, sa mga infos na inibahagi nyo sa ating pong mga ka-wellness. Maraming salamat din sa lahat ng mga umantabay at nakahilubilo dito sa ating pong talakayan. Ganoon din sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Rimilito Oy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon Awa ang siyang tutulong ng pagaling at magpalakas ng ating pong pangangatawanan. Kasi muli, magandang araw. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.
9: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Sister Payne.
16: Si Michelle Legale, isa ka

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Exciting, bro!
2: Mga katropa,

0: Ngapun bakul. Happy happy happy Monday everyone. Hop, mauna na. Alright, kumusta nga ito ng mga katropa dira, no? Ang mga nagatutok dira isubong sa aton nga programa X-Rated. Kau po rin nyo nga Uncle Bob! Siyempre, dira lang, no? Sa 103.9 XFM Bacolod! And siyempre, no, may haraman kita dira sa nga aton nga YouTube channel, no? Dira sa mga nagatutok naman niya via YouTube, no? May haraman kita dira sa live stream, XFM 90.3 Bacolod live stream sa YouTube. Guys, kinaapo. And of course, mga katropa, may haraman kita giyapon sa aton nga official Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. So, diri nyo ni makita nga aton nga mga comment, no, sa aton nga mga katropa. Kag at the same time, mga katropa, meron kita sa aton nga XFM official hotline number 0915-628-7926. Sa mga gusto yung magtawag diri, no, para maistorya ako, diri sa studio, meron kita sa studio number diri, ha, 0950-522-2818 naman niya. Amo naman niya ang inyo yung number nga pagatawga, no, para at least pwede kita sa istorya hanay diri or mahatag sa inyong opinion or magpatamyaw, pag-greetings, kaga kung ano man dira. Pwedeng-pwede nyo kitawag ng 0950-522-2818. And shoutout ko lang din ang akong mga katropa, gali, no? Nga nagatutok sa ilang panimalay, no? Papabata, tigulang, mapalalaki, babae, maingapuan! Grabe ang hangin sa Guao, gasiraot naman ang mga kapunuan ta, no? So I'm not sure kung may bagyo, giapon nga present diri sa ato, no? Pero I think for sure may aragid sa nga bagyo, no? Kay bati ko sa Manila, ulo ginabaha na, no? Amo na nga be safe lang kita, tanan, no? May God bless our country. Pag siyempre ongoing, magyapon nga ang impeachment trial. So tutok lang kamo gihapon, ha, may mga ano, no, at tapos na oh. I mean, tutok lang sila gihapon, no, kay dumalawig-lawig ni labot niya yan October, engineer, labot niya yan October, no, hindi, no, ang impeachment trial malabot ayan September, October, no, hindi na, no, pero tutok lang kamo gihapon diri, ha. Kung gusto niyo updated kamo, may aray ta diri, no, always ginagagwa, no, before sang aton nga show or a program diri sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page para updated ta kita, tanan. And gina shout out ko dira gali, no, ang aton nga Sexy D, no, bao nagaraket sa subong dira, no, maayo nga pagraket na Sexy D, katropang Sexy D, Purple Hearts ba. Alright, and mga katropa, gina shout out ko man ako nga bata bao nga gasot sa auto sa Guao nga TikTok man. TikTok is life, gid no? Tag later on, ara ko dara gali sa La Carlota, no? Isa na naman ka birthday gig ang aton to karanda. Kaupo na nga ako ng banda nga Six Strings sa Touch Band. No, kaupo si Mark, no? Thank you so much, Boss Jesse, for having us sa La Carlota later on. And speaking of bagyo, no? Subong nga panahon nga daw, maulan, mainit, no? Uso naman ng trangkaso, sipon, ubo. Amo na gani nga dapat ano gikita, protektado mga katropa, no? Amo na nga gina-endure. So tagit sa inyo ang aton nga ultimate trio. Ano ba lang aton nga ultimate trio mga katropa? Isa ini ka mga suplemento na kinanlan sa aton kalawasan. kung makita nyo sa inyong screen, ara dirang tatlo sa aton nga paborito imnon every single day para matagaan sang maayong panlawason ang aton nga body. Baga nila, let's be healthy, no? Kahimo inisang Yes to Health Incorporated nga nagapati nga health is wealth, kaya mag Yes to Health. Siyempre, sa Ultimate Trio na ito, mga katropa, nagapanguna din ang ito nga Sunson Plus Gold. Ano ba lang ito nga Sunson Plus Gold? Ini ang suplemento nga may aras ang mangosteen. Mangosteen nga source ang ito nga antioxidant sa ito kalawasan. Pag madamo kita sa antioxidant nga mga pagkaon nga gina-take in sa ito lawas, mas maayogid kay amuni ang gakas, ang gakakakas sa, I mean, gapakakas. Pinitla ka naman. Nagapakakas sa mga balatian, no? Sa mga toxic sa aton kalawasan. Kay kung taas ang toxicity level mo, do, dra, nagasulod ang tarang yung mga balatian. So, mas ginpadamo ang mangosteen, no? Diri sa nga kapsula, no? 350 milligram, gudyan gibutang diri. Tapos, may ampalaya pa. Ang ampalaya nga, nagapalower down sa kolesterol, kag nagabulig, regulate sa blood sugar naton, bangod, biskan up, ginatawag nga, mapait lang ini, pero kabalugi kita nga, may maayong nga epekto sa aton kalawasan. Malunggay ato ni idugang, no, sa ato na Sunson Plus Gold. Kabalo naman kita kung gaano gid ka nutritious ang ining malunggay nga dahon, no, or tanom. Ining malunggay ni gatag ini vitamins kag minerals sa aton lawas, no, para at least mas healthy kita, no, every single day. Dindugang pag inaton ring garlic. Ang garlic naman niya responsible naman ini sa pag tunaw sa mga bukol-bukol sa aton kalawasan, no? Labi na gid kong may ara ka sa mga sis nga gatubo-tubo dira, subong pa lang tap na unta na. Hindi ta na pagpaabuton nga maglala pa ini. Kag may ara kita ginatawag nga ining garlic is anti-cancer, no? Nagapakakas ini sa mga cancer sa aton kalawasan, no? At the same time bisanto ka lang to lang di okay lang gid ni siya imno niya kay syempre healthy gini sa aton lawas. Idugang tapagida ang spirulina. Spirulina is a source of protein sa aton kalawasan. So imagine sa Sunson Plus Gold pa lang alone, ha, madamo ka nang makuha nga mga vitamins and minerals kag mga benepisyo sa imong lawas. Ikaso lang Ultimate Trio, tatlo pa. I mean, duwa pa, no? Tatlo ni sila. So, idugang ta nga ton nga Premium D3, ang ikaduwa ta nga suplemento, no? Ini naman niya ang Premium D3, mga katropa, isa naman iniya ka suplemento nga nagabulig sa aton kakas ang mga virus kag bakterya. Amo naman niya panglimpyo sang lawas naman niya ang opisyo yan, no? Kakso niya ni mga nagahatag sa aton na kosang mga sakit, no? Labi na gid ang mga virus kag bakterya. Pero ang iya pagin main function ini, since vitamin na D3 ni, this is considered our sunshine vitamins, mga katropa, no, ang Premium D3 kay may ara ini sang vitamin D3, may ara sang virgin coconut oil, kag may ara ini sang malunggay oil. Siyempre, last but not the least, ang aton nga Sunson Vitamin C. Ini naman ang Sunson Vitamin C ta para naman sa aton naman niya nga mapagsik nga panlawaso, no. Inabalang do wala ka ginaluya. Very snappy ka pala. Snappy ka pa sa mga army. Ining Sunson Vitamin C ta ari naman niya, ang iya naman nga trabaho is to boost our immune system. Kung mabakod ng immune system sa isang katawo, malayo ina nga matakdan sang masakit, mapag-on ang immune system, hindi luya, kag hindi kadali matakdan sa mga kung ano-ano nga mga balatian, no? Kahit ikargado ka sang protection nga ginahatag sang vitamin C. So ini nga itong Ultimate Trio, mga katropa, mabakal nyo gininis sa mga butika malapit sa inyo, no? Or pwede nyo man katuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Pero kung tamaran kaya, ito kod gaulan, di ka kapaduring, ordera na lang sa Shopee kag sa Lazada. Pakitaon nyo lang aton nga shop nga Y2H 2011, para ma secure nga legit ang ilabaklan nyo. Kag sa mga nagkasaulog dira sa ngila nga mga birthday, happy happy birthday sa inyong tanan. Thank you. At the same time, gina-shoutout ko lang din ano, ako mga tropa, no? Ang ako ng mga bro sa Lost Boys. Especially kay bro Marlon, bro Julian, Tol Marby, bro Bert, bro, iba, hindi ko pa kilala, no? Bro Sir Paul, no? Sino pa, damo pa din rin, no? Bro John Ray, na ang tagiyas ang ukay-ukay diri sa aton nga lugar lang malapit dira sa may tangob na da or punta taytay, no? Bo, nangumpra gito akong bata kasi no rin. Arama dira si Sergeant H2, no? Sister H2, amo nang tawag naman siya mo, Sir H2. Sweet corn, ha? Kagsataran yung mga Team Kawasaki dira ang mga katropa. Ride safe, kid, no? Share ko lang, baka namin. Nagsaka kami ni DJ Noreen sa DSB, no? Kamuludlog itong mata naman sa mga happenings. Kikadamogid motor ako Sunday. Kamalam na buraw, kalam lang ka nagsaka, ka mga alas 9, pasado nung mga alas 10 na, pero damo, pag-ijapo niya kamotor. Amulan naman, Balco Ride Safe, gino? Especially kay bro Gab, no? Brother, get well soon, ha? Okay man siya, si Ray pa sa gani. And ano lang nga nga ubrawon subong, no? Well, simple lang, no? Magbasa kita karon sa nga gipadala sa aton nga sulat sa aton mga katropa kaga aton ini lantawon, no? I basahon kaga lantawon ta ko ano ang makuha ta nga learning, no, sa sulat nga gipadala sa aton. At the same time, pwede gi ka mo katawag, ha, mga katropa. Pwede ka mo katawag para at least matag man ninyo mga sentimento, no, kung ano ninyo nga mga opinion regarding the topic or the asang sulat, no? Kaga gina-shout out ko man dira gali, no? Bawa na ka, tukutubo ka namin gitsang akon ng mga nails subong kahipid gidya. Ka-clean, no? Thank you so much gali, Miss Looney of Dolce, no? Beauty Lounge dira sa 888. Ang gusto nyo magpa-nail art da, siya na may pinakadako. Wala na iba, no? Food court ni, sang 888. Diri ni siya parte, no? Lagi na sila gahilira lapit sa may silpunan da dira lagi na pinakadako nga pinakalapad nga beauty lounge ila na, no, ni Miss Looney ang aton Mars da. Mars, kamusta ka na Mars? Buka namin sa content pagapon wala ko pa ma-post, no? Aragi dira ang ano nila ang ilang beauty lounge, no? Pwede ka da ka palashes, pwede ka da ka ano, kapagunting, kapariband, Brazilian wax, nail art, foot spa, no? Tanan nga klase sang pa-relax kag pa-beauty, ah, no? Kumbaga deserve naman na maglimpyo ato ng mga kamot, mga kuko, no? Hindi ka pa mapalimpyo, dito na lang gi sa specialista, ina bala mga expert gi diyan. Bugi na kod nila akon nga TL, no? Ginuha ang mga ano, ang tawag ni gani mga Parmesan cheese. Go siya galing open, ha, nga branch, ha, diri sa may Vista Alegre malapit, ha. Pwede nyo gikantuan sa Petron nila, no, sa magpasulod ka sa Vista Alegre. Unhan lang sa Petron, no, sa babaw na yon. Ara dira ang Leia by Dolce Beauty Lounge. kompleto man na da, no? Pwede ka na ka-massage, pwede ka na ka-spa, pa-lashes, no? Tanan-tanan dira, kadto inyo lang dira ang mga branch ang mga beauty lounge ni Miss Looney. Thank you so much, Miss Looney, no? You're so, thank you for all your kindness. The best kina siya. And kung gusto niyo yung mag-kape-kape, no? Upo din yung pamilya, upo din yung tropa, loved ones, or kisa gusto mong mag-isahon ka lang, no? Pwede ka ginto kakape sa diri sa may Granada, may bagong open dira, no? Ang ginatawag nila nga kapihan sa pahuan, no? Or sa manggahan, paho. Yung damo to, paho nga puno. At ito ilang mga kubo-kubo. Kanami, gid. The best. The best among the rest. Tahom-tahom sang lugar, no? Namit-namit sa mga native nila mga pagkaon. Kag very fresh from the farm, ha? Halin pagi dyan sa farm ang ilang mga okra, ilang mga talong, talbos ng kamote. Kag may ara sila sa ginatawag nga danggit. No? May ara sila sa mixed veggies nila. Pero ang mixed veggies nila, wala iging gisa, ha? Kundi steam tanan. Ay, kanamit-namit. Gadyabala. Ang ilagid nga paborito kung isa tanan aside sa mixed veggies da, no, dira sa kapihan sa pahuan dira sa Granada, ang ilang nga native nga manok. Kanamit namit. Tol, makakasgid mga bakid-kid sa lawas. Oh, exactly, no? Shoutout na gali kay Tol Marby, dira, no? Shoutout na sa imo. Pari naman niya, simple lang yung ako niya nga utol sa Lost Boys, ano? Ang amo na nag-iisa na mong na Reyna, ba? Reyna. No, shoutout na gali ito kasi lay na yun, no? Ara na yun, yung mga shop diya sa Uriya nga mga shout out sa mga tenants mo, ah, dira sa Silay, ah. Oo, di ba, shout out na. Sano ka naman ma-ride? Nani maka-rides naman ta sa Sunday, no? Kaya kinamiss ka na namun. Everyday ka namun na-miss. Charot! Ang bala mga tropa nga mag-comment din sila sa akon, ha? Ang bala. O, oh, ariman diri, no? Ganyan na pa-shout out mo. Nag-shout out mo diri si katropang Jelwin, good PM, sexy D, kag Uncle Bob, Ninoy Aquino Day naman sa Biyernes, pwede maka-request sang kanta nga, sang kanta ni Gerald Juling, ang title, ano na, Juling na ako, ang title is Love is in Your Eyes. Ato na pangitao na, Love is in Your Eyes ni, ano na, Gerald Juling, pangitao na na, kubala ah. Tanda niya ato ng mga engineer. Love is in your eyes. Tikon love hug sa inyo eyes yan. Ano na yan? Ginjong bagay, no? Ari mo din, no? Si, once again, ka-shoutout na kay Tol Marby Rodriguez. Alright. And of course, may aramang kita din, katropa nga si Alberto Norbing Loreno. Good afternoon, katropa. Watching and listening from Talisay City Zone 15 Negros Occidental. Thank you. Oh, ariman, may nagpapaso. Diri si katropang Dave Justin Gasataya Ramos. Boss, maayong hapon, pa shout out B sa DPWH Second Binalbagan. Shout out sa inyo natanan. At the same time, Ariman, si Rihanna, aridri si Rihanna, katropang Rihanna, ano ni? Diestro, maayong hapon ang Uncle Bob, watching live from Kandla, Kunalom, chapter Himamaylan area. Shoutout na lang sa Mambato chapter na mga megaya ko, no? Si Lynn Antonio Talde, si Jessica Gonzalez, si Jenny Lee Lanario Gazon, kag si Robby Lynn Kaliao. Shoutout sa inyong tarangga sa imamailan. Grabe, nabuto ito gali. Siyempre kay Facebook mo, di ba? Mo na gani. Biskan sa Pluto, labotay ah. Basta nagatutok na kamugyapon sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, labotay ah, biskan sa Mars. Promise. Kagaraman din ano, si Jessica Gonzalez, maayong hapon, Uncle Bob. Maayong hapon mo sa imo. Kagaraman din ano, si Elvira Gilogo, aton katropa sa Kabangkalan. Good afternoon, Uncle Bob. Happy birthday lang no sa apo ko, si Ira Nicolette Biswena, thank you so much. Oh, happy, happy birthday, Ira, ha? May you have more birthdays to come. Thank you! And arimandi rin, oh, si Mom Shee Lori from Manila. Hello, Idol. Good PM. Kamusta na po? Solo ka ngayon? Yes. Solo-solo ako ngayon kasi solo-solo din si Sexy D sa kanyang racket. Para kita nyo man ang isa, para may income, man. Alright, din, no? Shoutout kay Alberto, what, no? Kay katropang Alberto Loreno, no? Happy listening lang, no? Kay Dario Tapol Loreno, kay Isagani Mitano, kay Ronnie Mitano, kay Mitoil Liamas, Gayong Liamas, Jesse Hagulino kagsatanan ng mga pamuluyo sang Hope GK Kabatangan Talisay City. Thank you. Ari man rin no, nag-ambal man si katropan Jessica Gonzalez. Same Uncle Bob sa amiga ko nga si Reina Diestro kag kay Lynn Antonio Talde. Arimandrea, hindi magpaperde, hindi magpahulihe. Ang manager ta sa Good Motor Trading, kundiin ginabakalan ta yung mga big bike sa Kawasaki kag kung ano-ano pa nila. Shoutout na gali kay Mr. Manager, no? Si Lil Bidonia. Thank you. Bossing manager. Shout out lang sa tanan mga crew dira, no? Gang labi na gid sa imong mga mechanic da, no? Kag mga staff, no? Shout out lang gid. Shout out da kay mechanic Barry. Ari pagid ang bali ha, katropang Diva. Boss pa shout out big last lang. Ha ha ha. Bobo. Shout out lang galing no kay JR Ginelia from Himamaylanon. Alright, shout out. Yeah. Eh, ubos nang pa-shout out. Eh, masugod na. Alright, anyway, shout out din sa tanan ha. Shout out din sa tanan. Ang mga katropa natin yung gigrapamati subong, no? Okay, bala mo mga katropa, batiyon kita sa YouTube channel naton nga XFM 90.3 Bacolod Livestream. Pwede ka makalantaw diri sa via Facebook, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwede man mamati ka sa radyo, no? Sa inyong mga radyo dira, mapasalakyan man, mapabalay, no? Pwedeng-pwede gig ka mo ka pa shout out, no? At the same time, 144K followers na kita. Congratulations! Thank you! Oh, ambal ni katropan Jessica Gonzalez. Shout out ko na kay Ma'am Mizpa Moreno Montano Villanueva. Ariman si Maricel Largo, Diana Bacani, Pastor Winston Villanueva. Kagsa kay Nanay Ophelia Habonete Limbaga, kagay Rene Habonete. Maayong hapon sa inyo. Happy listening lang sa kanan. Abali laga pa matigig kami di bala. Kabalokong mga pamati ka mo.
1: Wapa. Bow. Perfect.
0: Siyempre ka pamati ka mo kay ginashout. Outa ka mo mo. Ay, hindi man magpuli. Atong katropa nga si Bunga Spotted, no? Arisa, good afternoon, Uncle Bob. Pa-shout out watching live from Sitio, Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan. Thank you. Maabot kisa punto ang makabalik ko sa inyo, no? Bala mo, ang shout out sa bata, ano nga si Chef Vincent Miles, no? Ara sa subong sa San Carlos. So, pwede ako ng mga nga motor na si RT. Nag-message siya dire, no? Enjoy good sa kaga. Be safe lang na anak, ha? Lablab, papa. Lablab, papa. Bato ba, ginchik, inyo gito sa hotel si RT? Very good. Amo na namong kalabya, nga mo nga motor si RT. Masyado ka ma-arte. Bari man, oh, katropang Cheryl Charisma. Shoutout na kay Jessica Mary Lou, no? Kay Glenda Moms. Barangay 1 chapter naman na sila, no? Maring hapon sa inyong tanandira. Thank you, Gid. Katropang Cheryl. Ariyo, pang, wala kita da. Wala eh. Matagulang kape. Santon Plus Coffee Mix. Kumaad ko kasi yung mga petadungan. Makontenta ya, makontenta nga ka padungan ta pangapi. No? Kaysa naman madungan ta inom, I don't drink no more. Way!
2: Sugit, takap lang ka mama.
0: Sugit ta! Ada na done, like and share na, Uncle Bob. Thank you so much. Katropan Jessica. Thank you. Ubuso yung oras sa pa-shoutout, ako. Nagkaburura na din ba ko sa kalaka shoutout? Yahoo! Okay, man na parang di mapanos ang laway, no? Hindi magbaho. Alright, alas 2:39 na sa ngapon. Gigampecha, subong, no? Agosto 17, 2026. Alright, thank you so much. Katropang Bunga, Spotted, Ambalya, Dan, like, share. Nako pang, tita mo kita Bunga sa inyo, kay Bunga ngalan mo. Ano mga tanong nyo daman, Bunga Spotted, nga daw ang ngalan mo kaya Bunga Spotted. So may naspatan ka nga Bunga. Ikaw, uro ka pang target sa mga Bunga, sin dyan, Mingo, dahil mo nang kakadulay. Ha? Pang! Birthday ko bala sa August 26th. Happy birthday! Yahoo! Ako gani birthday ko sa 30. Wala ko cake. Si 6D parang bakal. O, diba? Ang importante sa mga birthday ta, kabalo ka mo mga katropa, importante buhi. Mugi nang inyo pasalamatan gid always, no? Not the gift, not hindi ang mga bagay nga ma-receive ta sa birthday ta. Ang aton nga ba kabuhi pa lang alone dako na nga pasalamatan kay hindi ang iba nya wala hindi na halos maka-celebrate sa ila birthday, no? Kay end na sa ila career. Di ba? Abo na nga dapat every time nga mag-celebrate sa birthday mo, pasalamat ka gid sa Ginoo, no? Nga buhi kita. Wala yun dyan, Manggo nga. Wala yun dyan, Manggo. Abi, kaging spot mo na, guro. Ginubos mo na, guro. Ano ay? Ano na, harvest? Ginarvest mo na, guro. Kaging baligya. Hey! Badakpad ka na gani, karon. Alright, no? Alas 2:41 na. Mamati kita rin sa malipot nga painumdong kag musika, no? Ang imo to nga request to nga... No, itong request na to. Nalipat ko. Be, pakita ko ta. Ang Love Is In Your Eyes by Gerald Juling. Doon na Juling man ako sa pakita. Ito pa to nga ronda na, ha? Okay, Jelwin. Thank you so much. Magabalik ang inyo nga X-rated nga programa. Kaupo na inyo nga Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal sa Facebook and TikTok. Pakitaan nyo lang akong ngalan dira. Siyempre, diri lang sa paborito nyo nga estasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
2: X-rated.

0: FM 103.9.
1: The Secret of Health.
2: Kung kulang ka permi sa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen, yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permi sang kafe. Kaya permi hagin na tuyo. Sa mentalidad na to, inom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
1: Southern Plus Gold.
2: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka, kasi lang nakatulogin man. Kung ang ano kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag o ayos ang kondisyon.
1: San Don, Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
2: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nipipensaro, yung mo sa nga memorya.
3: Permi ka lang nag, ano?
2: Nag-lag?
3: Loading?
1: Sample Gold Coffee Mix.
2: And then, aray, Sir Josel, kung kayo sa... Manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising. Kapiyan pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms sa ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why? Kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa emotional resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan yung mapabayaan, posibleng magkado sa malala nga balatian.
1: Southern Plus Gold.
2: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na aton ng aton sa pagtulog kada gabi.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggabot sa anumang uri ng sakit.
4: Yes, to health!
5: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ninyo nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Kay hindi man aton no punggan ang magpangape. Kapin pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kun di patong bawal didto kagid na namitan mag sigit tilaw.
1: The Secret of Health.
2: Tika'y hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliyon mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
3: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
4: Yes!
6: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Sunthone Gold, yes. May ara sa mangustin.
6: Mm-hmm.
2: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
6: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
1: Premium D3 Coffee Mix.
6: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The Secret of Health.
2: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
6: yes,
2: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Iling duha ko ni-combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes, to help!
6: ari na sang aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iyang nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sang aton Food and Drugs Administration.
7: The Secrets of Health.

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal

0: Reduce the pain.
1: If symptoms persist,
0: call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samphone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
0: Samphone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
5: X-rated on XFM.

0: And we're back! Alas 12:58 na sa ngapon mga katropa, kagining oras, ginadulong sa inyo sa ngatong kapaborito nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ini nga itong Turbo Dietary Food Supplement for Men mga katropa. Ini para sa aton nga mga kalalakihan, no? Ini sa makakaglavo huwas ka nga mga natural nga herbs. Nga nagapainhan sa mga libido sa aton kalawasan. Kung ikaw gusto mag-moment sa imo nga wifey, amunin yan dapat mga tumaron 30 minutes before sa inyong romance para sigurado nga malabot kagid sa 12 rounds.
1: Wow, perfect!
0: Diba? Kung gusto mo mag-init ang imo nga kalawasan nga grabe gid ang gana sa kama, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men na kamo kay for sure ganado gid ang serbisyo. Amo na ginamba nila sa Turbo wagas ang lakas. And mga katropa, syempre ini nga itong Turbo BFAD approved kag halal certified. Actually, tanan natin nga mga produkto ng himo sang Yes to Health Incorporated. BFAD approved kag halal, halal certified. Amo na pwede-pwede gidiim nun sa atong mga kauturan ng Muslim. And balik na diri sa atong mga katropa, no? Nga nagkapa-shoutout. Ariman diri si katropang Mayna, si Liadora Dumipig, no? Maayong hapon, Uncle Bob from Moms Punta Taytay. Yara kami dagin batsuyan na ni Bro Marlo, no? Kagapon sa kag ni DJ Norino, pod ko bata ko. Namit-namit sa gila batsuy, dadira sa may Punta Taytay, sa kilid lang na sang Jollibee, ayun bala. Kanami sa ilang batsuy, no? Suabi ang sabor, kag pati ang puto, no? Kanami, gid. Nalipat lang ko sa ngalan, pero authentic, gid, ha? Biska pagsulod mo pa lang, ang ila pa lang set up, very authentic, kanamit. Actually, gina-vlog na nasa ni Destination, no? Kanami, gid, sa ilang batsuy. Try nyo na bala sa may Punta Taytay. Mangkot ka mo sa mga tricycad or e-bike, na bala ng mga, ano, sa Bangga, na bala sa Jollibee. Pasulod kay taong-taong sa ilang abatsoy. Sarap! Siyempre, pag adto, tinayang kolba, pa-picture man sila. Wala makita sila artista, wala nga pinaka-kontrabida sa una sa mga pelikula. Isa naman, kung tiyakin direct, bakit lahat ng role ko is masama sa pelikula? Sabi, bakit? Bagay ba sa itsura mong mabait? Sabi ko, okay, back to pagiging kontrabida. Alright, no, at the same time. Oo, naman, nakasakit.

0: Siyempre, no, ano bilang ato nga pagaw brown subong? Siyempre, mabasa kita, no, sang sulat. Kag again guys, para din ang aton nga number nga pwede nyo tawagan ha, or pwede nyo man ibutang din inyo nga mga cellphone number kaya ako mismo matawag sa inyo ha, para ma-istorya at ako mo din on air kag ma-try ko man kuha ang inyo nga mga opinion sa aton nga basahon nga sulat, no. Ini nga aton nga sulat, no, may kaangot ini sa may pagkadugong birdie or birdie. Dulain ng color, ha? Ato nini basaho, no? Ari, itaguon ta lang siya sa pangalang Bruno Mars. Abo, Bruno Mars. Bruno Mars, gid ko na angalan. Sige, ato nini basahon na lang ito, ha? Dear Uncle Bob, tawag lang ako galing sa ngalan nga Bruno Mars. Tumayo, Bruno Mars. Uncle Bob, isa ako ka pulis. I mean, isa ka pulis ang ako nga lolo, Uncle Bob. Kag may mataas nga ranggo. Dugay na siya sa serbisyo kag pangarap niya nga may masunod sa iya nga bilang pagkapulis. Tungod kay wala ko sang utod nga lalaki, kag puro babae, ako ang nakita niya nga future policeman sa amon pamilya. So sa walo ka magulutod nga puro babae, ako lang gid ang lalaki. Amo na nga ako gid ang paborito sang akon nga lolo nga pulis. Sa balay, ang always siya ginadala sa akon, kung hindi pusil, mga salakyan ng mga tangke, mga hampangan ng mga soldiers, kag kung ano man dira, no, nga parte sa pagiging army kag pulis. Isa ginatundoan niya ako maging snappy. May best man nga ginapaupod niya ako kung mag-firing, kakundiin man dira, no, nga may mga event sila sa ilang opisina. So tungod kay nagdako ako sa amunang sistema, Uncle Bob, pakta kung ano ang akon nga ging graduitan. Nakatapos ako sang kurso nga criminology, Uncle Bob. Kag sa tungod sa akon kapisan mag-eskwela kay gusto gid ganis ang akon nga lolo nga makapasara ko. Napasaran ko ang amon nga licensure exam. In other words, police na ako, Uncle Bob. Pero sa adlo-adlo nga pangabuhi ko, Uncle Bob, hindi gid nila mabalaan nga napilitan lang ako maging pulis tungkol sa akong nga lolo. Pilit ko nila ginapa-apply, no? Ginapa-apply na sa pagiging pulis para ma-assign na kung diin man dira. Kaya nga ila ko nung ginarason, habang ara pa si lolo mo sa pwesto, kag may backer ka, grab the chance nga mag-apply na. Nakabot sa punto nga nag-retired na akong lolo, Uncle Bob, kag wala gid ako gyapon nabutang sa serbisyo. Nag-worry gid ang akong lolo kag akong pamilya nga abala. Nalabot pa sa punto nga nag-retire na akong lolo, wala pa gid kuya naging isa ka policeman. Hambalila ka namin sa imong nga kurso, kag nakapasar ka naman, nga abi hindi mo pa pagtindugan. Nga abi hindi mo na lang pagpadayunon. Nga hindi ka magserbisyo, kumbaga. Pero ang problema, Uncle Bob, wala gid sila kabalo sang matudtuod ko nga kolor. Ang kolor nga ang dugo ni Darna. Hindi ko mahambal sa ila. Nga hindi ko galiya. Gusto mag-servisyo kitungod. Nahadlok ako sa mga lupok. Siyempre, wala ko nigin pa. Obvious sa ila, Uncle Bob. Hindi ko man mahambal ang matutuod ko nga kulor. Kay for sure, latigo gid ang maakom ko. Wala sila kabalo nga despite sa mga pusil, bola, tarak-tarak, mga soldier nga mga panganan, corona yung akong gusto. Oo, corona, Uncle Bob. Gusto ko yung maging reyna. Reyna ng kalawakan. Subong. Ginapasiktogin ako sa lolo ko, Uncle Bob. Kung ano gibala ang gusto ko sa akon nga kabuhi. Ay, hindi ko na nga may kurso na ko, nakatapos na ko, kag may lisensya naman ako nga, abala, ano gid ang rason nga hindi ko gid makuha nga mag-apply or mag-service. Nagka-excite na gid ako nga lolo kag naghambal nga gusto ko gid ipamana sa imo ang akon nga pusil. Pero galing malayo ini sa gusto ko ya no, Uncle Bob. Eh gusto ko ya corona ang ibutang sa akon nga ulo. Corona sang reyna sang rampa. Subong, amo na ginsulat ko ni Uncle Bob kay nag I'm so confused. Na-confused na ako kung iambal ko pa bala ni sa akon nga mga ginikanan. Iambal ko bala ini sa akon nga lolo. Pinalangga ko nga lolo nga nag-aasa nga akong ako na lang gid na nabili nga lalaki sa pamilya. Daw ako pagid ang marina. Tani matagaan mo ako advice, Uncle Bob. Kag sa tanan mga nagapamati sa imo nga programa. I hope nga maintindihan nyo ang ginsulat ko. Kag madamo gyud nga salamat and more power to your show. Thank you. Ako gali. Si Bruno Mars. Tira batihan nyo man tuguro, no? Si Bruno Mars ang nagkanta sang Grenade. Can I catch a grenade for you? Grenade na gani na, ah?
1: Boom!
0: Alright, alam mo din rin ako. Shoutout to the Rizika Tropang Melanie Martisano. Good afternoon, Uncle Bob. Kamusta? Kapamati lang di kami sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Pag-greet lang sa family Martisano. Salamat, Ged. Alam mo din rin si John Ski Vlog. Pang, pwede mo ko tawagan. Ari ako number 09-918-384-133. O, sige, tawaganta na karon, ha? Tawaganta na karon. Oh, mamati kita na isang ma-short break lang kita na kagadali, ha? Kaya sa aton pagbalik, magatawag ko sa aton nga mga katropa. Kaga the same time, after na aton makuha, unahon ta na yung ilang na opinion with regards to this matter, no? Sulat, no? Aton na ni Kwaon, tapos last is, ako na ma-advise siyempre, para at least ma-advisean taman si Bruno Mars, no? Gonna catch a grenade for you. Siyempre, dire lang sa inyong programa tuwing hapon, Monday to Friday, 2 to 4pm, kaupod si Uncle Babe the Sexy D sa X-Rated, dire lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
1: X-Rated.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
4: X Rated on XFM.

0: And we're back! Alas 3:23 na sang hapon, mga katropa, kung ining oras ginadulong sa inyo sa atong paborito nga Santon Plus Coffee Mix. Kung kamo bala mahilig magkape pero galing kay indi na pwede sa mga sobra ka caffeine, no? Kag daw ginapalpitit na kamo. Or in other words, nga may mga high blood kamo, no? Or gina-acid kamo. Isa lang gid nga kape ang dapat iimnon nyo. Ang ating Santon Plus Coffee Mix. Kaya ko nga high blood, nga dasig magpalpitit, nga acidic, amuni ang ginakape ko. Bangod non-caffeinated ini, mga katropa. In other words, wala sang caffeine. Nagkape ka na, healthy ka pa. Bangod miara inisang antioxidant. Miara inisang ginatawag naton nga mangustin nga prutas, no? Antioxidant ina. Tapos may moringa siya nga makabuligid sa aton nga lawas maging healthy. Kag may soya powder. Isa sa mga gusto ko pag-ini sa aton nga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, kaya nagabulig ini sa mga kababaihan naton nga may hormonal imbalance. So if I were you, amuning kape nga dapat mo gid imnon para at least nagkape ka na, healthy ka pa. Kag sa mga gusto na magpa-shoutout, once again, guys, ha, aridri nga ito nga XFM, Bacolod News and Public Service Authority page. Pwedeng-pwede nyo gid i-comment dere ang inyong mga patamyaw. Kag, syempre, kina-shoutout ko na dere, no, ang akong mga kautura, no, ang mga ka-bro ko din, no, shoutout agli kay Julian, nga rasubong si LTO. Oh, brother, kamusta da? Na aridiri ka atin nga mga The Lost Boys nga mga katropa, no? Aradira si bro Limar, si bro JR, bro Bert. Aradira sila Manager Lil, no? Sila Tol Marby, si Tol si Sir Paul Mauricio, no? Aramandira ang atin nga mga katropa, si Sir Ronnie, Rida, Noel, Joves, no, Bert, si John, Cesar, si Bagwis, Job, Sir Job, kaga syempre si Sweet Corn and si Sir si Bro Combat Venture, Sir Marlon, may ngapon na sa inyong tanan. Kung gusto nyo kami masabay, no, shoutout man dagali sa 202 Cafe sa DSB. Te, sana nyo ko brand ba ngalan sa baso man? Alright, aray ko rin si John Ski, no? Nagaulat lang siya kuno sa nga tawag doon ka namin isang yung mga background, John Ski. O, ano na, din aray ka sa Boracay? Sige na, ako na tawag ka na yung mga number. Sige na, kung bahala. 0991-838-4133. Okay. Andaman mo na niyo pag-shabton, ha? Kay... si Palay. Si Palay, naku na. Okay, okay. Ikaw, lahat ka pero kayo kasabat! Hello, good afternoon.
1: Hello, pang. Mayong hapon, pang.
0: Alright, mayong hapon man. And kamusta nga ito nga si Palay? Dumayo ito nga picture ako.
1: Ako na, si Palay na siya. Proper.
0: Ah, okay. Si Palay proper. Alright. So, basi may gusto ka na i-shoutout before we start?
1: Osh, mayong hapon na sa imo pang no, sa kay Sekpididra, sa tanan nga nagapabati sa, ano, sa XFM. nag-shoutout na sa mga tropa ko man.
0: Alright. Ano niya nga daw nga dumiyara yung nga daw may mga naghahambal sa likod. Ano naman?
1: Agabalik ya isda.
0: Ano na? Agabalik ya isda.
1: Agabalik ya isda pang.
0: Okay. O ariman din no si Mariani Carpio. Sige, tawagan ka karon Mariani. Unahon ko lang ni si John Ski. Alright. So John Ski, Baysay mo nga nabatian no nga story nga gipadala sa aton ni Bruno Mars. Kung na catch mo to gina, just to give you a recap, 'di ba nga lolo niya pulis, no? Dugay na sa serbisyo hasta nag-retire na lang. Siya ya kay graduate man siya sa pulis, kaga nakapasara siya sa iyang licensure exam. So in other words, ma-duty na lang, ma-apply na lang siya sa kundi inda nga presentor, ma-apply na lang siya para maka-service na sa galing kindi sa kidugong birdie sa gani. Darna! Muna gusto yate, ano man yung mga mahambal dira?
1: Para sa akong nguro pang ma-apply na lang siya sa ano, sa mga salon na blang.
0: Salon? Graduate siya sa pagka-pulis sa salon at sa bagay. Imo man, sakto man na.
1: Kaya yung man gusto, makuhan siya, makaon man siguro bato eh.
0: Madar na agad siya.
1: Oo, madar na agad siguro. Basi ang 54 floor, basi lumpaton niya.
0: Ah, okay. Di,
1: para sa akong pang, mula na pa nga, nang apply sa iban nga, kung anong gusto niya dira siya ang ano, na future, no? wala naman kami mahimo siya kung naman niya gusto.
0: Okay. So, tsakto man, may punto ka man, no? Ay, nabilang, kung saan sa masaya, no? Supportahan kita, diba?
1: Supportahan kita.
0: Diba? Alright,
1: tsakto. Ako ganitang, gusto ko matali magabuna mo.
0: Magdar na?
1: Oo, oh, okay. Para mga tao matuburog ano ng batubatiling.
0: Oh, okay. Hindi lang ako na magkato. Joke lang. Alright. And syempre, no, thank you so much sa imong advice, no, kaga gin-share. Ano man dira ang pinaka makusog nga radio frequency nga ginapamatian nyo dira sa inyo sa kabangkalan?
1: 106.1 XFM kabangkalan.
0: Alright.
1: Thank you, Kipang.
0: Alright, madaming salamat. John Ski Vlog from Kabangkalan. Thank you.
1: Support.
0: Alright, ito napindot ko pa. Sorry. Alright, nagambal pa si Sir Ija Saria, katropan dyan, skino, napindot ko dahil kaya abig ko mababay na may padugang pa sa kalitan eh. Alright, ariman din si Mariani Carpio, nadula man tong number mo, day. Paano kita matawagan kung wala ikaw number? Yahoo! Pindi mo lang mabutang, liwatay mo number, kita tawagan, taka. Bilis. Abal niya, hopping, ha? Huh? I cannot understand. Hopping. Bunny ka ba dati? Alright, sa mga gusto magpatawag dira, please, ibutang nyo lang dira ang inyong number sa aton nga XFM official page, mga katropa. XFM Bacolod News and Public Service Authority page, kay itry tagid nga matawagan ka mo, no? Para makuha nato ng inyong mga, what do you call this, sentimento or opinion sa gimpadala nga sulat ni Bruno Mars. Pero para masabata, no, kasi Bruno Mars, ari, ato na gaansang ginatawag nga advice, no? Kung nagkapamati ikaw, katropang Bruno Mars, madamog niya salamat sa imo gimpadala nga sulat. Thank you! Kabalo kagid nga ang kabuhi sa kalibutan na siya dugid kis aka confusing kung pagbasihan tagid, no? Kumbaga, tistingan kita sa panahon, katropang Bruno Mars. Sa imong sitwasyon, amunin, no, nga may dugo ikaw sa kumbaga mala rainbow ang dugo mo, wala gina isang problema. Okay? We are a community that accept every individual, okay? Siyempre, ma-feel mo ang pressure, Bruno Mars, no? Katropang Bruno Mars. Kay, tungod, arap lang ang feeling, daw, duginpasan mo, no? Ginpasan mo ang ginatawag nga obligasyon or mina or ang legacy sa imong lolo. Kabalo ko hindi ginaya hapos, no? Nga responsibilidad, pero ugaling mas hindi apo hapos kung piliton mo gidang kong galingon mo nga maging isa ka pulis but you're not happy. How will you give a service? How will you give service to other people when you yourself is not happy? Pero seriously, katropang Bruno Mars, hindi niya madali ang imong sitwasyon. Oo, oh, batsagan gid na mo, no? Hindi lang sa amo na nga sitwasyon, pero sa madamo nga sitwasyon na katropang Bruno Mars, no? For example, may ara nga, gusto ka maging doktor sa imong tatay, sa imong ginikanan, sa imong nanay, and yet, kwaon mo ang maging doktor para lang for the sake na ma-happy sila, mag-graduate ka, magiging certified doktor ka, and yet, lainin mong gusto. Nagpainting ka. Diba? So, kabudlay. Ako, nag-graduate ako as a CompSci student. Or, BSCS graduate sa Lasal. Pero hindi ako naging programmer. In fact, naging artista ko ya. Naging vlogger. Naging DJ sa radyo. Naging singer, songwriter, drummer. Kaku ano pa dira, no? Naging streamer sa TikTok. Masyado kalayo. Pero isa lang ang mambal ko na gamit ko ang mga natunaan ko sa college life. Mas naging edukado ako sa nag-graduate ako. Kay mas lain gadyang nag-graduate ka, no? Pero again, not everyone has the same recipe in life. In fact, ang akon nga utod nga nasa US, shoutout na kay brother ko nga si Ronnie. He was our youngest, he was my younger brother, no? He's the youngest in the family. Mas dako pa sa gani ginasweldo sa ako kagina income. Pero wala siya gani nakatapos ang high school, ha? So, in other words, importante yung pag-eskwela, but not exactly the recipe of success. Madamo ko kilala nga graduate, and yet, mas magaranong pa tong businessman nila nga classmate nga wala katapos. That's the sad reality of life. Kung tutuusin, no? Amo na, ang ma-advise ko lang sa imo, katropang Bruno Mars, as long as wala kami kinatapakan nga tao, as long as labuton mo yung gusto mo malabot, kung corona man ang gusto mo, hindi posil, go for it. Why would you stop yourself to be happy? Why would you stop yourself to do things that would give you joy? Pero, as much as possible, kilalan mo man iambal sa imo pamilya. Kilalan mo iambal sa imo nga family nga hindi ka nagid magiging pulis. Oo, batunon mong ilang ginapangambal, batunon mong ilang disappointment, ang ilang siguro frustration, because they are entitled. Kaya ginpa-eskwila kanila. Hindi lawag-lawag ang pagpa-eskwila. Apat ka tuig sa isa ka tao, sa isa ka bata. Okay? But again, we all have to accept, amo na balambal nila, it is what it is. Hindi man madali, but we have no choice but to accept the reality of life. Una sa tanan, party ka man japon sang pamilya. Regardless pa kung naging police ka o hindi, you are still their family member. And that is your way to get respect from them. Ang importante lang dira, katropang Bruno Mars, nga ready ka. You are ready para sa ilang mga reaction. No? Mabudlay ining pag-ako sa ila sang imo nga pagkadarna. Pero this is the only way. Amo lang gid ni. Kada moment nga maako man ni sa ila, una sa tanan ikaw mismo magiging halog sa imo nga tagipusoon. Inabalang wala kang namin ginatago sa ila nga bugat sa imo tagipusoon. Importante nambal ko. Whether you're gonna accept me or not, darna! Malupad, kuya. Kung ako'y mo pa man ko to, no, if I will have a son or a daughter that will be a member of LGBTQ, LGBTQ plus or what, whatever, batunon, kuya, okay sa akon. Anon mo na ang straight guy, straight nga lalaki, pero puro sakit sa ulo ang ginobra. Barumbado, wala modo, wala respeto, wala batasan, di ba? Mas hindi ko ma-proud. Pero kumiara ko yung bata, yung biska ng balunta pa nga darna, pero he is successful, he knows how to respect, he is a loving kid, no? Kag marangal mo lang ginaobra yan, wala sa mga ginatapakan. Mas proud pa ko na siya. Why kaya labot? Kung kiwi man siya, anon mo ng mga straight, pero wala man ambag sa pamilya. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit ha. It's the real, my own opinion, no? Kaya damo ga-discriminate eh. Sa ini klase nga mga LGBT, you know, they all discriminate because they're straight. Who cares if you're straight? The big question is, are you good? Are you a good person? Oo, straight ka nga babae, straight ka nga lalaki. Pero again, my question is, are you a good person? Have you contributed something in your family? O ikaw mismo da, pasaway kagpalamunin. Diba? Muna nga, I'm still proud of you, ha? Katropang Bruno Mars, kaya gintapos mo ya for the sake of your lolo. Again, pakita mo nga may kaalam ka, kag may kapisan nga makapasar sa exam, kag makatapos. Grapa lang ya. Dapat sila maging proud sa imo. Because hindi tana nakatapos da. Hindi tana nakapasar. But you made it possible, no? You have provided a statement na yes, I did finish for my lolo and for every one of you guys. Ang importante sa kalibutan, maayo ka nga tao, madamo ka gibinuligan, and mikadlo ka sa Ginoo. That's all it takes. Hindi man kita perfect, no? I'm not saying me as well as hindi ako makasasala or perfect, no, I'm not. As long as you have the desire to change, as long as you have the desire to be good, as long as you have to follow the goodness of God, and that's being a child of God. We want to live a Christly life in this world. Alright, so mula na. So, madamo gig salamat katropang Bruno Mars. Thank you! Kamu guys, sa mga nagkapamati dira subong, mga katropa ta, ano man ninyo nga mahambal, no? Pwede nyo man i-comment dira sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Para tis mabatian ta. ang inyong mga sentimento, no? Or pwede nyo man ibutang inyong mga number dira, no? Kaya it's alas 3:43 pa lang sang hapon, eh, alas 4 pa man tamagin. I still have a few minutes to call you. Ibutang lang inyong number dira, no? Or pwede man nga kamu mismo matawag sa aton nga number dira nga nakapin, no? Sa aton nga official page, 0950-522-818 para sabtunta. Sang sa tanan niya may mga kabataan, no? Nga amon nga sitwasyon pareho kay Bruno Mars. Let's just not give them what we call the how do you call this? Burden ba? Dito na pag sobra gid ka bully, no? Or kay ti wala man ni nila ginpangayo, no? Kumbaga kibatsyag ni nila, gintaw sila nga amo ni ila preference nga maging amo na. Can we just respect and accept? May importante, maayo siya nga tao. Malahin na lang kung amo na siya, tapos pasaway pa, kag asindo, kulang na lang, do ikaw na mismo makuga, di ba? Dahil na lang yung storya.
2: Wapa!
0: Di ba? Importante kaya guys. You have the desire to be good, di ba? Oo, nag-ula na naman. Ina ba lang ang piling mo nga dumapuli ka na kaya alas 3:44 na tapos nagbuhos ang ula, no? Di, mas stuck up naman kami na, di? Paano kung ikaw pala Carlota? Paano kung natukatukar? Yahoo! Anyways, magiging salamat, no? Mula na, no, ang mambal ko sa inyo. It's part of our daily life, no? Na mga amo kita na mga problems. Pero imagine mo, ha, kung ipili to nila si Bruno Mars, no? Si katropang Bruno Mars nga maging sa kapulis. Okay man, magampanan niya siguro. Tikinadlok siya ganis sa lupok. Nakikig ka mo yung kinadlok siya sa lupok?
2: Yahoo!
0: Kasi gusto ganyan malukpan. Sakit na mo. Yahoo! Diba? Ako honestly ha, amunay tsura ko ha. Matato, mamunay. Pero damo kayo barkada ng mga mga members ng LGBTQ, no? Kisa, jagi man sila up doon niya, honestly. Patay ko na sa kadlaw. Isa kayo gamamo man ko na sa mga vlog ko, di ba? Si Sunshine, di ba? Muna karakter ko. Si Sunshine Mars! Lagi na, wala, it does not, kumbaga, define a person, ha? Ang dali sa kalibutan niya, ang ginaisip di ang kayuhan mo, ginobra. No? Hindi akong anong imo itsura. Ano imo status? Ano imo kasarian? It does not define you as a person. Para sa ako niya, you just have to be a good person and that's it. Simple as that. We have created by God to enjoy life in this world. To experience love and care, joy and happiness. Amo lang yun na. Ikaw, bingabi, nagkapangabudlay ka, di ba? Nga, nagatrabaho kita. We work for the same reason. No, we work for our family. To feed our kids. To feed our soul. You know, nga, bigakanta ako because that's, music is food to my soul. Muning ka pa busog sa akon nga passion. Ang pagkanta. Nabis kang dumabuka ng akon nga lingag na. Ngabi ka radyo ko. No? Ulan, maulan man mainit. O ngabi, ari ko din mawakal-wakal sa inyo. Aside sa obra, ha? Because I love to entertain people. Muli ako niya gusto mo. no, ang magpakadlaw, magataga happiness sa mga tao because knowing na may mapalipay ko sa akon nga tingog, sa akon nga ginaobra nga patawa, nga sa mga vlog ko and everything, I'm happy as well. Kung gusto ko mag-obra sa nga normal nga obra, pwede gid 8 hours a day. Pero again, di na. Kapoy na yan. Muna gini, ang balagay nila nga, you have to work smart, not work hard. Gamit ang otok, hindi ang lawas. This brain of ours can generate trillions if you have a very big idea, no? Ang kapalakat ni santanan niya sistema diri sa kalibutan is brain. No? Sino ba na naka-discover sa tanan ni? No? People with big brains. Mga scientista dira, no? Ang mga creators ta, no? Ang mga discoverers ta, no? So, na may idea kita sa forest kag tanan. Lang to lang ta Discovery Channel, alam-alam na ta. Mga lantaw lang ka National Geographic do memorize mo ng kalibutan. Thank you! Subong pa nga panahon nga usong AI, no? Everything is spoon-feeding na. Ginahungit na, tanan. Ubra ka kanta, pwede AI. Ubra ka lyrics, pwede AI. Ubra ka content, pwede AI. Convert mo mga bagay-bagay, projects, everything, tanan, pwede AI. Di isaligta na lang sa AI, tanan. Di nang ginatawag natin nga organic. Amo na gani nga nag-obra ang Yes to Health sa mga organic. Yung mga supplement para at least. Huwag magpanik, it's organic. Subong bala, no? Piyaran nyo. Tanan, subong. Instant, no? Instant na gidya, tanan. Te, kabudlay. Amo na nga, for me, no, we can pwede takaupod sa ginatawag nga innovation or pagbago like what AI is doing right now, no? So, naya, mapinting pang tao, no? Mapintura pa, ma visual artist na everything whatsoever, no? Subong ya, ambalo mo lang yang ang ChatGPT. Okay, create me a painting of myself with a car beside me and whatever pak, dugay-dugay in a few seconds or in a minute, miyara ka na result. Can you make me a song about life in this world? With the genre of let's say rock, ubra niya kada yun. Galingan pamangkot, where is the challenging part? Ako yung sa ginubra ko yung kanta ko nga bituin and soon to be launched, no, under Stereophile Records, no? Shoutout tagli kay attorney Don. Sa tanan nga mga taga Stereophile, no? And shoutout mandira ang tanan ko nga kabandmates, no? Makmak, Mark, Dudes, Joel, Izen, and to every one of you guys. And before ko malipat gali, ah, gusto ko lang i-shout out ang nag-birthday gali, no? Shout out na gali kay kasama later, no, kay Ara ko sa La Carlota, no, happy happy birthday gali, no, kay Sir LD Palais celebrating 60th birthday, no? Thank you so much gid sa imo nga pag-invite sa amo, no? Especially pinaagi kay Boss Jesse, no? Garciniego. Shout out lang sa inyo, tanan. San La Carlota. Kita na kita dira ka mga party-party naman ta karon, no? Last time dan doon, na-extend kami to kay Doga. Enjoy gi kamo. Ika mo nang ka-enjoy, ah. Ika mo nang ka-enjoy ka kami nga kakapoy. Importante, damo tip, di ba? Alright, sa mga nag-taray-taray dira sa dalan noon, ha? Nag-aulan, ha? Medyo drive safe kita mga mamang kagpapang. Kag basa ang dalan, medyo hinahinay lang, ha? Di na tanay mag-banking kay Basi, karo mabalintong pa kita. Sa mga nag-abiyahe dira nga mga katropa, ta sa taxi, sa mga jeeps ta dira, no? Mga public utility vehicles sa dira, no? Mapamodern man or traditional. Shoutout sa inyo tanan, ha? Eyes on the road, not on the bombellas. Sa mga private cars naman dira niya napapuli na sa ilang mga destination, no? Or sa ilang mga balay. Sa mga katropa tanga ng mga workforce dira, no? Sa mga nag-aubra dira sa field. Halong-halong lang and ride safe lang kita. Kag kung kamo may mga stories sa inyo nga kabuhi, no, nga gusto nyo ipadala diri, pwedeng-pwede gid, no? Diri, shout out ko no ang balniya katropang Jordan Poole, no? Shout out kay kagawad Edwin Montero. Thank you. Mga gusto pa damang pa-shoutout, may 5 minutes pa kita, no? I-type nyo lang din sa aton nga official page, wa. XFM, Bacolod News and Public Service Authority page lang, guys, ha. Please do like, share, and follow. Tay, may mga nagulaw-hulaw na ba? Nagbalaka pa ko. Paano ko na mapala, Carlota, kung gayon ulan man? Basa naman ang mga gamit. Electronics pa dan mga gamit tadi. Gamay lang na tulo-tulo. Agoy, yung kulbaan ka. Kag sa tanan galing ang mga nag-comment diri kag namati kag nagtutok sa atong programa, ha? Mapa-YouTube man na, mapa-Facebook, no? Mapa-radyo. Madami magiging salamat mga katropa. Kag sa aton nga katropang sexy di, mailan din nga nga pag-racket na sa Gcash, ha? Uy, kita da! Kas GDB! Galan-ulan ba lamang? Basi-masiburo ka naman, ha? Sorry, kid, kaya wala ko ito kakantos ang Sabado, no? Kaya damo, kid, meeting, kaya pangatinan, kaga doon na busy, kid ko, no? Wala na ko gani ka ano ka tawag ni ka pa-audition sa ako nga contest diri sa TikTok, no, sa KVK Vocal Clash, no, and sa nagdaog gali, no, sa

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbe, siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na-work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: The Secrets of Health.
3: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo,

0: Anong epekto yes ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
1: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani ka gabi nga pigaw ang imo sa pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo. Pila ka gabi nga pigaw inyo sa ninga tulog? Ukon pila ka gabi nga hindi ka mo maayo sa ninga makatulog? Ukon normal na sa inyo sa ninga daw hindi giman maayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
0: Pero hindi man bot tambalon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige, natuwag ang factor nga makapaayo sa atan sa ninga lawas.
2: Southern Plus Gold.
1: Bisan ano ka nami sa imo sa ninga pagtulog, karon kon ang Panginoon mo, hindi o man na control. Ang environment man karon wa man na-align sa imo sa ninga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa ninga pagtulog.
2: Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
1: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ningalawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa ninga blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
2: Southern Plus Gold.
1: Tungod sa mga sangkap, balas ang Southern Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nang itong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatsya kita sa nisang pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatsya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa niskusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
2: Southern Plus Gold.
0: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag abot sa imo sininga katulugon kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
1: Dako ang bulig ni sini, Sir Josil, kay ang vitamin D may ara kita sini sang receptor sa aton sininga brain area, Sir Josil, nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa ringan mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringan oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringalawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
2: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Secrets of health.
0: Lugangan yung Sanson Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
1: Highly recommended gud, Sir Josil, ngay updon gid naton ang Sanson Vitamin C kung nagatumar kita sa Sanson Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng vitamin C, Sir Josil.
2: Sanson Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Ara man ina sa aton sining tatlo ka baryan sang kape, Dok Leo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Panghabon ka mo gamit ang Sanson Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
2: The Secrets of Health.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Nasapuan nga wala sang kabuhi ang isa ka tricycle driver sa South Capitol Road, siyudad sa Bacolod, aga sa Agosto 17. Sunod sa kay Police Lieutenant Conan Gadayan, na ang station commander sa Bacolod City Police Station 2, nakabaton sila sa impormasyon nga may nasapuan nga isa ka persona sa sulod sa iyang tricycle kag wala na sang pulso. Lugang pa ni Gadayan, gilayon man naging padulungan ang mga medical responders sa persona apang wala na sa kabuhi. Kag ila sa karoon, ginakaangutan ang ginpakigangutan ang barangay para sa posible pagtumod sa pagkilala sa bangkay. Impahayag sang hepe nga ara sa edad nga 50 tubtob 60 anyos ang edad sang nasambit nga persona kag nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga natural ang gitunaan sa kamatayon sang biktima. Lagi na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa gaugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
4: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

samtang nagatupaang ulan diri sa aton sa Dakbanwa sang Bacolod. Still maayong hapon sa ato niya mga katropa, and you are with Mommy G because nakapatak na ang alas 4 sa inyong orasan. So it means we have to drive carefully and enjoy with the music that we play para sa inyo. So, pamangkot ko na ng Anay Subong. Is it drizzling or it's spitting out there? I'm talking about the rain, of course. Nakatupa-tupa na gid man ang ulan sa siniyang nga hapon. Let's try to check ang hatag na weather gilayon. Suno sa pag-asa, abi, miyara sa low pressure area. Kag, inisigaron ang yara sa 1,160 km east sa northern Luzon. Kag, ang southwest monsoon na mong nag-apekto sa karon sa Luzon, kag diri sa aton niya sa Visayas. In fact, sa Negros Island region, kag nabilin nga bahin sa Luzon and the rest of western Visayas, it's gonna be a cloudy, I mean, we're going to have a cloudy skies and scattered rains and thunderstorms. Sa siniya nga hapon, tugay na sa southwest monsoon. Still ha, may pagbaha-baha, so ingat lang, be alert lang sa gihapon. Pero of course, the rest of the Visayas, tugas sa gihapon sa southwest monsoon ang pagtupa sa ulan-ulan. Kag sunod pa sa pag-asa, there might be a possibility nga magahimo yung bagyo ang LPA nga magsulod diri sa Philippine Area of Responsibility. Hopefully, hindi na magdugang kahit dito pala niya sa Luzon area. Sa karon, no, may mga bahin dito nga perte sa Gyapon ang pagbinaha. Daw wala pagidjaya na tapos, no? Ang pagbaha-baha. Imagine, monsoon rain pa lang nina, ha? So, amo na yung nakabaskog sa karon. Sa nga, actually, hindi man sila nga mabaskog. Hindi ang pag-ulan-ulan, ha? Pero may ara iya at times nga wala untat ang pag-ulan. So that is why nagatugas ang pagbaha-baha. So diri sa aton, hopefully hindi man mag-amusin na, no? O, pasalamat kita, nagatupa-tupa ang ulan. At least maka-breathe ang aton niya yung mga tanom. Maka-receive mas ang grasya alin sa babaw. Kaga, hindi sila mamalhan. Pero speaking of mamalhan, on a serious note, dito balaya sa, I think it's in Europe, ano? Na, or Europe siguro, ano? Ay, nalipat na lang ako sa ang lugar. Pero, may ara na yung nag-experience ang wildfire. Ah, sa Paris! Oo, wildfire! Subot silingon, amo tuya kainit man sa ilang, nagamala o nagatiganggit ang mga dahon, mga plants. Na kung syempre, mainitan, tuman kainit, nag-i-grab ini siya, yan nag-cause ang wildfire. So, hindi naman intindihan, ano, sa ato nga palibot, may ara sa linog, may ara sa pagbinaha, may ara sa pagbagyo-bagyo, may ara man, no? Ang aduhalos, gadululungan, may mga wildfires pa gani. So, bugo-subong yung kalibutan, kapladugangan pa, no? Ang pagsaka na naman sa presyo tomorrow. So, bantayan na naman, eh. In fact, busy na. Halin pa yas on Friday. Ang pila ka mga gasolinahan naton diri sa Dakbanwa sa Bacolod. Madamo na ang nagapatugong. Kay man, mataas-taas na naman ang pagsaka or dugang sa presyo sa mga produkto petrolyo. So, ang nga-nga-nan nyo na nabwas mga motorista, I'm sure malaba-laba na naman later ang linyahanay sa tagsa ka mga gasolinahan. Sino nakakuha man, no, sa mga photos, no, mga pictures nga kung sa diin naglilinya, gin ba lang mga salakyan sa tagsa ka mga gasolinahan. Ito, hindi pag maguntat, kung hindi maguntat ang mga na-experience nato nga ba, hindi man maguntat dito sa Middle East, perte man, kung mag-away o mag-yera, wala man katapusan. Oh, tani, no, raining men na lang. O hindi ganyan, mag-rain man sa mga, hindi lang sisilyo, ay masakit-sakit ina Lord. Medyo papil-papil man, kay kabudlay ko na, no? Kabudlay ko mag-ulan niya sa sisilyo, basi mabuklan kami tanana. Oras natin, it's now 4:21. Let's try to enjoy ang ato niya yung hapon.
Others are already too tired. Para sa ila, ha? Malawig-lawig na ang adlaw. Pero para ya nga makalabot ka mo asa sa gabi, ari ay mag-inom lang ka mo dira sa Santon Plus Coffee Mix. This will give you good energy until you reach ang inyo dira yaya doorstep sa inyo nga panimalay. Now, this is a mild coffee para sa atin yung everyday break. Hindi magkalipata. Good for everyone. Kaiman, pati kids and adults can have a cup of our Santon Plus Coffee Mix. Himo sa Yes to Health Incorporated. Sarang mabakal sa mga drugstores na malapit sa inyong lugar as well as labay ka mo sa atin Yes to Health Wellness Center. Di inhamtang, mamangkot pa ka mo. Base wala ka mo katultol. Of course, sugiran, tagig ka mo ya. Ara sa may door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Sabacolod. It's time to do your driving. Kaupod ang atin niyang extra drive. Dari sa 103.9 XFM, Bacolod.

0: Plus Gold.
1: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Exciting!
7: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Isa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akon ginahandom para sa akon tagpalamati. Welcome sa palatuntunan, edukasyon sa igayong lawas. Ari naman kita karon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalahabok-habok sa aton sining mga kasukasuhan ukon mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligyad nga mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase. Osteoarthritis, kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, gapalanig a, kagapektado nga aton sa nga day-to-day activity.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Sa aton kumon nga lingwahe, awat giniya katama. Ang isa, muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but sa lingon dugay na niya. Dugay na bala nga ginasufrir. Nagapalangabok-abok sa kalawasan, kag present usually sa joints. Damo galing eh, may mga other types pagid, no? Amo ning ankylosing spondylitis na talakay ta naman eh. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, amo naton istoryahan. Kag kung paano naton inimalikawan, kag paano naton mapaganagan, o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ako once an article nga wala puno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shadow pa katemprano, tani ni ngay bulgar ko, nga nakabulig sa ako ng mong evergreen herbal capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya with grass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Kadamo pagid sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo ni. Mapabarak kita na sa mga simptoma. Joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness sa mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabukabok sa palibot sang joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right? Left, right. Stop. Nagapalang init kag mapula ang mga panit sa my joints na bit. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na ipangayo. Kamorisita sa inyo sinigin na doktor. Ang akon niya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sa evergreen herbal capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen herbal capsules.
1: Kag ang evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Ang istorya natin kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dili kitanay sa mangustin nga rich in vitamin C nga may analgesic nga nagapadanhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga ra sa evergreen herbal capsule at the same time sa evergreen coffee mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein na makakos ang inflammation, pati na ang aktividades ng iban ng mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balunggay nga raman sa evergreen coffee mix kag sa evergreen herbal capsule. Proven as sad to pag sunod sa pagtuon makapaayos ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay ukon moringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag makapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya ngara sa evergreen herbal capsule, good source of nutrients like fiber kag folate, may vitamin A, vitamin C, kag ini naga-prevent man sang gout. Ang wheatgrass, rich in vitamin C kag naga-promote ini sang healthy bones and healing injuries. Balikan tatugali ang balunggay, may phosphorus nang sagali kag calcium mo kag nagapabakod sang aton sining mga tulaan. Tayang ko lang malipatan ba. Ang barley grass may antioxidant activity. May abilidad ini nga magkadi, kagis, kagmangtasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pag-produce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent gid sang gout, sa kasahi sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang evergreen herbal capsule. Ah, kapag gusto nako kaon baboy, mani, talaba, kasaya. Lukos na daw wala ako nagabatsyag. Nga nagapalanakit ang mga joints sa tiyon nga matabatsyag ako sakit. Red flag na na, untat ako na dayang kaon.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
4: XFM kid how?
5: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
4: Naa XFM kid.
6: Inami ang music ah.
4: Naa XFM kid.
6: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ko blam yara kuis mga balita blam sun abi bigit mga DJs nila kag
7: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
4: may how kita pag
7: enjoy lang.
4: Naa XFM kid how?
8: Timo.
9: XFM 103.9. Extra Drive with Mommy G on XFM.

hindi ka pala gusto nga ma-miss mo man ang imo yang nga klase or ma-miss mo da nga imo makita ang imo nga crush, well, dapat ay ka-take ikaw sa Suntoned Vitamin C. Boost kit ang imo yang immunity, especially this rainy season. It can support the strong immunity, can provide vitamin C support for the body, and can help protect your daily active lifestyle, especially during the rainy days. Ang aton yung Suntoned Vitamin C, ang sarangin yung mabakal sa mga butika because nationwide available na sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, and dili sa aton sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, and Rose Pharmacy. Padayon sa aton yung Extra Drive.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Anton Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Anton kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanami kid, kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw, bangon sa premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Anton Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Anton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Anton Gold Herbal Tea.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assistive pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assistive pain.
6: Ang karang pain.
7: Fast and safe.
6: Assistive pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sister Pain.
8: Mapipili sa mga butika.
9: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
10: Win

0: Exciting, bro.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikens News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Formal na gindeklarar sa impeachment court si Gina Acosta, ang anay Special Disbursing Officer o kun SDO sa Office of the Vice President bilang hostile witness sangina or kaina ng sang-aga. Bangod sinigin atag ni Presiding Officer Jesus Cudero, nga ginpahayag ni Private Prosecutor Armando Verhill nga sarang na magamit attorney ligutan ang leading questions sa iya pagpangusisa sa witness. Samtang, nangin mainit naman ang hearing sa ginpatawag ni Senator Judge Erwin Tulfo si Acosta kay ginpilit nga maghambal sa Tagalog kag Ingles. Ginsiling sini nga ginpahinay ang trial bangod sa pagbadbad pa sa mga tinaga gikan sa Visayan sa Tagalog kag Ingles bangod nagsiling ang testigo kay hindi siya pamilyar sa iban nga mga lengguwahe. Ginpagwa ni Tulfo ang kopya sa opisyal nga transcript gikan sa mga nagligad nga hearing sa House Committee on Good Governance or Good Governance, agud pamatud-an nga makahambal kag makasabat sa Tagalog si Acosta. Kag ginaog balita sa 103.9.

0: XFM Bacol at pananakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Mamayag pa, mamayag pa. Sa anong sulok ng mundo? Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: you know na ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm. X time, you know.
2: Kamsahamnida na dang, Girls Generation! Sounds like man. Anyway, malawang higit salamat ano, sa pag-upod lang sa gihapon sa atin yung extra drive. And speaking of run, kinahanglan nga ba ako ng inyong atuhod? Kaya ang inyo yan nga mga buto-buto. Kaya you can never run basta mahina, ina, ano, or hindi gani, marupok na. So, dapat pabakuron gid ang atin yung bones pagi sa pag-take sa atin yung premium G3. Nag-support hindi sa strong and healthy bones. Kaya man, ma-absorb niya, ano, better ang calcium kung mag-take ka mo sini. And wala labot sina, no? Mahimo man nga masuportahan sa premium G3 ang atin yung gut health and overall wellness. So, take premium G3. Tandaan, himo ini sang Yes to Health Incorporated. Bay na bala, dara sa ano sa mga butika malapit sa inyong lugar. Or hindi gani makahapit man lang kamo sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, TGP, Southstar Drug, or the generica, may ara gid ina sang ata niya nga premium D3 soft gel capsule. O, pabakuro ng tuhod, ha? Pero Ariana, kinahanglan, it's time that we know ang mga nagkakalatabo sa atin niya nga palibot. Especially nga sa patag sang pamulitika, no? Sa atin niya nga pagpanggobyerno. Abi niyo, si Senator Francis Chisis Cordero may ginapush sa karon, ano? Oo, hindi si Heart Evangelista, kundi ginapush niya ang nationwide nga pagban sa ginatawag ng online gambling. Kag ginacover sini ang tanan-tanan ng media platforms. Subot si Dingon sina, mahimo nga may ban sa gambling advertisements across all media platforms. Iniya kay para nga malimitahan na bala ano, ang addiction. Kag syempre, maprotektahan ang tagsa-tagsa ka mga Pilipino. Suno pa sa kay Senator Escudero, na may need para nga i-institutionalize ang pag-ban sa gambling-related advertising paagi sa legislation. Gina-include na dira ang Ad at Standards Council's voluntary guidelines na nag-require sa mga miyembro nga kakso na ang gambling imagery and paraphernalia across all media platforms. Kay man, hindi ini sila legally enforceable. Ini ano ang nagtulod sa iya nga mag-file sang SB 2347 nga nag-prohibit sa tanan-tanan nga forms ng gambling sponsorships and advertisement sa telebisyon, radyo, sa print, online platforms, and even on social media. Nga ginatawag niya nga amo ang first step in order, no, nga, I mean, in a border effort para ma-reduce ko, no, ang gambling-related nga halit sini. Suno pa sa kay Senator Cheese Escudero nga ang ato niya nga pungsod ang move na forward, no? Or towards a regulatory path. Nga kung sa diin, parehas sa mga tobacco industry nga nagsukod with the passage of Republic Act 9211 nga ginaban among others ang cigarette advertising and later gin pa-expand para ma-include or malakip ang graphic health warning. So, na-notice ninyo, di ba? So, this is one step, no? Para nga ang online gambling, ang, well, siguro matap na, kundi man malimit, matap na. Ilabi na nga, kaluluoy sa ato niya nga mga katropa, no? Ang tanan ng Filipino. So, muna concern ni Senator Escudero, That is why ginaduso niya ini sa karon nga i-file ang SB2347. So ang content creator and anti-gambling advocate nga si Carlo Ople naman ang nag-express ang iyang suporta para sa pagpasar sa siniyang bill, ano? Kagsunod sa iya nga ang online gambling apps ang intentionally engineered para maging addictive. So amoy na subong ang kinahanglan nga mahibaluan naton. So may mga tikang na ginahimo kag paagi sa kaya sa bill nga ipasa ni Senator Francis Cheeses Cudero para malimitahan, no, ma-curb kumbaga, or hindi gani ma-stop na ang ginatawag nga pagka-addict sa mga online gambling. So again ha, posible nga kaksun na ini, no, ang advertisement sa tanan nga media platforms. Next time, you know, amoy na ang gidulong sa inyo sa Extra Drive. Gani pa dahil na sa gihapon mga katropa. Tayo yun lang ang ato yung pag-drive. Pero kung nagaulan gani, hinay-hinay lang ha. Hindi maghinaras-haras. Hindi magpadasig. Ah, makalambot ka gina sa imong destinasyon. 5:18 na! Extra Drive.

0: dreams are bursting at the seams.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium D3.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: XFM Exciting!
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Redel, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
8: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod mi nabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 coffee mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung ka vitamin D3 ka pa. Premium D3 coffee mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Go!

0: madulom na geda sa ato niya subong ngayon ng palibot. It's 5:52. Time for me nga magpaalam na mga katropa. Madawag yung salamat sa pagupod sa ato niya ng extra drive. Lunas na lunas pa lamang nga adlaw. Kag ika-17 ng adlaw para sa bulan sang Agosto. We're halfway through sa ato niya ng ghost month. So, hoping nga dasig lang ini para naman paglabot sa Vermont. Maislan na, no? Ang nagapalamoy po inyo dira yung mga abaga. Sang manaming smile all the way through till December na dayon. Okay, so sige, madawag yung salamat once again and hindi kin magkalipat, ano? Karon kay tungod nga mapaang-paang bala sa inyong lugar. Nakapamalhas ka ginsang todo. Aba, manami gid magpaligo karon, ano? Nga gamit ang ato niya nga Santon Plus Herbal Soap. Go ahead, itry na ninyo para nga makaiwas sa kita, no? Sa ginatawag nga body odor sa sobra kabalhas. Kag syempre, kay tungod yang may ara ini sa nga ginatawag na antibacterial property ang mga ano ba allergies man sa skin naton sarang man iniyang makakas. Okay, so gamit na again sa atan yung Santo Plus Herbal Soap. Himo sa Yes to Health Incorporated. Ambalan nyo lang da sa butika, no? Nga ma-order ka mo sa atan yung Santo Plus Herbal Soap. O kung gusto niyo 1 month supply, i-order na lang via our Shopee or TikTok account. Bayara ko gusto nga i-play, no? Sa katapusan niya sa ato nga programa. Kaya na-miss ko gid ni siya katama. Hindi ko lang sure kung kamo na-miss nyo man or na-abtan nyo ang iniya nga musika.
1: Kikiyomi! Kikiyomi!
0: Sa mga nakampang sine, I'm sure na dumduman gid ninyo. Usong-uso gid ni, especially sa mga kabataan man, even the adults, nag-uso man ini. So enjoy na lang the last music para sa atin yung extra drive. Up next, it's gonna be your extra service ko po sa James King. Dari lamang sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Kikiyomi! Kikiyomi!

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold. Live. Testimony.
3: Lin Anyo Sapo. 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits.

0: Ang sa malabong vision, I repeat, deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka ba

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Red Bell. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sunthorn Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997. Ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino pagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
4: Edukasyon,
3: edukasyon para sa ikayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agad aton mahibaluan kung ano mabulig sa produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kato naman kita sa lunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon ini mahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot ukon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang ukon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o man ampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse

0: sustansya. Kadto naman kita sa barley grass ang ikalang mga sangkap sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon nagaunod sang sapo na rin, gamma aminobutyric acid nga kunsariin ini siya may calming effect kag tryptophan nga may kaangtanan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sining blood pressure kag ginapaganagan man ini pagpalanghubag sa aton sining mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sining mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule, ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang sangkap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
1: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang evergreen herbal capsule, natula palaminhod sang akon nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na nga akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
0: Ang evergreen herbal capsule kagang evergreen herbal coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa ikayong lawas.

0: FM 103.9.
1: XFM News. XFM time, alas sa 7 sa gabi, mga katropa. Kika na sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Ginakasubos ang Philippine sports community ang hinalinga pagtaliwan sa young athlete nga si Queenie Merle Villanueva. Base sa report, nahulog si Villanueva sa 10th floor building malapit sa Enrique Razon Sports Complex sa Malate, Manila. Ginabanta ala una sa hapon Agosto 13. Iyengkumpirmar sa De La Salle University ang natabo apang wala ginpatag ang rason sa insidente. Nagkapadayon sa karoon ng investigasyon sa mga otoridad sa natabo. Naibaluan nga incoming student si Villanueva sa De La Salle University kag temporaryo nga nagitinir sa female athletes dormitory sa barangay 714 sa Malate. Ang 18 anyos nga si Villanueva ang anay player sa basketball team sa Negros Island Region sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur kag tumandok sa Bayawan City Negros Oriental. Inakabig si Villanueva bilang isa ka promising basketball player sa iyang henerasyon kag may dakong handom para sa iyang pamilya. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas baskog, pagon, nga panglawason. Kag para madula mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santon Plus Gold. Para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, sa kusikatropang James King. XFM News.
0: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM sa Bacolod 103.9 XFM. Wednesday.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Namamayagpar sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, XFM,
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: Iputak na ang hapon, hapon.
8: Bring it on.
7: Musika?
8: Musika?
7: Historia?
8: Historia?
9: Teko, may
10: kukuin
9: muna tayo.
10: Ano? Parinig!
7: At iba pa!
11: Extra Service!
12: Extra Service!
13: Extra Service!
14: With James King!
15: With James King!
16: Sa XFM!

0: Sabaw! Taras babae mga katropa, ako po si katropang James King, ang inyong agapi, amazing and exciting! Sabi nyo, kamulang nga, tunan ko man eh! Ay, gabi sa inyo tonight, mga katropa. Ini ang inyong extra service. Kaupod si katropa James King sa 103.9 XFM Bacolod. Gabi-gabi, exciting. Gabi-gabi, masigla. Gabi-gabi, masaya. Ay, balita, impormasyon, anything under the cloudy evening. Mau cloudy. Petya 17 na sa bulan sa Agosto 2026, mga katropa. Ang ining programa Extra Service ang ginadulong sa inyo sang aton nga, of course, Turbo Dietary Supplement. Ang aton Turbo, mga katropa, no, ang makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Makabulig sa inyo duha sa inyong partner. Ang Turbo Dietary Supplement ang himo sa makakaglabuwaska. Mga natural herbs na makabulig para may kusog ka bilog ng adlaw. Sa imo pag-drive, kung taxi driver ka. Sa imo pag-drive, kung modernized jeep na yung gina-drive mo. Sa imo pag-drive, kung traditional jeep ang ginadala mo. Sa imo pag-drive, kung upod mo ang misis mo. O, chak tumanin, di ba lang? Driving is exciting. Kaupot si katropang James King sa extra service. Sininga gabi, mga katropa, mag-uubdanay kita sa las 8 sa gabi. Well, uubdi lang ko, ano? Dugay-dugay mga tawagan ta, mga katropa natin nga nakilala natin every day. Nakilala natin nga mga user sila, mga katropa. Pero hindi sila kinanglang dakpon. Ginadakop natin sila para mabatian ang ilang pagpamatud kung ano kaepektibo mga produkto sang Yes to Health. Mga nagagamit siyang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule. Mga nagagamit, nagainom siyang kape, sang Yes to Health. Ang kape nga Santone Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix. Ang iba nilawag ko na dugi-dugay, ang na, mga katropa. Well, kagina na nasugid ko sa inyo, mga katropa, may isa na naman ka, ano, bawa batang-bata. 18 anyos pa lang, mga katropa, no? Sunod sa mga balita, no? Ang nahulog ni siya kanu sa isa ka building dito sa Malate. Anay player actually siya, mga katropa, no? Kag ginaimbestigan pa ni anay player sa Negros Island Region basketball team para sa palarong pambansa. Sa balita naton, napatay, no? Matapos ginaligar, ganahulog sa building. No? Kag base sa report, nahulog ining si Queenie Merle Villanueva, katropa, no? Sa 10th floor ng isang building malapit sa Enrique Rizon Sports Complex, Malate. So, sumungya, gina-imbestigaran na, mga katropa, no? Well, dugang ang mga balita, mag-tutok lang ang mga katropa. Kag ini, I'm sure, ginakasubo sa mga pamilya, friends, no? Sang siling batang basketball player, mga katropa, no? Pero dunduman ko naman si, ano mo, itong si Bartabonia, ano nga, ano yung pangalan niya? Chris Bartabonia, no? No, no, no, no, no, no, no, no. But anyway, mga katropa, no, ulaton lang natin ang mga dugang pang mga detalye, no, parte sa sining natabo sa isa ka young basketball player. Well, natabo ini Agosto 13, kuno sang hapon sang Agosto 13 dito sa Sports Complex, Malate, Manila. Ay, 6:26 ang atong oras. Kumusta ang inyong pagbiyahe, mga katropa? Gikan sa inyong mga opisina, kageskulahan, papuli sa inyong mga panimalay. May niluto na tuwayhan or basi ka mo pang maluto. Sige lang, ganyan talaga ang buhay, mga katropa. Kung ikaw nanay, pwede. Expect. It happens all the time. Kung ikaw ang nanay, pwede man. It also happens many times. Kung pagpuli mo, wala pa nakapaninlo, nag-cellphone lang, don't you worry, you are resilient. Relax, mga katropa. Keep your cool. Ganyan talaga, mga bata. Tutod ba? Ano mga bata na? Pero, hambalan mo sila. O galing to, siyempre, you have to ano, keep your cool, man. Hindi pwede itong permi na lang ikaw mga kig. Well, na kuya, I say this, kay man, kuya, nagyan ko na, nanay ko, amo na. no? Magpuli mo na, no? Pero sa nagdako na, mature na ti, ako naman. Meaning, mababatsagan mo balaw, no? Kung anong isa ka parent, mga katropa, magpuli kang amo ng iyong balay. Pero okay lang na, part of growing up, mga katropa. Sa mga parents naman niya, part of being more patient. Practicing patience. Sana nagyan na, mga katropa. Well, we will have fun. We will have an amazing evening and an exciting evening. Ano? Kapod si katropang James King. Ano lang ta? Kiyay-kiyay ta. Sao ta, no? Let's have fun. Inangin yung extra service. With katropag James King sa 103.9 XFM Bacola.
1: Musika, istorya, chika, at iba pa. Sa extra service.
2: Extra service.
1: Extra service.
2: With James King.

0: Jangan lupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Novemex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo.
10: Sa aking call center agent.
11: Burmig, hindi ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
12: Ibalgadeted ko siya kung sa Sister Pain.
13: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
16: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
17: Ako gali si Grace ang Silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, unianbit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious di ko nadaan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
16: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
18: Exciting! Wins!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Musika, istorya, chika, at iba pa sa Extra Service.
2: Extra Service!
1: Extra Service!
2: With James King.
3: Ang inyong agapi, mga katropa, kayman, kamo nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod. Kapod si katropang James King. At your service, I'm James! Kamusta ka mo dahil? Alas 6.46 na nga itong oras. Mga katropa, kagoras, ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Sino naman Vision X Plus, mga katropa, no? Amo ni siya ang makabuligid sa malabo niyong mata. Base ba lang mga kabataan na ito, na palampang sang ano? Well, don't tell me, early pa ka mo mag-gamit sang Vision X Plus. Usually, kadaman mga katropa, ang may mga problema sa mata, no? Ang mga may edad na. O galing kong kaysa, don't tungkad sa well, tungkol sa tamaan nga kano, sa may, you know, may mga daw may araw nagidyas, bata pa man, may araw nagidyas itong may problema sa mata. Iba niya, damol na sa ilang mga glasses, no? Grabe ng grade nila. Mga katropa, ang grado ba lang namin ko, no? And, halungan nato na, may aras ang solusyon dira, mga katropa, para mabuligan, no? Ang mga kabataan nato, no? Of course, no, hindi ang bulungkid da yon. What I mean is control, prevention, mga katropa. Kinatudloy na perme ang prevention sa aton nga Yes to Health program, mga katropa. Well, kung nga rin na dada, ginatudluman nga may aras ang mga makapahaganagan. That is why may aras kita sa mga produkto sa Yes to Health makabulig para maganagan. Ang ibang gani gaayo, mga katropa. That's why itry nyo mga produkto sa Yes to Health. Well, speaking of Vision X Plus, iti naman mga katropa sa mga may aras nagidya problema sa ginatawag nga katarata, glaucoma o kon pteridium, no? Ang Vision X Plus nga daan may ingredients, no? Ingredients para sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Okay, yari naman mga katropa, no? Ang sugid ko sa inyo. Kabalo naman kamo siguro sa ginatawag nga virus. Now, Ebola virus, mga katropa. Tanang kita nakabalo sa ginatawag nga Ebola virus nga usually halin sa mga African nation, mga katropa. Karon kabalo ka mo bala, no? Ginakabalakan na naman sa World Health Organization ang posible nga paglabot, no, sa Ebola virus sa Kinshasa, sa piyak sang padayeng pagtaas ang kaso sa Ebola virus, mga katropa. No? Inagalapta na sa ika-anom nga probinsya sa Congo, mga katropa, no? Ang Ebola virus kagkaroon nagkakabalakan kadaman sa posibleng malabutin nga maibang pangamang lugar pala sa Kinshasa, no? Kung sa diin nagatinir ang 19 million ka mga tao sa ining area, Kinshasa, katropa, or Kinshasa. Yan. Karoon yung kaso nga iguon sang Ebola ang nasambit nga lugar. Well, nakahanda man kuno ang mga pasilidad para sa mga ginatawag nga mga pasyente nga i-isolate, no? Sunoy na sa Head National Institute of Biochemical Research sang Congo. Kabalo makita bisan sa mga movies niya, damo masakit na halin sa ining mga areas, no? Matubtub sa mong katropa, wala pa sang na-discoveryan actually nga bakuna para diri ang Ebola virus, no? Kagkakaroon na bangod sa man sa madasig ang paglaptas ang virus, ginapananaw ni Tedros Adhamon or Adhanom Ghebreyesus, Director General sa World Health Organization, nga malapawan pa ang West African Ebola outbreak. Walang tao mo lang, may West African, may Congo Ebola, may West African na Ebola outbreak pa sila. Inisang tuwig, 2014 kag 2016 naman, natabo mga katropa. Sa diin, 11,000, 11,000, no, ang mga nagkalamatay. Base sa record, 2,000 na ang napatay sa current outbreak, kag 4,300 na ang kompirmado nga kaso. Nagapati ang World Health Organization nga 95% dapat sa tanan nga mga contacts ang kinanglan nga matrak agud matap ng paglapta sang Ebola. Oh my God. Well, kabay pa nga ang ilang ang gobyerno, mahimo ang tanan, mga katropa, no? Para hindi na maglapta sa iban pang nasyon, no? Para hindi makalabot sa mga iban pang mga countries. Dito pa lang sila makontrol na nila, mga katropa. Natawa na tabo, no? Yawan pugong ang bilog ng kalibutan na itong COVID-19 bala, no? Pero may araw bala mga tao, mga tropa, ni isa wala kaagi bakuna or vaccine. Buhi pa sila bala. Grabe, no? May mga tao, gidya nga daw, ano ang ilang, ano, ang immune system, no? Siguro tungod, of course, sa mga ginakaon, mga katropa. And, well, kabalo sila kung ano nila, hygiene, tanan, ikaw ka rin siya, wala ka, gid? Huwag ka kagitod ka? Tindi mo, bakod sa imo, ikaw na! Tad, wala rin ka kagi, ano? I-report na kabalawag ka kagi. 6:51 ang atong oras, sining gabi mga katropa. Patayin na nga ito ng pag-updanay. Si Katropan James King, ako bahala sa imo hasta alas 8 sang gabi. Dito sa inyo Katropa Station 103.9 XFM Bacolod.
4: Exciting!
0: Exciting!

0: Number 4, exciting!
1: Santon Gold, live testimony!
2: Ako po si Rodelin Takuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: System Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagkugin sa nawad na mapagbiyahe ang System Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang System Pain.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako gali si JC, Head Security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
9: 90.3 XFM. XFM 103.9
10: XFM time. Alas 7:05 sa gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapagod ng balita. Gilayon nga gindismiss ang Senate Impeachment Court si Maribik Preha, ang unang witness nga ginpresentar sa prosecution sa impeachment trial bato kay

0: Vice President Sara Duterte. Matapos sa stipulation sa dokumento, si House Prosecutor Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan ang nagpresentar kay Preha sa diin iyaman nga ginpresentar ang dokumento nga nabaton sa House Legislative Archives and Museum Management Service para sa storage kag custody nga gin-transmit sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Angot sa mga hearing nga ginpatigayon sa September to December 2024. Ginkumpirmar ni Attorney Lindon Miguel Basquel or Baquel sa defense ang stipulation sa dokumento. Kasunod sini, in-excuse ni Presiding Officer Cheese Escudero si Pareha. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas hamis kakutis, mag-clear skin. Para sa tagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
2: Kumang karis ko sa sentro. Kamsa bullseye. Depart.

0: Bukas mga katropa, Alas 7:21 sa gabi. Ito sa buong nag-a-updenay para sa programa nga Extra Service. Kaupot si katropang James King o kung katropang Ed Cesar mga katropa. Ang giningabahin sa atong nga programa ang ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee. Ang atong nga Santon Gold Coffee mga katropa, kung nadunduman nyo, kung magbisita kita, actually hindi lang Santon Gold Coffee, no? Ang iba nga mga produkto, kinabisita nato ng mga katropa nato sa mga barangay, kagina pambitan nato sila sa mga produkto sang Yes to Health, no? Ang iba niya, nakilala nato na nagagamit na gidya. Mudugay na nga nagagamit mga katropa. Ang iba nga wala pa nakatry, no? Well, gin pambitan nato. Pagi sa pagbisita nato, na pag friends, pagkilala sa ila sa mga barangay, sa aton class sadya. Para sadya lang ang kada bisita natin sa ila. Isa actually sa mga nakilala natin, mga katropa, dito sa may barangay Villamonte. Oo, si katropang Arman. Katropang Arman, mayong gabi sa imo.
1: May gabi, sir.
0: Ay, katropang Arman. Kumusta ka? Nanyapon ka na?
1: wala pa kay... Yaulat na ako sa magulang mag-abot na sa biyahe.
0: Aba, warte, may ano galing, may magulang galing siya nga, ano, nag-palangga sa'yo. Usually, ano nga, anong sedan nga ginadala yan sa'yo, maman?
1: Hindi ano? Yung traditional, sa biyahe, yung site.
0: Ah, okay. Yeah, din ka gani. Villamonte, no? Parang Villamonte ka mo, no?
1: Oh, sa Herbias Dos.
0: Yun. Ining si barangay, ining si Armand, mga katropa, no? Isa sa mga nakilala natin nga nagagamit sa mga produkto sa Yes to Health. And sinusaya ang isa sa mga bago nga natilawan niya, ano ganito? Ang Santon Gold Coffee, tama?
1: Sir.
0: Okay. Arman, saan natilawan mo ang Santon Gold Coffee? Ano ang nabatsagan mo? Anong naibulig inisay mo nga food supplement? Ang coffee natin, nga gold.
1: Alam niya, kay Sir Ed, kay Kungaga, magbugtaw ko. Tapos ko bawel sa CR. Hinom ko yung kukuhan na yung, gold. Wala ko sa siya pagmahal, sir.
0: Bisan hindi ka naman mahal, tod ka?
1: Busog.
0: Busog ka dahil?
1: Oo, wala ko ka pamahal, kay.
0: Oy.
1: Busog ko sa Santong Glass Gold Coffee Mix.
0: Pamaho ka ay!
1: Lami.
0: Wala ka na nagpamaho. Basta magniwang ka.
1: Wala man kay... Lami sir kay Dakong Bulig sa akon.
0: Ah, okay. Well, actually, yung muna ganit yung tawag ng supplement mga katropa, no? Makabuligin para, ma-improve ang imo digestion and of course, feeling mo ito busog ka. Tsak to ngambal ni Katropang Arman, no? Katropang Arman, pila nga nag-anidad mo si Mongo? Pila nag-anidad mo?
1: 42.
0: 42 years old. Hindi si Katropang Arman niya. Ang ginagamit lang niya, mga katropa, sense of hearing. No? No? Makilala mo lang ang tao kay man si Katropang Arman. Legally blind na siya. Hindi sa Katropang Arman. Madugay na natin siya nakilala. Pagi man sa radyo, pagi sa mga produkto sa Yes Well. Katropang Arman, salamat gina. No, hindi siya yan makamat na mabatian lang niya tingog mo. Makilala kaya dahil na boses. Boses pala mambal na siya dahil kung sino mo.
1: Okay. Kilala ko
0: talaga
1: lang
0: ka mo, sir. Oh, dito sa XFM. Salamat, Katropang Arman, ha? Isa ka dilaw, basta makabisita na.
1: Okay.
0: Naman,
1: sige, sir. Gapamati ko din, sir, ha? Okay, radyo.
0: Gasaot ka man? Gasaot ka? Gakiyay-kiyay ka?
1: Ha?
0: Gakiyay ka man? Gasaot ka? Saan na ka
1: doon? Ah, well, gano'n yung lugar ba, sir?
0: No, yes, no. Sige, Arman, salamat kita. Padayin lang, Arman, ha. Salamat, kid.
1: Sige, sir. Salamat kita. May gabi ka lang, ha.
0: Oh, may gabi man. Okay, padayin.
1: Ning Zumba Mami, ha. Mamati man.
0: Subong, ang mga Zumba Mamis?
1: Mga bibi? Ah, subong, ha. May practice na sila, practice na.
0: Ah, may practice sila, oo daw. Oo. O yan, isa na siya sa nakilala ko, tundugay na nagagamit, 15 years na siya kagamit, sa kadaw tawagan
1: ko siya. Si Yusilem, Ponce.
0: Yes, so sa kadaw tawagan ko siya para mapamatian man nato naging ang pagpamatuod niya sa 15 anos na nga paggamit sa Santon Plus Gold. Salamat, Arman, ha! Mayang gabi sa imo! Okay. Si Arman, mga katropa! No, sa XFM 103.9 Bacolod. Ay, pagbalik natin, balita special naman kita. Ibalo naman nato kung anong mga latest ka, mapawaw ka, mapahatod ka. Go po sa Gapon, si Katropang James King. Let's take it slow and go with the flow.
2: Extra service. Extra service with James King.

0: μουσικά, ιστορία,
1: χίτα, αν είπα πά.
0: Extra service.
2: Extra service.
0: Extra service.
3: With James King.
4: Ora smaga tropa alla sede 30. Noi bene San Gabi. Good evening. Hey, kumusta ka mo ba? Relax ka mo lang.
5: Oh, baby. Just relax.
4: Relax. Kay dugay-dugay. Aran ang panyapon. Kahit gabi sa inyo tanayan mga katropa. Kadasig sang oras, no? Dugay-dugay, ya, matulog naman ka mo. Dugay-dugay, ang ibang daguro tapos kaon, lantaw lang sa ano, movies, sa ilang mga TVs, samtang ang iban, kung hindi tayo pang palabas, or palang ginapagwa, or palang waon, nagaduko lang sa cellphone. That's life. Kurang na subong yan, mga katropa. Well, 7:40 ang inigabayan sa aton nga programa ang ginadulong sa inyo mga katropa sa aton of course nga Santong Plus Herbal Soap. Ini naman ang aton nga hapon mga katropa nga makabulig para makalikaw kamo sa mga skin allergies, no? Mga skin infections. Ang aton nga Santong Plus Herbal Soap kadaan may aras ang mga antibacterial, no? Antibacterial nga makabulig para makalikaw kamo o ma-prevent ang ginatawag nga eczema, no, noko na no pabanda, o even mga skin rashes mga katropa. Makapa hamis pa sa mga kutis. O di ba? Santong Plus Herbal Soap mga katropa available man sa butika sa inyong lugar. Nami, kung kamo ay makabisita sa aton nga Yes 12 store. Kabalo kamo sa dinamtang nga aton nga Yes 12 store, yarada sa may Barangay 39 sakop sa Barangay or sa may Lizares Street sakop sa Barangay 39 na katropa. Na, bisita ka mo da, pangitaon nyo si Miss Angie kag aradatanan nga mga kumpletong pamalaklon sa Yes 12 products. Well, aside from sa aton nga Yes 12 store, available man nationwide katropa ang aton nga mga produkto, no, sa mga Mercury Drug Stores, South Star Drug Store, sa TGP Generica Drug Store, no, nationwide na katropa. Negros Grace Pharmacy, no, Rose Pharmacy sa Watson's, kag Sincere, kag iban pa nga mga local pharmacies, mga pharmaceuticals o kung mga drugstores nga lapit sa inyong lugar. Umangkot man lang kamo mga katropa, no? Para dayon. No? Kung hindi nyo makita, muna mamangkot. Kung isa naman naka-display, makita nyo dayon ang mga produkto natin. Para sa aton nga, Balidas Basya! Ala, may aras ang daw, ginatawag nila nga daw, loose goats mga katropa daw nakapalagyo lang dito naman yung katropa na, sa may Oregon Transit Station sa isa ka bus station nagsakay pagid ko noong sang bus ang hining mga kanding mga katropa kung nagligad yan nasugid natin sa inyo itong goat yoga, no? Kung sa di niya ginagamit na karoon ng mga goat para you know maka-relieve sa, from stress nagayoga upo ng mga kanding mga katropa. Kini naman yan, mystery goats kuno mga katropa nga nagsakay, nagkato sa bus station, nagsakay, no, sa isa ka bus daw ginalantaw ko sa dini pakaduman. Natabuhan ni sinila nga bulan sa Agosto mga katropa, no? Sa petya 13 sa bulan sa Agosto. Kung sa din, duha ka mga kanding mga katropa ang nag-wonder balaw, nag-tibot lang sa ano. Wala man sa may nagkakuha dahin. Guro kay daw nalingaw ang iban, ginavideohan. Duha ka kanding sa may Portland, no? Oregon mga katropa. Kag nagsakap ako no sa isa ka bus, no? Pero antes pa antes ini drive bukod magwas sa station na bus nagsaka sila kadali hindi man sila katuod pa doon sa driver ano. Ang ini nga County Metropolitan Transportation District sa Oregon mga katropa, no? Kinpagwa nila sa nga nagwas sa social media actually nagtawag pa sila sa mga authorities, nagtawag sila sa 911 ano. Kagin report ang ininga duwa ka makanding nga bawa do krimen. Kagin report ang ininga duwa ka makanding nga nagalagaw, no, sa ininga bus station mga katropa. Karon makita sa mga security camera footage, no, sa ininga bus station ang ininga mga kanding nagsakay sa TriMet bus antes pa man na maglakat, no. Pero nakapanawag sila. So, karoon na mga kapulisan, mga katropa, gin-search na ng area ba? May pang mga pulis dito, kadasig sila. Ano, bisan kanding lang. Actually, may stricto man gin sila nga, no, mga katropa. O, diri, makabulig man gin kung anong area, barangay. Na, di ba? Una, gin ang mga first responders, kita sila. Oh, anyway, mga katropa, so amo ning natabo te mga iba ni gusto love mystery goats ano naman ano to mga lubas mga ano to malubas si nag ano reincarnate ang laban sa anding mga katropa. So kinpangita ginlocate ang ining mga kanding nadula hindi na sila makita ang butang hindi sila makita noon tamad lang sila. So hindi na makita mga katropa daw gulpi na lang kanon nadula, that's why kintawag nila nga mystery goat. So, alam mo. 7:44 ang aton oras mga katropa. Sige, kabi. Salamat kid. Gino-congratulate ang aton nga second weekly draw winner para sa aton nga Gold Digger Beer Premium sa Tansan promo si Jessamine De La Torre. Congratulations. Congratulations, 5,000 pesos. So, una yan si Ramona. Diba? The first weekly draw naman mga katropa. Siyansa. So second weekly draw na kita. Third na dason mga katropa. Sino man ay grabe ka mo maghulog. Labot 13,000 lang inyong mga entries. So, sa mga katropa pa naton da, hulog man ka mo sa aton nga sa aton na next FM, libu-libong pa premyo. So, weekly draw makita nga tag 3,000 pesos mga katropa. Sa mga nagabiyahe, maayong gabi. Sa mga katropa naton nga nakabot na sa ila pa ni Malay, good luck. Good luck man. Hindi mo malikawan kung wala nakahimos init ulo mo. 7:45. Katropa, ikaw sa Gyapon nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod. Kapot si Katropa!
5: Extra Service. Extra Service with James King.
1: Exciting, bro!

0: FM
1: X FM 103.9
2: The Secret of Health.
3: Tuman yan ang importante, Sir Jocelyn, matalupangod na to na aton sa niya kurason, kag aton sa niya kaugatan, kay imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
4: Ang iban siya niti, wala kuno eh. Kaya wai pa siya kay balo, gali ka hypertensive naman siya mo.
3: Especially sa primero, wai nga dan symptom ni hypertension, Sir Jocelyn, ano? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, gali naton sa isang mani, makabulig sa aton sa niya kurason, kay nga man. Makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL. Kaya ang problem, Sir Jocelyn, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL, amugidya ang manubo. So, ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako na aton sa ring HDL. Mabuligan niya marido sa inflammation sa aton sa ring kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagkaon sa ni isang mani, ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubo nga risgo

0: Malunggay Garlic Spirulina sa Sunsilk Plus Gold. May ara sang VCO, Malunggay Oil, Vitamin D3 sa Premium D3, and the Sunsilk Vitamin C. Which is kinanglanon naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
1: Sunsilk Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
2: Gintuyo gani Sir Josel kag ginhungod gid niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josel. Tikapin pag inupdan pag idinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josel, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Josel, para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josel, kulang na sa exercise.
1: Santon Plus Gold.
0: Dira sa Santon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
1: The secret of health.
0: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
2: Amo ni bintaha, yes, Sir Josel, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sorry. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josel, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josel, nga nagasunod sa itong programa, wani sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sorry, kahit kung ara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santon Plus Coffee Mix.
3: Anti-oxidant. Anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa
0: tabutan. Santon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetener yung stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
2: Correct, Sir Josel. Kag ginarecommend madali para sa may mga insulin resistant, Sir Josel, no? Kaya ang tiang Santon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josel, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
1: The secret of health. Santon Plus Gold. Santon Gold Live Testimony.
4: Apur balik si Niloal Laguna, laging nga sidi sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na sidi. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's,

0: other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Luilo.
6: Sa akong kutipan

0: live testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santum Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santum Coffee Mix. Ihalos 1,000 ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santum Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santum Coffee Mix. Sarap!
2: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: So ani bilyane ba po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabatchab ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob nga puta.

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Na XFMKID!
2: Inami ang music ah!
0: Nga XFMKID!
2: Ay... Pura ka lang music magkatapos bukta ko, may harap ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nalakad.
3: Wala isang konkreto nga sa bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply...
0: May how kita pa?
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga XFMKID how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098, series of 2026.
3: X.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee

0: katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon plus gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon,

0: Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Kasi hazel narsis sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as lumis ang akong siyan, isaga pala nung kap ako. Sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
10: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
13: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
1: X. XFM. FM.

0: Down Pain. Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: And save System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bilis sa mga bukika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
7: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
8: Sumasa inyo
3: on air and online.
8: XFM Network Philippines,
3: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM. Santon Gold
1: Live Testimony. Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster.

0: Pemex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Samson Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samson Gold Coffee Mix.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Hala, ka-exciting!

0: Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
0: Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gid

0: XFM.
1: FM.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, so, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanya,
0: wala sang konkreto nga sapat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita, pag,
0: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
0: XFM 103.9.

0: Supple Plus Gold.
1: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
7: Go!

0: ni Sarajo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: Strong pain. Fast and safe. No! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Southone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Southone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, blamayara ko yung mga balita, blam, sun, amin, bigit sa mga DJs nila, kanya,
5: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
2: may how, kita, pa?
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
5: FM 103.9.

0: Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelyn Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng 10 ton plus gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng 10 ton plus gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng 10 ton plus gold.
0: 10 ton plus gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement from
1: gihimo sa maca ug clavuasca usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ipilis sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi o

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold. Live testimony.
3: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regular.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sunfoam Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkalang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayon gapa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
9: Luzon,
8: XFM, Visayas.
10: XFM, Cebu.
11: XFM, Bacolod. Sa XFM.
8: And Mindanao, with more than 50 strong nationwide.
11: Nationwide.
8: Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines.
12: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita
8: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Parang pain, fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga
2: butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Nga XFM kid how?
5: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
4: Nga XFM kid.
6: Inani ang music ah.
4: Nga XFM kid.
6: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ka pala may arapin sa mga balita. Blabson, ari bigit sa mga DJs nila kanya.
7: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga XFM kid how?
8: Di mo
7: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026
3: X
4: XFM

0: 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
2: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
6: on air
2: and online.
6: XFM Network Philippines.
2: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santhon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong mag-aan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutuban ni Lilo.
8: Sa

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Nga XFM kid how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Nga XFM kid?
5: Inami ang music ah.
3: Nga XFM kid?
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka blam. Mayarap ko yung mga balita blam. So, amin bigit sa mga DJs na lakad.
6: Wala asang kongkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
3: may how kid dapat.
6: Oo, enjoy lang.
3: Nga XFM kid how?
7: Tingin mo!
6: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: balita din mo?
1: Nga, XFM Kid.
2: Inanyang music ah.
1: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pura ka lang music magkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabs, ang amin, bigit mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM Kid how.
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Santapoli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Nga, XFM, kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Inami ang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
7: Wala sang konkreto nga sa bat.
8: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X.
7: Simply,
4: may how, kita, pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid how?
9: Timo!
8: XFM 103.9.

0: Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit

0: Oil. Sister
1: Pain. Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, sang barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus. Collagen. And the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
3: Exa!

0: Mix FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Mike Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bone.

0: parang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pagbili
1: sa mga bukika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turn nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad long training, hindi maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.

0: sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: SFM Exciting!
2: Kumaan ka rin sa Sentro.
3: Come sa Bullseye.
4: Department.

0: 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
1: System pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara kasi badyan ko tayo. Wala na nasakit ang ako likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
7: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pa-dipagi ko sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak mo na, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
9: Mga katupa, exciting!
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Na XFM kid how?
13: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
12: Na XFM kid.
14: Inami ang music ah.
12: Na XFM kid.
14: Ay, pula ka lang music pagkatapos bukta ko blabay ako sa mga balita. Blabson, abi bigit mga DJs na lakad.
15: Wala sang konkreto nga sabat.
16: Wala sang katumbas nga rason kun naka X, X.
15: Simply
12: may how gid dapat.
15: Oo, enjoy lang.
12: Nga XFM gid how.
1: Dimo.
16: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
2: good news,
1: para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, diri lang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Good morning, mga katropa. Welcome sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas. Sumunging nga Martes, August 18, nakita 2026. Kamusta kayo dyan? Oras na ton! Alas 5:12 na mainulanon ang aton nga panahon, mga katropa, kag aga pa na naghinune ang atopta sa madamol nga ulan. Kag syempre no, bulubantayan mo gidya ka hindi ang aton ulan subong ano ho, gapang kibot. Oo, kati kagabi, pagid mga alas 12, mga katropa, no? Alas 12:30, mga katropa. Grabe, kikabaskog, kag medyo lawig-lawig to, nagtulo-tulo man. Ang akon nga atop.

mga katropa na ibaluan natin. Ngayon may ara sa mga thunderstorm advisory gikan niya sa DOST Pag-asa mga katropa nga may ara sang heavy rainfall nga mapatyagan mga katropa no. Diya sa syudad sa Bacolod daw sa ginexpectar man sa Maiga Kabangkalan City sa Hinubaan, Kanduni, City of Sipala, Sipalay, Ilog, kag Kawayan mga katropa. Sumuman makapekto man sa Maiga Kabangkalan no. Para man sa pila ka ano no ka mga LGUs adria sa probinsya sa Negros Occidental halin pa ni 3 hours ago ang advisory from north to south mga katropa ng mga LGU nga ti mabatsyagan ang hangin kag pag-ulan. Kagdi mga katropa, no, 7 hours ago, may ang low pressure mga katropa, ara na sa karon. Sa kasulod itong kahapon, bala ang LPA 08F, ang ati ara pa ito sa kahapon sa may guwaya sa Philippine Area of Responsibility. Sa karon, ara na sa sulod sa PAR o kung Philippine Area of Responsibility kag mayara sang medium chance nga mangin isaya ka tropical depression o kon bagyo. Nagpareha sa local forecast mga katropa sa Negros Occidental mabatsyagan ang maglulong mo nga panahon sa pilakabahin sa probinsya nga may dalang pag-ulan ano kag storm o kung thunderstorm mga katropa nga tidala sa ang southwest monsoon. So prepararangin yung mga payong subong yang Martes. Kag tidugang talang diriyo nga may advisory man diri. Ang utaman niya sa Volcan Canlaon mga katropa. August 18 as of 5 a.m. today, yara sa gihapon sa alert level 2 ang Volcan Canlaon. Kag di mayara mga katropa sa ang record nga isa ka ash emission nga yara sa 94 minutes long ang kadugayon no. So di kahapon nga daan nagpaandam naman ng DOST Pag-asa no sa posibleng ash emission o kung ipagtupa sa abo sa bahin no malapit ya sa Canlaon mga katropa. Kag na dumilian sa gihapon na pagsulod ya sa 4 km radius permanent danger zone sa nasambit ka Bulkan. And sa liwat mga katropa, syempre live na live kita sa atong yung programa Dres Exciting Pilipinas and makita kita, malantaw kita sa atong yung Facebook page. Live kita sa karon sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live! Kay upunta na yung bangsta kay nabasya siya, nag ano na siya, nag-tipon. Good morning na dere sa mga katropa nato na nga nag-upload sa aton sa ilan ni Mama Rina Diestro. Good morning. Watching sila kuno subong Raya from Conalum Chapter Himamaylan area. Good morning man kuno sa mga taga Mambato Chapter sa ilan ni Ma'am Lina Antonio Talde, Jessica Gonzalez, Robilin Calyao, Jenna Lilia Dario, Condanario Gazon, Mami Spa, Montaña Villanueva, kag sa tanan yung mga nagamonitor subong sa aton yung mga tagsaka radio no dira sa may Conalum Chapter. Good morning sa inyo. Kagamusta kuno ang signal sa radio ninyo? No, mga katropa, kamusta na ang signal sa radio ninyo? Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning man. Kay Ma'am Shirley Arevalo sa Kabangkalan man, good morning. Mayong aga kag mayong pagtutok diri sa programa nato. Salamat sa Exciting Pilipinas. Matutugnaw ang panahon, mga katropa. No, katami nilang barikuto. No? Kag mga rumbot. No? Tagmag, kuragok. Grabe, nag-rhyme. Magbarikot at mga rumbot kag mag-uragok. Ah, diba? Pero, syempre, Martes o bungo, wala pa ko di may nakita ka cancellation of classes so far. Ano, wala pa, no? Alas 5:17, atong nga oras subong. Wala pa ko may nakita nga advisory diri mga katropa. Hagte, himos na kita eh.
Himos na kita kay Tiba Katropa. Martes na. August 18 na kita sa Liwat 2026. Sa mga nag-celebrar sa ilayang birthday o kankaadlawan, subong kaadlaw sa nga Martes. Good morning sa inyo and happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Dugang pag hindi palang ulan, no? Anyways, mga katropa, no? Padayon lang sa pag-tutok, kag-komento lang ka mo, Drewa, sa ato niyang Facebook Live para nga ma-shoutout ka mo namon aga pa sa ilan ni Mamels Tolentino. Good morning! And of course, no, sa mga katropa pips nato na nga nag-tutok all over Negros Island region. Good morning sa inyo dyan! And para nga maganahan, pagid ka mo nga magtimpla sa inyong mga kapedera sa inyong ininit na nga tubig o kaniban mainit palang tubig tulutog na ang panahon. Updanta ka mo with the music na makapagpagihos ang inyong mga hawak. Literal nga hips, no? Kahit hips don't lie, gani humble ni Shakira. Are you ready? Mga kadrapari na, Hips Don't Lie by Shakira.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
6: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
7: Wala wala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako si Heide, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Mga katupa, excited!

0: pagbabalik sa inyo mga racho. Good morning. Oras na ton oras. Alas 5.31 na, 5.31 in the morning. Kag mga katrapati, all set na bradera. Para sa inyong mga pamahaw, sa inyong mga balon for lunch, and of course, sa inyong mga kape-kape, no? This morning, kati matulutog na ang panahon. All set na ba? As I said kagina, don't forget your payong, your umbrella. Ella, Ella, eh. Kaya inulan. At the same time, ang inyong mga yabi, mga susi nyo dira, no? Mga bags, important documents nga kinahanglanon ninyo today, no? Mga assignments ninyo, homework before nga magadto sa eskwelahan. And sa liwata, pamahawgid. Eat well sa mga nagkakauna and ingat-ingat sa mga nagkamaneho kung nagka-drive. Sumubak ato sa ilang mga eskwelahan or sa ilang mga olobrahan. And of course, sa mga katropa-pips na ito, no, nagkapod din sa atong programa. Subong yung adlaw sang Martes. Good morning sa ilayan ni Barry in Gada. Good morning sa ilayan ni Doms Banhao. Good morning sa ilayan rin ni Ma'am Jessica Gonzalez. Kaya nag-share, kag nag-like ano, sa ito niyang Facebook live stream. Good morning sa kay Ma'am Elvira Gilugo, kay Edmond Parmirola. Good morning. Ano, mayong aga. And of course, sa mga katropa naton na nag-tutok sa ilang mga tagsaka radio. Ang pamati sa aton diri sa 103.9 XFM Bacolod. Subong yung aga, mga katropa. Good morning sa inyo. Sa ilayan ni Charles Haven. Haven? Hey, Romo. Good morning. Sa mga katropa naton, ari diri sa ilayan ni Mama Mayna Celiadora Dumipig. No? Good morning diri sa ilayan sa may Punta Taytay. Good morning sa ilayan ni Barry Ingada, Sir Arnais Irida, good morning. Sara ni Ma'am Beverly Sarabia, kay Boss Jing, good morning. Kay Mylena Verdina Ronquillo, good morning sa inyo. And of course, sa tanan yung mga katropa naton, nagatutok, mayong aga sa inyo katanan. Martes na, Martes. Tuesday na kita, August 18, 2026. And, syempre mga katropa, no? Sa tanang yung mga birthdays, happy, happy birthday. Sa liwat na, sa tanang yung mga birthday, happy, happy birthday. And wala na kita sa oras, pero hindi nyo na paglisuwa pang inyong mga tagsaka radio. Padayo lang sa pagpamati. Magabulos kita after sang The Secret of Health para naman sa itong balitaan, mga katapang mga balita sa lokal, national and international. Ikaw po si katapang Franz Andrew Burgos. Saliwat, thank you so much sa pagkupon sa aton sa mga aga. Ingat na sa mga biyahe na hinay lang babasa ang mga dalanon. 5.34 na. Mailulanon ng Martes. Happy, happy Tuesday and good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold,
3: mabibili sa mga butika.

0: Butika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kututan ni Lilo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gado ng sugat sa eskilahan. Diman na kabilog nga akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka ba?
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Naa, XFM kid.
2: Inanyang music ah.
0: XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music pagkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nabibigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka. X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Naa, XFM kid how?
5: Tiyo!
4: XFM 103.9 XFM 103.9
6: Yes to health!
7: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
8: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatyag sa lawas tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon indi matabangan basi kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito siya nga pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
9: Welcome man, Sir Jose Hill. Kagamuman, gina-welcome man ato ng aton sini tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa badabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan nga sigurado gid ako makahatag ni kaayuhan ilabinagid sa itong mga tao nga afektado sini.
7: The Secrets of Health.
8: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. E kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung nga vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
10: Santon Plus Gold.
6: Yes!
8: Bisita ka mo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Dari iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kag may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
7: The Secrets of Health.
8: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amoning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, posibly can cause further infections kag dako sini nga problema si kayong lawas. Pero ang iban sini Doc Leo kon amoning nabatyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban na ba nagapamahid paluha mo
9: kag ang iban sini na magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan may mabilin pagit sa alatrasan.
7: The Secrets of Health.
8: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
9: Tindihan naman nila.
8: Kaya base kung ilungguhon namon ng inyo sinamo, hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabuna, hindi magwa. Ina, bangod mga abyan, sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini Doc Leo, ha?
9: Amo ini Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sininga tinae o kundira sa aton nga large intestine nga kung sa diin magamal ganit kita constipated ang isa katawo hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement magamal kita hindi regular hindi adlaw-adlaw ang iban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka simana o kung masobra pa ang iban Sir Josil waay ganyan nagabatyag nga mamuhin that's why galipas nga nagalipas ang inadlaw dito na isa nagastay sa aton sa nga colon ang iban kung nabuton man puwerte man kabudlay ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini muning siling mo bla kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera halos-halos ka maka segunda kag ang iban sini Sir Josil makapamuhin man na adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao
8: amo nang ginatawag nga everything nga ginakaunta ginadeposito tana sa sulod sa ato sininga digestive system sa tiyan, and then gina-digest ina kagina process sa aton tiyan na mapuslan nun amon ni nagakadtong duga sa ato sininga lawas ang sagapra akag ang ugasip kon sa lubi pa amon ang ginapagwata kon sa mga tubo pa balang iya sininga bagaso amon ang ginapagwata ini na mapuslan ang problema sininga kang iban deposito lang deposito why ga withdraw bangko lang yang nisigi ka deposito may interest iniya kon sige mo ka deposito kagaway gid ga withdraw laban-laban sini galastuhan Dok Leo
9: gaw gid ang maka withdraw sini tungod sa gasto. The Secrets of Health. Speaking of constipation, Sir Josiel, ang aton pagistoryan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatsyag ka lang sini like kaisa sa isa ka bulan or sa isa ka semana nakabatsyag ang mga kaduha, hindi sang amuna. Kay parte na sang aton sini nga bowel movement kami mga times gid nga amuna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nagasuprer ka sini kun ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kun kondisyon sang binulan or iban gani tinuig. Nga amo ni ang ila sini nga kondisyon susulod sa tinai.
8: Pero sa masabi anong kabangdanan sini Doc Leo how? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko. Dapat kun tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga ah, may amo sini Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan sini?
9: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle kag okay. Diet. Naton. Ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waising fiber. More may kita sa ilim nun, instead of normal nga tubig, ang may mga kolor kag may mga kalamay. Among aton sininga mas na gustuhan. Magluwas pa, may arakid man kung kaisa Sir Josiel nga mga kondisyon medical nga nag-efekto sa aton sininga bowel movement. Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism, posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experiencehan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pagid yung mga factors, Sir Josiel.
8: So, with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat natun sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka ti mahilig kaya magkaon sang karni sang baboy, baka, karabaw, kanding manok pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo doga panamkon balang gadigwa-digwa. So ano ang pwede mahimo sini sang tao suffering from constipation Doc Leo?
9: Kung lifestyle related Sir Josiel, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sini. Like halimbawa kulang ka sa fiber kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas. Amo nang imo sini correct. Dugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos possibly constipated kaya hindi ka pala yung tubi. Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kay kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josiel, naghuna-una lang kita nga nagpasulod kita sa fluid o kung liquid sa ton lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ton ng aton tiyogolingon.
8: Baliskad ang epekto. Ha?
9: Basta sugary.
8: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro sa linya, kay doon namin, hindi pa dulundon, hindi nagari ipanghatag isa kalitro. So isa kalitro na to na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
9: Pag sulod sa lawas, ta automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siyang hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo, kung naman ang purpose ni mo, instead, tubigid dapat. The Secrets of Health. Kung nagatinamad ko na Sir Josiel maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. May ginatawag ito ng peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sininga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sininga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun Sir Josiel, no? Anaro na ito ng aton tugalingon. Nga once magbatsya gani kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan mo, madula na lang na. Hasta nga malakat na lang ka, tingala ka, huwag ka naman nagbatsyag. Hasta nga maanad na lang ka ron ang emosyon nga atyan, nga instead nga may urge ka kuntani, gusto ka mamuhin, madula na lang, hasta nga madula siya saya sininga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josiel, ano, may mga tao gid, nga hindi gid sila magamit sang CR, kundi sa ilabalay. The Secrets
8: of Health. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko. Pag hambal ba lang constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao Why dayon magwa constipation na na?
9: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
8: Amo na kalaba ha.
9: Ambot lang kung paano nila takso na.
5: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: The Secrets of Health.
8: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa nga ito sining bowl. Ang design sa nga ito sining bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sining paa sa imo sining buli. Unlike before, sang uso pa iya sang una, sa uma, nga buho-buho lang. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Tipag si kungkong mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensas niya, magwa ko. Pero subong niya, Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doon kasagod, doon hindi magwa.
9: Iban sina, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sa ila sa ringa tiil, samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
8: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
9: Semi-katin-katin.
8: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sining anal part, actuality, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
9: Yes.
8: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manogid, makipot.
9: Yes.
8: Pero kung magkatin-katin ka, buta malo, conforming kada konsulo, damo man ang kada konsagwa.
9: Manami ang flow niya pag pagwa.
8: Okay.
9: Pero isa pa kita lang sinika problema na ton si Sir Josiel sa subong bala. Kadamo sang complication. Ang isa sang problema kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin kay may mga body aches and pains nga mabatsagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dukabudlay kit. Isa pa gid na. Which is ang isa sang edad factor man sa constipation Sir Josiel.
8: Kung nag-edad ka?
9: Yes.
8: Why?
9: Kaya nagahina imong hulag.
8: I see. So, number one, you should exercise.
9: Yes.
8: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden niya ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
9: Yes. That's why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga maka-release sila.
8: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na, ambal nila ti daw kanding kamamuhin ba? Gagmay-gagmay eh.
9: May problem na sa sulod Sir Josiel sa ngayon sa ringa colon.
8: So you should check your doctor. So cases like this, paano na ito ini mapunggan, Doc Leo? Na hindi kita mag-suffer sa constipation.
9: Ang isa sa ni, kung lifestyle related siya, di correct na ito na ito sa ringa lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pagin na ito nga himuon, supplyan na ito ang kulang. Especially kung di kita palakaon utan. Kag especially kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o konsolusyon sina, hindi giyapon ta makauyon. Anong ito himuon? Gamitan na ito siya, pasudlo na ito ng utan through supplementation.
8: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
7: The Secrets of Health.
9: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule Sir Josiel kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya mo ning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ang isa ka tao, kaya isa sang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sang Santone Gold Capsule, pinagi sa moringa, mayara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool na ton. Pagkatapos mayara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kung ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid, amuning queen of fruits nga mo ang manggusto. mangustin. Actually, hindi ang pulp o kung ang unod sa mangustin, sinikunding yas rin nga panit nga nagaangkon sa santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josil, ano? Nga makabulig sa constipation, masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sa nga tinae. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sa ni amo ang IBS o kung constipation man. Amo ning ginahimo iyas ang santhone dalin sa mangustin, ginapunggan niya ina. Pagkatapos mayara pagitsasang garlic. Amo ning manami ang kombinasyon na aton musampat din sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sa beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josil, sa aton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Ando naman nami pagyad kimera sa sang spirulina. Ang spirulina hindi man sa direkta nga maka-affecto kung makasulbar sa ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magamal kita nga gut microbiota, tidiris ni ang mga bacteria, tidiris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sa nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
7: The Secrets of Health.
8: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulon o kung kaldiro butangan sang sangkap panakot na nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
10: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: The Secrets of Health.
8: Makabuligid man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leong.
9: Makabulig, Sir Josil.
8: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
9: Yes.
8: And the vitamin D3.
9: Yes. Ang vitamin D3 mismo, Sir Josil, naman ni sa Premium D3 naton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang ginatawag motility o kon ang peristalsis movement sa aton sininga digestive system o kon sa aton sininga colon. Isa na sa sang kinanglanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kun waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higko. Isa na siya sa ginaubra o kun mabudigan sang Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo kagina Sir Josil, may mga oil ni siya. Mayara sa sang moringa oil, kag mayara sa sang VCO o kun virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josil, oh, kay may fiber ka na halin sa santhone gold capsule. Nagabulig to sa bulk kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
8: Good ang Premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO, may antibiotic-like effect pa ini, Dok Leo.
9: Yes.
8: So makabulig ini nila sa tinaita.
9: Problema bang bala, Sir Josil, sa mga constipation, ano, constipated? Taas imo sininga risk sa nagkalinain yung mga infection.
8: Sa aton sininga pagpulupamangkot iya sa mga medical practitioners, delikado ina because that could cause colon cancer yung natawag nila, Dok Leo.
9: Maging factor gan sa Sir Josil.
8: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends get. Nga ting isa kasi man na sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid mong sa galabutan tig sobra isa kasi man na.
9: Correct.
8: Asa sang ulihi nga gin pa doktor and it was found out malala na stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
9: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sininga panimalay tulod sang duha, tatlo ka adlaw kung may mga tinai sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karni, anong matabo?
8: Manimaho gid.
9: Much more kung istak mo dira sang sinimana, di maglayo ang sitwasyon sa sulod sang aton sininga tinai kung di kita makadefacate o kung mapagwa sang aton hiko, suppose adlaw adlaw.
8: So kinahanglan gali adlaw adlaw gid no, makapagwa gid kita higko.
0: Yes!

0: Secrets of Health.
1: Ang vitamin C versus amo ining masami kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
2: Yes.
1: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikod mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
2: Amo pag yun ning manami, Sir Josiel, sa vitamin C. Kaya nga man, kung hindi mo pagkumplituhon ng kombinasyon, bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatawag nagnami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol plus vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
0: The Secrets of Health.
2: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
1: Okay.
2: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pagid niyo mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Kay kung mamersa ka, ang imo sining heart nagasunod man, nagapump na sa sang damo nga dugo. So, delikado kay base karon kon tuod may high blood ka. Tingala ka lang, oh, nagpamuhin lang to sila niya, patay siya iya.
2: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka. Tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: So, kinanglano na to, if constipated, mag-inom sa Santhol plus Gold, Santhol Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josiel, kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation, at the same time, ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa inyo sining higko.
0: The Secrets of Health.
3: Santhol Gold.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pare sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining alawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione nag-detoxify sa ato sining alawas. Ang collagen na kong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na to sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sining brain. At the same time, nagabulig agud to magbalance sa ato sining mga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala, inang nagkabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leo, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josil, timo na yun, maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pagid, muna sila nga slow but steady ang BPH o kung prostate gland enlargement. Although benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapiyan pa kung magpa-PSA kakagdaw medyo mataas, concerned to talk to your medical doctor, gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josil, ang kondisyon sa kalalakinhan kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Oh. Ti ang iban nga muna. Yung ti diabetic ko yun. Ti premium D3 coffee mix. Templado na siya pero hindi mag-shoot up inyo blood sugar level because ang iya sining sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josil, is maluya eh.
2: Mm-hmm.
3: Although di matanan ha. Wala no, may iba na kabalo na mag-manage sila sa lifestyle besan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix, nagabulig na magpa-energize sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka-energize, nagapapagsik sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabatya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kay ina-insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initaran yung mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A. Young Building, Yolo Street. At ubang nasa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Aradang ato sininga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinal. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizar Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mabutika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok Shop.
4: The Secret of Health.

0: pain. Fast and safe. Sistopain. And symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints, palang alay, palang nakits ng lawas, tungod na constipated. Mm. Inasuggest yun na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos, kung ang sakit, bala, nag-disturb gid sa imo,
2: oo.
1: Pwede sila makagamit sa Sistopain na ito, Sir Josiel.
2: Sistopain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secrets of Health.
1: Kung ka-experience siya, ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo nalang isog daw. masuggest na ton, tumar gyapon, Sir Josiel, sang tatlo.
2: Mm.
1: Kakombinasyon na ton, tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now.
1: Para ang mga body odor, bla.
2: Mm-hmm.
1: Gamitan mo sa sabon kami antibacterial nimo.
2: Mm-hmm.
1: Mabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ninyo lawas.
2: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
4: The Secrets of Health.
2: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sining guya. Sa mga kauturan ta, gamit bala kamo sa Clear Skin Beauty Soap. Yung Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So, Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap, sa gihapon sa suki nyo sa mga butika kag pharmacy, pwede kamo sinakabakal.
4: The Secrets of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body,

0: supplement for men.
1: Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga, stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: There you are, ladies and gentlemen. Naglawi kita sa ato sininga diskusyon on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sininga information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sininga constipation.
2: Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
3: The secrets of health.
4: Sa nagpamangkot, Sir Josil, ano kuno kalawig ang pagtumar niya sa premium D3, Sunthon Vitamin C, kag Sunthon Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na to, dapat straight-straight yun ni mo. Sa isa kasimana, kung nami ang response ng lawas mo, may manami ka na sa nga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, ginarecommend na to, pwede mo gid siya sa gihon up to 4 weeks. Para nga tayo yun, ang pagbalik sa kondisyon sa imo sininga tinai kag digestive system. Kaglikaw sa mga makalamay, mamantik ka, likaw man sa pag-inom pirmi sa soft drinks. Kagiban pa nga kontra sa aton sininga, ginabatsyag especially sa constipation.
3: Sunthon Plus Gold, the secret of health.
5: Yes, to help!
3: Sunthon Gold, live testimony.
6: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
3: Mabibili sa mga butika. Sunthon Vitamin C, ang alkaline. Vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunthon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: kina. Sunthon Vitamin C, ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthon kag Vitamin D3.
8: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabatsyag ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthon Gold Herbal Tea.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Sunthon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Sunthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunthon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sunthon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunthon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid

0: sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest Leading Pharmacy today.
1: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other Leading Pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
7: Go! Let's get it!
6: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
7: Uh-huh.
6: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
8: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: System.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one tests the
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA-CFM RR permit number 0098 series of 2026
7: XFM 103.9.
8: Mga katropa,

Center. Mga balita nga una mo babaltiri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: PM News Express Manila.
1: XFM tayo mala sa East Biente na may nga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsiding ka ba sa mga bahayin sa kalibutan? Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sa Martes, Agosto 18, 2026. Kag subong nga aga, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Malinar.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong naman sa inyo mga katropa ang mga kaundan sang mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa na tandra nga nagamonitor ang XFM Bacolod, mabatihan ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9. Sa XFM Sagay City naman, sa radio frequency mga katropa nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man na malantaw sa ating yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita mayara man isang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Mayara kita sa official streaming app sa XFM Philippines. Kaya inyo ma-download nga libre dras sa inyong mga Android phones. Mga katropa, pagitaan nyo lang ang XFM Radio Network ka. Dira sa inyong mga Android phone sa Google Play Store app. Palihog lang, search XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download mga katropa, inyo ma-access ang kapin sa isenta ka mga on-air stations sa XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayroon makita sa text line, dire sa itong estasyon, ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:22 na mga katropa. Kagato na padulungan ang mga pangulong dinalaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal. Duha ka mga siparadong aksidente sa motor sakop sa Barangay Granada, isa ang patay.
2: Pag-isa sa planters group nga ginalantaw ang gadalan sa pagpangita sa solusyon sa problema sa industriya.
1: 9,000 ka mga estudyante sa Negros Occidental High School nagbaton sa ilang school supplies. Kaya sa itong mga headlines sa balita naman sa national. Hostile witness nga si Gina Acosta halin sa Office of the Vice President nagpungko sa witness stand sa day 16 sa impeachment hearing.
2: Bata sa alkalde sa Iloilo, nalakip sa FBI Most Wanted List angot sa investment scam.
1: Kag sa aton nga mga headlines international news. 30,000 dolyares nga padya ang ginatanyag sa Iran sa makadakop kag makapatay sa mga soldado sang Amerika.
2: Pinakadako nga wildfire sa Belgium nga na-record nagapadulong sa Germany.
1: Kag sa itong balita sa sports, number 21 jersey ni Kevin Garnett igaritiro sa Timberwolves.
2: Sa ito naman nga balita sa showbiz, anak ni pabansang kamauman ni Pacquiao, ginkakibot sa mga netizens ang tuition fee.
1: Kag mga katropa, sa ito nga balita, espesyal karon kaupot si katropang James King. Ato na hibaloon mga katropa. Ang istorya sa likod sang t-shirt, gani. Itik isa daan kung manglaba ka blan tigululan. Kung hindi mainitan, kasang aton nga bayo, do hindi mayad ang baho. Ha? Pero rin ko nung mga katropa, isanin ko nung ka-t-shirt to. Salita ni mabakal. Kay odor free for 30 days. Alas 6:24 ng mga katropa, inyo nabatian ang mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Ang mga katropa, iningin na dulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag-Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Alas 6:25 ng mga katropa, Kagigadulong ko, ano yung sa inyo? Gadulong naman sa inyo mga katropa ang pinaka-latest update. Sa lakatsang panahon, siningad daw sang Martes.
0: Express Balita Weather Update.
1: Padayon ang monitoring sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa sa isa ka low pressure area o kung LPA sa sulod sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Sunod sa pag-asa ang LPA 08F. May mataas ka posibilidad gamangin isa ka tropical depression o kung bagyo sa sulod sa masunod nga 24 oras. Saptang, may isa pa ka LPA sa Guasang Par nga may kasarangan nga posibilidad nga mahimo ng isa ka bagyo sa anuman nga oras. Wala ang mga LPA sa direkta nga epekto sa Pilipinas pero mag-enhance ini sa habagat sa Luzon kag Visayas. Bangod sini diri sa aton sa Negros Island region kag sa siyudad sang Bacolod, ang patay nga maka-experience sa mula nung panahon nga may dala sang pagpangilat kag pagpanaguob. Makasarangan o kung mabaskog ang huwip sang hangin sa riyon nga magadala sa makasarangan tubtob mabaskog nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura ta subong mga katropa ang may posible nga magalabot sa 24 tubtob 30 o 24 tubtob 31 degrees Celsius. Kag mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye naman sa balita diri sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Isa patay kag isang pilason matapos mag-overshoot sa dalan ang isa ka motorsiklo sa dalan Granada Langilan, barangay Granada, siyudad sa Bacolod sa tong Agosto 15. Ang nagtaliwang, ginkilala sa kay alias Aiko, 31 anyos, kag residente sa Sitio Sutay, barangay Tipolo, Banuas ang Pontevedra, samtang pilason ang kasininga si alias Alberto, 36 anyos, kagresidente sa barangay Poblasyon Banuas ng San Enrique. Sa next investigation sa Traffic Enforcement Unit, gikan sa barangay Alangilan ang motor kagini ang paubos na apang pagkadangat sa dalan nga nanganaga kurbada, inaligar nga ang motor naglapaw kabagdanan sa driver sini ang naigo sa signage sa dalan. Lunsay nakaagom sa pila sa mga sakay sang motor kag ginpangdala sa ospital. Apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor si Aiko. Bangod sang naagom sini nga pila sa ulo kag ibang pangabayan sang lawas. Samtang ang kasini ang paday nga ginabulong matapos makaagom sa minor nga pila sa. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga self-inflicted ang natabo nga aksidente.
2: Duha pilason matapos magluntad ang pagbungguan na isang salakyan kag motor sa dalan Burgos Extension, Barangay Granada, siyudad sa Bacolod, gabi sa Agosto 16. Ang mga biktima ginkilala kay alias Mamito o kon Mama Nito, legal ang edad kag alias Tommy, legal ang edad kag lunsay mga residente sa Hacienda Loygoy, Barangay Granada, siyudad sa Bacolod, samtang ang driver sa salakyan ginkilala sa kay alias Romelo, legal ang edad kag residente sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, siyudad sang Bacolod. Sandig sa impormasyon sang Traffic Enforcement Unit akong TEU, ang gikan sa west padulong sa east nga direksyon ang salakyan, samtang ang motor ang padulong naman sa pihak nga direksyon. Kaginaligar, nabungguan sa motor ang salakyan. Lunsay nakaagom sang pilas ang duha ka mga sakay sang motor kagilayon, naging pangdala sa ospital kag nagagwa man sa investigasyon nga lunsay nakainom ang mga sakay sang motor nga nagresulta sa aksidente. Sa karona, ginhibalo pa ang desisyon sa pamilya sa mga sakay sang motor sa nagluntad nga aksidente, samtang ang driver sang salakyan ara sa kustodiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga investigasyon kag disposisyon.
1: Nagapangabay ang kapitan sa Barangay Granada sa mga ginikanan. Ngamangin mabinantayo na sa tiyon nga maglakat ang ilang kabataan sa Bulutuan matapos ang natabong insidente sa pagsumbag sa isang estudyante batok sa isang kapulis sa tong Agosto 14. Sunod sa kaipo ng Barangay Armando Nogivito, ipatuman ang ekstrikto nga pagbantay sa mga Bulutuan bangod sa pila ka mga insidente nga imbulbado mga minor de edad kag estudyante. Doon nga panibito, sa iyang pagpangusisa, minor de edad din residente sa Barangay Granada kag ining residente sa Barangay Vista Alegre. apang dira nag-eskwela bilang isa ka estudyante sa senior high school. Yung paayag man sa kapitan nga iya nga ginalauman nga hindi na maliwat ang nasabit ng insidente, bangon may ara na sa ordinansa ng siyudad sa Bacolod nga may kang tanan sa pagkalakip sa mga minor de edad sa kung ano nga sa isang krimen. Kumadumduman, nagahampang sa skateboard ang biktima kaginiyanggit sa wise na tagreklamo ng isa ka police master sergeant bangod nagasabad sa dalan. Apang hinali na lang sini nga ginsumbang ang police gamit ang ginaligar pechakorno kag nagresulta sa pila sini sa guya sang otoridad.
2: Nasakuan nga wala nasang kabuhi ang isa ka tricycle driver sa South Capitol Road, siyudad sa Bacolod, aga sa Agosto 17. Suno sa kay Police Lieutenant Conan Gadayan ng Station Commander sa Bacolod City Police Station 2. Nakabaton sila sa impormasyon nga may nasakuan ng isa ka persona sa sulod sa iyang tricycle kag wala na inis ang pulso. Dugang pa ni Gadayan na gilayon man nga ginpadulungan sa medical responders ang persona apang wala nasang kabuhi kag ila sa karon na ginpakigangutan ang barangay para sa posibleng pagtumod sa pagkilala sang bangkay. Gipahayag sang hepe nga aron na sa nagaedad nga 50 tubtob 60 anyos ang nasambit nga persona kag nagagwa sa investigasyon sang kapolisan nga natural ang gintunaan sa kamatayon sang biktima.
1: Napasaka ng kasong murder batok sa lalaki nga nagtiro patay siya nga kay Ngudbalay sa Port Jimili na Barangay Amayco, Banwa sa Murcia aga sa Agosto 15. Kumadumdumaan ang biktima, ginkilala sa kay alias Julito, 43 anyos. Samtang ang suspect, ginkilala sa kay alias Manuel, 60 anyos, doon sa mga residente sa nasambit nga lugar. Suno sa kay Police Lieutenant William Abiliar, ang Deputy Chief of Police sa Murcia PNP, preparado ng mga dokumento para sa pagpasaka sa kaso batok sa suspect, kagiyaman nga ginako ang krimen. Naglunta ng krimen sang nagapanghagbas ang isang hilamon ng biktima kag ginaligar nga ini ang gilayon gintiro sa suspect gamit ang caliber 45 nga armas tutanga nga nagresulta sa kamatayon ni Julito.
2: Napanghatag na kahapon sa Bacolod City Government sa Negros Occidental kung napanghatag na kahapon sa Bacolod City Government sa Negros Occidental High School ang ulihing mga school supplies kagin bakal sa syudad para sa mga estudyante. Ginpangunahan kahapon ni Mayor Greg Gasataya ang paghatag sa school supplies pagkatapos ng flag ceremony sa nasambit ng eskwelahan. Lakip sa ginhatag ang mga bag, notebooks, papel, bullpen, lapis kag iban pa ng mga school supplies. Suno pasal Kalde Apisar sakop sa probinsya sa Negros Occidental ang NOHS. Halos sa nag-eskwela diri ang residente sa Bacolod. Gani pagadalon ang NOHS sa temprano man nga matagaan sa school supply sa madason nga school year. Apang suno sa alkalde, hindi mapasulod sa Special Education Fund kon CEF ang budget sa nasambit ng eskwelahan pero pangitaan ini paagi sa syudad. Nahibaluan man nga gikan sa general fund na gingamit sa pagbakal sa mga school supplies nga ginpanagtag sa 9,000 ka mga estudyante sa NOHS.
1: Lapit na lang ang mga baton sa mga napilian bilang BBM Scholars sa siyudad sa Bacolod bangod na download na sa siyudad ang pondo. Sa isa ka-interview, gipag sa alkalde nga ginahulat na lang ang compliance ng paperwork sa ngara na sa aron sa accounting. Ngayon klaro naman sa alkalde nga gintugyan sa mga barangay ang pagpili lang nga naglabot lang sa 5 ka mga scholars. Madumduman nung nga nakapangatag sa probinsya sa Negros Occidental kag madamo na ang nagwa ng mga reklamo angon sa pagkatag pabor sa pagpili.
2: Pag-isa sa mga planters group ang ginalauman ni First Lady Attorney Liza Marcos kung nga nagsapol ini sa industry leaders sa nagligag yung simana nga nagpadulong ini sa Bacolod. Bagay nga ginpasalimatan sa ang pila ka mga Sugar Planters Association leaders ang mismo nga tiayo ni Presidente Bongbong Marcos nga nagpakita sa pagkabalaka sa estado sang industriya sang kalamay. Bisan sa naglapta na sa ibang nga bahin sang pungsod ang Red Stripes of Scale Insect kung RSSI sa gihapon ang Visayas ang may pinaka bugata nga nangin o kon hardest hit nung damage sa nasambit nga insekto kag masubraman sa 41,000 ka hektaryas ang nahalitan. Ginpasalamatan naman isang grupo sang UNIFED ang pagpatunga ni Mrs. Marcos agud mahusay na ang hindi pag-ikomformihanay sa nagkalain-lain nga grupo kun may issue ang nasambit nga industriya.
1: Duha ka mga evacuation centers ang igatukod sa 3rd District paagi sa opisina ni Congressman Javi Benitez. May igatukod nga evac center ang sa Barangay Concepcion, Talisay, kag may isa naman sa Barangay Mambulak, Siyudad San Silay. Si Congressman ang nagpamuno sa mga groundbreaking kag nagatag sa mensaheng ang safety sa pumuluyo. Sa tiyon sa kalamidad, isa ka importante nga butang. Ang duha ka mga siyudad ang may masaming nga kaso sa pagbaha may mabaskog kun may mabaskog nga pagtupa sang ulan. Ang barangay Mambulak ang napantang sa shoreline, barangay sa Silay City. Samtang ang Talisay naman, masaming nga ginadala ang naga-evacuate sa City Gymnasium.
2: Nagapangayo si Mayor Greg Gasatayas sa sabat kag transparency sa aligasyon nga game fixing nga naglabot sa Bacolod Mascara o kon tong versus Bulacan Kuya sa MPBL game sa kinalikdan nga Hulyo 28, 2026. Gindayaw niya ang aksyon sang MPBL nga nagban gilayon sa mga manlalaro o kon mga players kag coaching staff nga ginalakipan sang insidente apang ginpangayo sinay ang resulta sang investigasyon sang liga kag sang Games and Amusement Board o kon GAB. Ginpangayo man gasatay ang klarifikasyon kung sino ang tag-iya sang Bacolod Mascara franchise kag kun may permiso bala ini nga paggamit sang ngalan nga mascara nga ginaprotektahan bilang cultural property sang Bacolod. Sunod sa alkalde kinahanglan maprotektahan hindi lamang ang integridad sang professional basketball kundi pati ang reputasyon ngalan kag cultural nga pagkakilanlan sang Bacolod City.
1: Alas 6:35 na mga katropa. Inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na doon sa inyo mga katropa sa Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Alas 6:36 na mga katropa. Kagatong padulungan ang mga detalye naman sa balita sa National.
3: Express Balita. National News.
1: Sa day 16 sa impeachment hearing batok sa kay Vice President Sara Duterte, ngayon paidalom sa maidiid nga pag-usisang Office of the Vice President Confidential Fund Disbursement Officer nga si Gina Acosta. Ginpamangkot ni Private Prosecutor Attorney Armando Vergil Ligutan si Acosta gud ipamatuod ang ginaligar illegal nga disbursement, cash withdrawal sa pondo. Kaga ang ginaligar wala maliquidate sang husto ang pondo nga 500 million pesos bilang OVP Confidential Fund sa 2022 kag 2023. Bilang una nga hostile witness, nagkakahulugan nga hindi siya witness ng prosecution. Sa dalam sa Section 13 sang Rules 132, ang Revised Penal Code, ang korte sarang nga magapamati sa hostile witness kung nini ang maihibalo sa isa kabagay nga luwag matukiban ang bilog ng impeachment court. Bisan nga may sa may damlag nga sworn statement ni Acosta, sa ombudsman nga hindi kabahin sang bala o kung na balasihan sang Vice Presidente nga sa gyapon nga nalantaw prosecution team nga isa ka mabugat nga bagay ang iyan ay baluan bangod iyagin payag ang security officer head sa OVP nga si Colonel Lachica ang nagakuha sang pondo. Subong aga magapatay na testimonya ni Acosta sa day 17 sang impeachment hearing.
2: Kabahin sang motion to quash no sang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte amuang pangabay nga i-defer kun i-defer ang pag-issue sang arrest warrant batok sa iyak samtang nga ginabinagbinag sang korte sang Quezon City ang ila argumento nga kulang ini sa jurisdiction sa reklamo sang grave threats. Ginabayagyag ini sang representative ni Duterte nga si Attorney Paul Lim kasunod sang pag-file sang motion to quash sa rason nga lack of jurisdiction sang ginpamangkot nahanungod sa legal nga tikang isang vice presidente ko ng korte nagbalibad sang motion nga i-quash ang pag-issue sang arrest warrant ang abogado nagsilip wala pa sang katapusan nga desisyon.
1: So good sining Martes, Agosto 18, May, pagtaas sa presyo sang gatong. Samtang ang global oil cost sa gatong ang padayon nga nagasaka bangod sa mga kabalaka sa supply kag nagapadayon nga mga tensyon sa mga key regions nga nagaproduce sang langis. Base sa pinakauling market monitoring, posible magtaas ang presyo sang diesel sa 3 pesos and 75 centavos to 4 pesos and 25 centavos kada litro. Samtang presyo sang gasolina mahimong magtaas ang 2 pesos and 50 centavos to 3 pesos kada litro. Ang nauna nga trading data nagpakita man sa posibleng pagtaas tubto ba 4 pesos and 98 centavos kada litro para sa diesel, 2 pesos and 99 centavos kada litro para sa gasolina, kag 5 pesos and 20 centavos para sa kada litro sang kerosene. Bisan pa nga ang katapusan nga magapag-adjust mahimo gyapon nga magbag-antis pahibalo sa mga kumpanya sa ilang isang ila opisyal nga paghulag sa presyo. Ang mga issue sa supply nagadugang man sa pag-ipit sa mga presyo kag nagpanubo sa mga export gikan sa mga mayor nga mga suppliers ang labing nagpahugot sa mga magamit nga supply. Lakip na para sa diesel nga nakakita sa mas mabaskog nga pagtaas ang presyo sa isang gasolina sa nagligad nga mga semana.
2: Si Ray Grabato II, anak ni Mina Iloilo Mayor Ray Grabato, ang ginbutang sa U.S. Federal Bureau of Investigation's Most Wanted List bangod sa ginaligar pagpangdaya. Ginakonsuno sa abiso, ginapangita si Grabato II bangod sa ginaligar nga conspiring to commit securities fraud, conspiracy to commit wire fraud, nga ang isa pa nga conspiracy to defraud sa US with respect to taxes. Ang FBI nag-angko na nga ginabulubantay ara sa 2,000 ka mga investors ang naging biktima sa iya plano sa tunga-tunga sa Pebrero tuig 2018 kag Enero tuig 2022 nga nagdaya sa ila sa kapin sa $650 million o konyara sa 39.9 billion pesos. Dugang pa si Grabato II ginaligar man nga nagpartisipar sa isa ka separate scheme nga pag-obstruct o con-impede kag-impair sa U.S. State's Internal Revenue Service nga nagakolekta sa ginabalabanta o kung ginabanta nga $26 million o kunyara sa 1.5 billion pesos sa wala pa mabayaran ng mga utang sa buwis sa gobyerno sa Estados Unidos. Natabuini sa tunga-tunga naman sa Nobyembre sa tuig 2007 tubtub 2022.
1: Alas 6:41 na mga katropa, yun na ba tayo ng mga detalye sa balita sa National. Kaginingin na dulo sa inyo mga katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Alas 6:41 na, padulungan ang mga balita naman sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Nagtanyag ang Iran sang $30,000 nga padya sa kung sino man nga makadakop o kung makapatay sa isang Amerikano nga soldado. Sunod sa state news agency sang Iran nga si Army Chief Amir Hatami, nagsiling ang programa. Ginlunsar pagkatapos ng militar na kabato sa madabo nga mga pangabay gikan sa mga Iranian nga luyag magintra. Mas dako pang reward sa mga babae nga makahimo sa programa. Suno kay Hatami, ang mga babae nga makadakop o makapatay sa isa ka soldadong Amerikano makabaton sang doble sa $30,000. Wala nagatag sa detalye si Hatami kung sa diin kun o kung sano mahimo nga himuon ang pagpatay o kung pagdakop sa mga soldado nga Amerikano.
2: Sa bugos nga Europa, ang sunod-sunod nga mga heatwave ang nagtugas ang tuman nga mga wildfires. Duha tanan ka mga persona ang nagkalamatay kag naghalit sa kapin sa 1,330 ka hektarya sang makasaysayan nga kagulangan malapit sa Paris. Ang mga lokal nga otoridad nagsiling ang depensa nga linya nga nagaamlig sa mga naging evacuate ang ginhambalan man nga hindi na sila dapat magbalik. Ang sunog amo ang pinakadako nga record sa Belgium, kagapin sa doblek ang kadakuon isang sunog sa 2011 nga nagsunog sa malapit sa 1,400 ka hektarya sunod sa datos gikan sa European Forest Fire Information System.
1: Alas 6:43 na mga katropa, yun na ba tayo ng mga detalye sa balita sa International. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo. Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika.
1: Kagato naman mga katropa, padulungan ng mga detalye naman sa balita sa sports.
3: Express Balita, Sports.
1: Ginanunsyo sang Minnesota Timberwolves nga igaritiro na nila ang number 21 jersey sa Hall of Famer nga si Kevin Garnett sa maabot nga Pebrero 28, 2027. Ini pagkatapos ang umpang sang team batok sa Boston Celtics. Si Garnett ang giningadlan bilang all-time leader sa Timberwolves nga may score nga okon puntos nga 19,201, 10,718 ka rebounds, 4,216 ka mga blocks, kag 1,315 ka mga steals sa 970 ka mga hampang. Siya ang nagaisanon nga NBA player nga nag-rank number 1 sa tanan nga kategorya para sa franchise. ang balita sa sports, mga katropa. Pinadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
1: At ang mga katropa, padulungan ang mga balita naman sa showbiz.
3: Express Balita. Showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz. Mga katropa, naging kakibot naman sa mga netizen ang ining tuition fees ang anak ni pambansang kamauman ni Pacquiao nga si Queenie Pacquiao sa US College Education, mga katropa. Ining si Queenie Pacquiao, mga katropa, ang mag-start na sa iya first year college sa Loyola University sa Chicago, mga katropa. Kung yung Loyola University Chicago, kag nahibaluan nga ang iya, mga katropa, nga tuition per year ang maglabot, mga katropa, sa almost 5 million per year, mga katropa, no? 5 million pesos per year ang muna ang iya nga mangin tuition, including na dira, mga katropa, o kung dala na dira ang iyang housing dito, meals and other mga other fees, mga katropa. Kagti sa latest nga vlog ni Manny Pacquiao nga ginpost, mga katropa, sa iyang official Facebook page, makita dito, mga katropa, nga nagpadulong sila sa housing ni Queenie, kung sa diin nga bilog silang pamilya, nagpadulong dito, dala ang mga bagong kagamitan, mga bayo sa iyang bata, gimbuligan nila to ka ano no ka nawo panghimos. Shato si Manny Pacquiao gito ang hands-on sa butang sa mga bedsheet ni Queenie, no? Si mother yun naman, makita sa vlog to nga si mama niya Jinky, o si mami niya Jinky, mga katropa, himos to, hipid sa iyaya nga mga sweater nga ginabutang sa may hanger, kag ginapang sabit digto sa iyang locker, mga katropa, no? Nagupod man digto ang iyang utod man nga isa pa, mga katropa, kagado bilog yun nila nga team, ah, pati ilang nga mga kaupod, mga katropa, ang nagkanto digto, no, para yang magpanghimos para i-ready ang iyang ilistaran. After to, mga katropa, nagupod maning bugos ni yang family, mga katropa, para sa university tour. Makita man to nga dumadyo ga ulan-ulan patos ang pag-tour nila sa university, pero ito man to si Manny kag si Jinky nga gin isa-isa tour, no, ang part sang eskwelahan nga malapad-lapad magali kag ang ilang eskwelahan tupad ka beach, mayra sang do beach, mga katropa, ti amo na, no, na kahit una-una ni nga tigin na feature man ni akon gin ano man ni vlog man ni Manny ang pag-graduate ni sa senior high school sa iyang bata ni nga si Queenie kagti sa karon ng balniya for college naman, ano. Tiyan mo ni, mga katropa, very supportive parents, no, ang ining si Jinky kag Manny. Kiti una nga daan, mga katropa, ginpahayag ni Jinky kag ni Manny before yang nga ihatag nila ya ang good quality education sa ilang mga kabataan, mga katropa, no. Tiyan mo na madako-dako ni ang tuition niya compared sa aton. Kasi imagine na, almost 5 million, lapit 5 million per year. Sa aton ang 5 million niya, dako-dako na gid na. Pero ti pareha sa education sang bata ni Manny, ya, para sa iyaya. Biskan gaano pa nakamahal, basta sa education ka bata, ya, ihatag gid na, ya, mga katropa. Muna kung kay ti ginapahalagahan nila ang education, ah, para sa ilang mga kabataan. Kag tingin ano man, you know, kung mga netizen, gin komentuhan man kay kabalo sila mismo ngayon ning si Queenie, mga katropa. Although manggaranon, no, ang Pacquiao family. Pero never nila nakita, abala nga nagahinambog, no, ining mga bata, iya, mga katropa, ni Pacquiao kag ni Jinky. Ang bali nila, ya, amo na nakamahal ang tuition, amo na nakamahal ang mga gamit, mga bag na nila, grabe kamahal-mahal, pero never nila nakita, abala nga nagininta o kung naghinambog, mga katropa. So, te, amba sa mga netizen, good luck on your college journey, Queenie. Mga katropa, oras natin, 6:47 na, kagang aton nga balita sa showbiz. Ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent sa early signs of skin aging. Mga katropa, hindi man na may natural ingredient para nga magkinis, magputi mo nga panit, plus antibacterial, madula gid ang germs kag baho sa imong lawas sa aton nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon. So, mahilig naman sa glutathione and kojic, nga ginimpunan pa sa virgin coconut oil, ara sa isa kahabon naton sa ato naman, nga Clear Skin Herbal Soap.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:49 na, mga katropa, nyo nabatihan ang balita sa showbiz. Actually, ginalanta kong video, no? Full force sila.
2: Full force. Hands-on, very hands-on.
4: Oo.
2: Ka mga hambol. Sila tulog ko na eh. Pwede lang sila kasubo. Wala ka tulog pang friends, no ha? Pero hindi, gusto nila sila gabi lang mga sila kastar, mga sila nga bata.
1: Tilaingit man na mo. Tilaingit na yung total piladaan ka bulan. O kundi, siyempre, magsiling tabulan, may pilaman isla ka breaks mo, no? Mm-hmm. But di, sa kapasidad ni Manny Pacquiao, ya, may balay na sa daan sa US, ta, ya. Di bisan dira, sabi mag-tiner for how many months, dira. Bisan magpilapan na nakatuwid. Gusto niya na nga mag-tiner das Americas na nga matapos batay, skuleyo, himuo niya na. Diba? Pwede mo na sa ka, tabuk-tabuk ko niya. Lado parehas na nablang Pilipinas kag Amerikas. Yan, dugi maras pa bakulo na. Tabuk-tabuk ko niya lang na.
2: No, dog.
1: O, panay negros lang ba? Doon mo na, no? Doon nagsakay lang sa roro. Yan mo na yung kwarta ni Manny Pacquiao. Bila to? 5 million a year, no? Grabe. Ang 5 million niya, sobra na nakatropang mental sa aton. Nga mga ang 5 million na guro dala na lang 4 years ta. Di ba?
2: Yes, sobra pa eh.
1: Sobra pa, di ba?
2: Dala na lang sa spiral kang doktorate
1: niya. Imagine na bla, no? Ato, no? Labon
2: sobra pa na gyapon.
1: Sobra pa na gyapon. Sobra pa na, no? Gyapon. Diba? Kaya mo na mga katropang aton nga, ano, no? Kada isa sa ato, tingko may mga handom kita. Tingko lang ah. Serve as inspiration is Manny Pacquiao's tanan. Iti from rags to riches, ginaya.
2: Yes, literally.
1: Rags to riches, ginaya.
2: Hindi kayo makambal nga. Corrupt siya nga. Samo na, kwarta mo na. Sa iba niya ba yung mga ano? Kasi link kaya ko, may part kami dahil sa kwarta mo. Kay taxes na naman. Siya, wala. Sige, pag gusto ko mo din. Kasi,
1: ginsalo dyan tanan nga inumol sa mga grabe nga mga boxidors bugos nga kalibutan.
2: Yes.
1: Para makuha na yung mga tropang inangamanggal. In salom yan na, pila na nakabeses nga siya mismong nagapa sa ring.
2: Yes.
1: O, para makuha lang ng pila ka bilyon na nag-uro.
2: Kagdi ka na pang importante kasi yung education. Kaya siya dahil mismo, katropang France, nag, ano siya,
1: nagtingwa sa mga SEO?
2: Nga, wala ni siya ka-skwila, katropang France, kinakadawa ni siya, hindi sa kabalo mag-English gane before man, sa mga kontra, yung nga boxing hero, pati ang na. Mga coaches ang iyang kontra, kinakadawa si yung coach man, na hindi kabalo mag-English, gani si Pacquiao, diba? Si Manny, Manny, magpunod lang sa una. Gusto, yaya, bata, yaya, hindi ka dyan mga balan, yung something about sa
1: English speaking na mga bata, ya.
2: Nan. Kagaya ng mga bata, international school tanan.
1: International
2: ta
1: schools na.
2: Grabe ng mga eskwilahan. Kiti, hindi siya gusto nga magbalik. Balang ati siya, ya, sa una, wa isa ka eskwila, ya. Tapos, ginadagdaog siya, eh. Ginadagdaog siya. Kaya ginabuli siya. Kaya hindi siya kachindi kung Englishan siya. Kaya hindi siya gusto ng bata, ya, manginamuman natin. Kundi, kita mo, grabe, invest ya sa education, kaya kabataan.
1: Sa una, to, ano to nga away na gani man? Sang first sagid nga away bala sa Las Vegas. Na remember ko na do amo ginang do nag pasikat gid siya sa Las Vegas no kompleto Afrikano si Lidwaba. Do may ano para sa una Pacquiao do may interpreter para.
2: Yes,
1: may interpreter pa na siya. Book pa to ni Pacquiao so na may lugom pa na. Ano para?
2: Good ang, do pa sa wide daw.
1: Ano ang tawag nang do buka pa nang buka bala.
2: Kimpi. Do
1: no, kimpe pa nang bokeh sa una sang boxing niya.
2: Gamon yon.
1: Sa mo tong first fight dito na kilala gid siya makatropa sa Las Vegas. Gamon to. Ngati abi to nila si Pacquiao underdog to mo. Dito ka abi nila to si Pacquiao di magdugay kay grabe to tiya kontra. Ni gabi to man sa isang kontra da niya, hands of stone to ya. Si Lidwaba. So ti dinali lang, no? Ti dito kilala si Pacquiao. Alas 6:53 na katropang Wendell bang oras tao ginakulabos na pero mga produkto sa Yes to Health, saan ito yung mabakal?
2: Mga katropa nga itong mga produkto sa Yes to Health, ang ito yung mabakal sa itong mga Yes to Health stores, syudad siyang Bacolod, mabakal hindi sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Sa mga butika, mabakal man mga katropa ha, sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica South Star, kag TGP. Ma-order man online sa itong mga online shopping application sa Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kagatropang Wendell, sa mga katropa na ito, dira nga nag-tutok. Good morning, dira sila.
2: Yes, good morning. Sa ila, dira yao ni Mama Revic Kahore Castine, mayong aga. Sa kay Sir Lloyd Davales, good morning. Nabugtawan siya nung atugnawa, no? Si kay Ma'am Cheryl Charisma, good morning man. Ginapatamyaw din niya si Katropang Erwin Wa, si Ma'am Jessica yes. Pahayahay, Marilo Casabuena, Glens Duhila, sa mga Ma'am's chapter, sa may Barangay 1 chapter, good morning. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Sa kay Sir Jilwin, good morning. Nakadulong naman siya kuno sa eskwelahan. Kagkis ako no 6:30 pa lang traffic na, especially kung nagaulan. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Kay Ma'am Mayna Celiadora Dumipi, good morning. Watching sila kuno sa may Barangay Punta Taytay. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Kay Antonio Tejares Girogalin, good morning. Good morning kuno. Ginapatamyaw niya ang Girogalin family dito sa may Atipolo, Sitio Kamingawa, Negros Occidental. Good morning sa inyo, dra, sir. Sa kay Ma'am Marivek Coricastin, ginapatamyaw niya akong gamonitor sila kuno subong wa sa may MJC Metal and Stainless Works. Upod ya kuno dito no ang mga Felisa Moms chapter. Mayong aga dra sa inyo. Good morning.
1: Good morning, mga katropa. Bawala na ng panahon. Alas 6:55 ng mga katropa. Lagi nyo na ba tayo ng mga detalye sa balita sa lokal, national, international, kagibat pa. Standby, kami ang kabulus ng bulusa. Ikaw po si Katropang Erwin Salinas. Salimat, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinar.
1: Kag si Katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinon sa Pilipinas.
2: XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Miss na kita. Uy, babe, kising.
10: Laging bitin. Ibalik ang bagsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
9: Oh, yes.
10: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ng akong dalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
14: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Julie, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
14: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
17: Ako si Franz ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta gani, gainom ko sang order yung ang kape, gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
16: Premium D3 coffee mix, nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
14: Mabili sa mga butika.
16: Premium D3 coffee mix.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
19: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
21: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor. Mabili sa mga butika.
22: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanamit kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
23: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Diman natabilog ang akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
22: Santone Gold Coffee Mix.
23: Nakakapi ka na.
22: Nagagwapo ka ba?
23: Santone Gold Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
24: Nga, XFM, kid, how?
25: Kay pagbukta ko, balita din mo.
24: Nga, XFM, kid.
26: Inami ang music, ah.
24: Nga, XFM, kid.
26: Ay,
27: wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Labas yung namin, bigit yung mga DJs na nalakad.
28: Wala sang konkreto nga sabat.
29: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
28: Simply,
24: may how kita pa.
28: Enjoy lang.
24: Nga, XFM, kid, how?
30: Timo!
31: XFM 103.9. XFM 103.9.
32: The Secrets of Health.
33: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Ano ang epekto yasin sa may mga diabetes, Dok Leo?
34: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sini nga pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sini nga tulog? Ukon pila kagabi nga hindi ka mo maayo sini makatulog? Ukon normal na sa inyo sini nga daw hindi giman maayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
33: Pero hindi man buta balon nga nami tulog mo hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
34: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige, natuago factor nga makapayo sa atong sining lawas.
31: Santone Plus Gold.
34: Bisan ano ka nami sa imo sining pagtulog, karon ko na panginaon mo di uman na control. Ang environment man karon wa man na align sa imo sining ikaayong lawas ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero bulobintaha, Sir Josil, at least maayong imo sining pagtulog.
32: Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
34: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sining lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sining blood sugar. Kag confirmi kita nagapulaw galing, Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan full-blown type 2 diabetes.
31: Santone Plus Gold.
34: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santone Plus Gold Gold Herbal Capsule, Sir Josil. Ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na itong Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng atong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatsyag kita sa nisang pagkahilab sa atong sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatsyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kaga manotis ang iban sa upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nisa kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
0: Southern Plus Gold.
33: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
34: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa nga oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa nga lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Secrets of health.
33: Lugangan yung Santon Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman yung eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
34: Highly recommended good Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santon Vitamin C kung nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng Vitamin C, Sir Josil.
1: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
33: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Santon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santon Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variants ang kape.
0: Premium D3 Coffee Mix.
33: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
0: The Secrets of Health.
2: Exciting!
3: Exciting!

weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pasang na
0: world. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
3: Inan yung music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
3: Ay,
4: pura ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blabs, ang amin, kayo sa mga DJs, nalakad.
5: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9 XFM 103.9
0: Sunthorn Gold Live Testimony
7: Juanita Badajoz. Sarakit ang karawan.

0: Panginoon. Tapos laging na mamagambinti ko. Subukan ko. Santon plus gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon plus coffee mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon plus coffee mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung ako mula isa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa labot ka.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kung si Hazel Lunarcy sa una, gainyong ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali, diri yun.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ko sa'yo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
0: XFM Network Philippines.
11: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatalayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamok ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilibwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kangkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Venga, ka mga katropa. Kumusta ang mga abiyan natin sa bilog ng Bacolod City, Negros Occidental, mga kauturan natin nga sa mga panimaray. Mawala nun nga hapon, mga katropa, subong nga aga, pagbugtaw ta, nagbundak si ulan. May pila ka mga lugar naman din mga katropa, sigurado kita apiktados ni malulayong areas ba? Nga kita ta, amo ni ang direkta ang apektado sa pag-ulan-ulan subong. Abay pangara kita sa mga sitwasyon sa Japan, bisan na nung pagbundak sa ulan, ulan lang niya, no? Ang atong trabaho, atong obligasyon niya, padayon ni Japan niya.
1: Ari na sila! Larga na!
0: No? Padayon ni Japan mga katropa. So, ginaabi-abi ka muna amon tanan. Update kami itong tumalas dyan sa aga sa pagdala, pagtalakay sa mga balita, mga impormasyon. Dapat ni mo mabalaan, dapat ni mo mabatian mga katropa. Dugay-dugay tsekonta ang aton PDMPD. No? Kung ano ni, sahit kay may duwa ka tropical depression na nakita sa uluhan sa Pilipinas. Subong, pero daw layo man kuno, mag-develop pa into typhoon. Mag-igo sa pinakamarugar na agri sa Pilipinas katropa. Pero hatakon niya ni, no? Ang hangin habagat. Amo ni ang nagapalain sa panahon ta. Ang Luzon kag Visayas, amo ni ang apektado sa pagbubo sa ulan. Masami nga pagbubo sa ulan. Kung kisa ma-expect makita nyo na abla nga may ara sa pagbuho sa ulan. Kontat naman sa mabubo naman sa amo na abla nga mga sitwasyon tungod sa kabagat ng mga katropa. Hindi na babalaan. That's why mas mayugid nga magkanto kita sa mga opisina ta sa aton nga mga talatapan. Mayarag kita sa mga depensa, ang aton nga payong, aton nga raincoat para sa mga motorsiklo lang nagkanto sa mga opisina nila. Dalon nyo gid na para mayara lang sa panagang gamaya, no, sa ulan-ulan. So far mga katropa, wala pa man sa mga reported ng mga flash floods nga nagalunta ni Riz Bacolod. Unless karoon magbundak naman isa karaunta eh, no? Pero anyway, welcome sa pagpakalaga naton as usual. Kinandan, ako naman sa katropang Win Salinas. So pod naton sa technical side, katropang Junel Apsay mga abyan. Update kami sa pagtalakay sa mga balita, mga impormasyon sa aton nga palatuntunan. Sumunggid nga adlaw pet sa Jesse Otso na, no? Sa bulan sa Agosto tuig 2025 mga katropa, dasig kayo doon ginahulbot lang mga inadlaw na tunho, no? Daw kadasig lang, no? Pilan ng kaadlaw matabok naman ta para sa bulan sa Setyembre. Setyembre lumilupi na mo. Ambal nila ako no, abrigaling na, balik na ang sigla sa pangpamuhi, pangpamuhi ng katropa. Pero sa Negros Occidental, no? Pero ti, amun eh, ang sitwasyon, agunto, Japan, no? Ang aton nga impeachment, subong ka pa na yun pa mga katropa, plus may ara man sang makabig ta, dugang pagid nga mga pagtilaw tungod sang pagsinaka sa mga presyo sa mga barakon mga abyan, no? Tanaon ta mga latest development, latest updates sa atong nga pagpangragad subong gid nga adlaw mga katropa. Kahapon may nabatian naman kita isa ka tricycle driver na blamo, no? Na sapuan sa dira sa capital area nga wala na sang kabuhi. Tanahon ta lang na mga katropa ang pinakamalatest development sila. Trending sumong inistoryahan sa presidential scholarship na nga ginatag karon sa aton nga office of the president mga katropa. ang exemption sa di kalabanan sa mga programa, ang mga public officials nato exempted na sila, hindi makaintrada. Pero may pinakabarugan mga katropa, including Kawayan, isa ka barangay kapitan na pasulod dyan sa scholarship program, mismo ang iya bata. Hindi na ngayo pasensya, na ngayo sa pag-insindi ang ining punong barangay. Kanya kahit ti nga konsuasweldo 8,000 man lang, no? Nabudlayan kami magpa-eskwela sa mga kabataan namon tungod sa kita pa, no? Kagamay sa kita mga katropa sa barangay, gamay mo lang kuno ka barangay mo. May tag 8,000 pagling mga suldo subong sa mga barangay. No? Do amo na bla. Plus diri man sa I think do Bago City mga katropa, may araman sang isa ka punong barangay na pasulod man ang ila kabataan sa programa sang Office of the President scholarship program. Yung ginalantaw, ginahambal, sige daw ka-self-serving man eh. Nga dapat pilion lang ang pilak lang kabilog, no? Ang mga individual nga dapat mapaidalom sa scholarship program mga katropa sang aton Office of the President. Ati... Amo na ito, magkulo ko daho, bla mga opisyal na atos gobyerno, nga may mga programa, ang tawag na, ano mo, Ningas Kugon. Nga dapat ang ginapili, nandi, pinakapigado, gid. Nga mga kauturan ta, nga matagaan sa scholarship program sa aton gobyerno, para mapatapos sila sa ila tagsa ka mga klase. Ati, ang alagyan, amo ang maaton nga mga barangay. Aton public officials, igo morahon, mga katropa, ang mga public officials pa, amo pa rin nagpulos sa mga programa sa aton nga gobyerno, nga dapat tani, amo isang dapat, no, ang poorest of the poor, ang mahatagan sa chance para himuon sa scholarship, himuon scholar sa aton nga gobyerno. Hindi mo sa premen, hindi matagaan sa... Igo morahon, na nagluntado, smakulo na yan, may aray mo na eh. Do pito lang na blaka na barangay mo ang maka-avail sila. Ang pinakapigado piliyon sa mga katropa mo, direta makita ang aton nga gobyerno, wala sa proper screening. Nakabalo man kita nga ang ini nga mga programa mga katropa nag-aagi ni sa eksakto nga screening. May ara na sang committee to check sang qualifications sang aton nga mga scholarship mga katropa. Ako hindi ko ma-blame gid man ang aton nga mga punong barangay kay sometimes paros ni dito sa Kawayan sa barangay mga katropa, gamay lang barangay nila ang mga ginasoldo ya 8,000 ipigwiguon niya na, no? Paano yung mapiskwila bata niya, abi? Pagkaon kag mga balayran mo sa imong ano, balayran mo sa imong utilities, abi? Sa imong balay, kuryente mo, abi? No? Way labot sa tubig, kiti, libre tubig to. Pero sa mga mga punto, mga katropa, makita ta ang aton nga screening man tani, ang ahinsang in charge tani nga mag ano, nga mag attitude siling mga programa sang aton nga gobyerno. Ti wala na. Nga nakalusot to, no? Nga na-qualify to. Kwaita sang verification kag mga screening as to qualification sang aton nga mga scholars ginihimo sa Office of the President, no? Ano, kundin lapit sa luwag, siyan lang to muna. Anyway, mga katropa, pinapaka mga latest development update sa aton nga pagpanglagad. Nag-angkon to sa pinaka mga komento ang dito bala ang pulis to ang iling pasakaan gig kaso nga minor dito sa Barangay Granada. Sige Japon trend sa aton social media mga katropa, mga komento sa pinaka mga katuran ta. Damo gid pa rin duga niya sige dapat ginatagaan gid sang nagakaigo ang disiplina ang bata kuno pailan gig kaso. Suspect ko hindi mo sa premen, hindi matagaan sa mga maglantay. Well, siya, no? Kung anong development siya na mga katropa. Pero one thing for sure, Ariyo, ang aton pinakamakuturan, embrace sa realidad rin sa aton pungsod mga katropa. Kay ang pagsaka sa presyo sa gasolina, gatong, base maglala pa rin in the next few months. Ha? Kung hindi magsaktuan ay ang Estados Unidos kag ang Iran. Pero the latest development lang, 3 pesos, 4 pesos nga saka naman sa presyosang gatong diri sa Bacolod, Binog, Pilipinas, mga tiyagan subukan daw. No? Sa aton pila ka mga mayor ng mga oil companies sa Pilipinas, mga katropa. Pero amo ni ginahambal ko, base mag-escalate pa ang problema ni tub-tub Desembre, tug sinikatuig, or probably base mag-lapot pa ni next year, mga katropa, ang problema naton sa magtaas ang presyo sa mga petrolyo. Wai man ni Donald Trump, mga katropa, kasi siya may ara man sa kapasidad para mag-bakal sa gatong aya, no? O is worth it, libre pati ang balsang Estados Unidos, mga katropa. Sige, hindi kami mag-duko, hindi kami magluhod, hindi kami mag-untar sa amon atake. In fact, ang Strait of Hormuz, amuno na sa kwauna namon. Nag-alma ang Iran, mga katropa. Ang balsang Iran to, sige, sigihan nyo, kung hindi mag-tapos ni ang problema natin sa Strait of Hormuz, ma-escalate ang problema, no, into something bigger nga mga kinagual sa pangkalibutan nun. Naghatag naman sa pag-alarma, no, warning ang Iran, mga katropa, nga iga-escalate ining kinagual ini ang giyera sa tunga sang US kag Iran. Pinaagis pagpamumba at pag-atake sa mga major installation military sites sang Estados Unidos sa Middle East. Kag ang pag-away, pag-deploy pagid sa ila mga fleet dira mga katropa sa Strait of Hormuz. Pinsan ko gani na baldan na ang Iran, kaya mo man ginahambal sa Estados Unidos, mga katropa. E nga wala na sa aerial defense, wala na sa aeroplano, wala na sila kung ano pang depensa ang mga major bridges nga ginaagyan sa mga installation military transportation nila, mga katropa, na wasak na. So why say ba po ang mga missiles to nila, mga katropa, why iba to di amo na yung pinaka sadya karon kay ti pinsarta nga hindi na magbatong Iran. Ang pinaka latest, mga katropa, may ara sang peace agreement, peace proposal ang Iran, na take it or leave it, kuno ambal nila. Now kung hindi magpati sa peace proposal sang Iran ang Estados Unidos, amo tong ambal nila, sinya kung hindi kamo magpati sa amon nga proposal, brace yourself, no, madako-dako nga kinagual ang magaluntad dira sa Strait of Hormuz kag ang pinaka mga pagpangatake sang Iran sa mga installation sites, mga katropa, sang Estados Unidos sa Middle East. Ti amo ning isa sang pagalantaw naton, mga katropa, subong dati medyo ma dugay-dugay pa ning aton nga luhod-luhod kag ang pulo katin-katin budget, ha? No, kay hindi kaygo ni para sa bulanan ng mga kinanglan, mga biyak. Amo na bala, no? Di kita nagahulat naman ang ta sang posible nga mga mangin action sang gobyerno ta. Di, pero ang Department of Energy nagpasiguro man to, so nga winda. Hindi ta mas wadaan sang supply sang oil. May ginakwaan ta ya. Galing mo lang na, mahal lang galing. Amo na ang mga update na to, mga katropa, no? Nagapasulod na kita sa 2027. This is a year preparation para sa 2028 national elections, mga katropa. There were several names, mga katropa, nga nagwa sa national scenario nga magapadlagan sa mga matag-as ng mga posisyon, katropa, no? Ang ngalan ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, nagagwa Japon nga isa ka mayor nga contender para sa pagka-presidente. Ginasundan man na ni Naga City Mayor Lenny Robredo, nagalaot, mga katropa, sa ngalan sa ano, sa isyu kun sa posisyon pagka-presidente. Mind you, ha, duwa ka mga ngalan din, mga katropa, puro tulfo ang nagwa nga posible madala sa mga survey sa mga president, vice president siya doon, katropa, plus ang ngalan man ni Pulong Duterte kag ni Basti Duterte, mga katropa, nagagwa man di sinuni karoon natin nga patihan sini, mga katropa, mga survey or ang Aton nga pagpati tagipusoon ta, no? Oo. Panoon ta na, no? Anyway, welcome mga katropa sa mga members na aton Diris Bacolod. Mga katropa, welcome sa aton talatuntunan Diris Bullside. Off day kita, tumtumras Jessa. I hope okay-okay lang ka muna. I hope nga ara lang kita sa mga sitwasyon, mga katropa. Aryo, naka-check-in na. Unahong ko na yan, ay. Basta mo limitan ko ba, no? Si Ma'am Cherry Karima. Karisma, may aga sa inyo. Salamat gina. Si Mayna, si Leodora Dumipig. Watching from Punta Taytay. Huwag may nagabulubaba sa inyo na, ma'am. Dominic Acomodo, Acomodar. Salamat. Elvira Gilogo. Ma'am Mary Jane Balio-Alio. Salamat, gid. Thank you sa pag... upod sa palatuntunan ta. Kumusta mga taga Filisani, no? Dumanan gali. Ma'am Girly Sembrano, may aga. Ma'am's chapter sa Filisa. Si Priscilona Flores, may aga man. Nakatutok naman mga katropa, mga katropata sa Barangay Filisa, no? Thank you, gid. Tristan Yat Gulay, nakaupod naman si kakatropang Lloyd Navales. Nya, it's a cold morning. Sumong, pangurumbot, sir. Tatlo ka mga produkto ng aton ginapahibalo sa inyo mga katropa para magpataas ang aton immune system. Tatlo ka mga produkto. Muni ang Premium D3, Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C. Para magtaas ang aton immunity level, dapat tatlo ginis lang mga katropa. From Vitamin D, ginabuligan lawas naton para magbako ng aton nga... bones, no, ang aton brain functions kay iban pa, taas ng aton nga depensa, antioxidant man ni mga katropa. May ara pa sang virgin coconut oil, kag siyempre may ara na sang sang ingredient nga malunggay oil katropa, no, nami ni siya sa pag reinforce sa mga kinanglan nga mga nutrients sa lawas naton, no. Santon Plus Gold, mangosteen, ampalaya, malunggay, sa garlic. May ara da sang spirulina nga mga suplemento mga katropa nga kinanglan sa lawas naton, hindi tali makuha sa mga adlaw-adlaw naton ginakaon mo, no, sa aton nga kalabanan molo mantika na. May ara na to sang puro karne na lang, no, ang kinanglan ta mga nutrients halin sa mga vegetables mga katropa, hindi ta na ma enjoy, hindi ta makuha. So amo ni, no, ang mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina nga mga suplemento mga katropa nga aton nga ginatanyag sa inyo, no. Ang vitamin C, no, piliyon tama na vitamin C nga wala sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa sulok-sulok mga katropa, no. Amo ni ang aton nga Santon Vitamin C, maghambal kita gani nga wala sang hapdi sa sulok-sulok, wala sang suka-suka, wala sang hyperacidity. Amo na sang alkaline based vitamin C, amo na aton nga Santon Vitamin C mga katropa. Pabakal nyo na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Pwede ka mga kadto sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Or pwede ka mga kadto sa aton nga mga Yes to Health Wellness Center. Aray kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City.

0: Sa kay Ma'am Luisa Ayuno, may aga, nagapamati kami from Cansilayan, Murcia. Thank you. Salamat, kid. Ha? May aga. Thank you, talan. Thank you. Medyo maulan ulan subong. No? Nami puro pangapi. No? Nami pakuribong. Kung wala ka mga obligasyon, mga katropa, dito ko lang sa baray mo. No? Higit na. Lantaw to, abi. Mga movie marathon ka to. Relax, abi. No? Wala sa kubrahon. Kaon na lang. Luto, gamay. Pagkatapos, pawai naman mga katropa. Doon ko nami lang sa live. No? Ganda ang gana, no? 7:41 mga katorpa, mag-commercial tanay. Balikan ito mga latest development sa aton patrol, dugay-dugay. Sa aton pagpangalaga diri sa Bullseye, pagkatapos din lamang sa mga panumdom. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Super Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upang tubig sa nawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Exciting, bro!
11: Resistensya sa trabaho, mag-inom sang produkto ni Doc Hico. Una, ang Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
0: naman ang nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik na rin mga katropa sa atong mga lutunan. Oras natin, 7:46 na. Medyo mula nun Japan sa kuha mga katropa. Medyo may paghangin pa ang budlay ni para sa mga kuturan na nagbiyahe, no? Pakanto sa Iloilo, Cebu, or sa rin man nga destination mga katropa. Ang problema tadi per me is ang hangin, no? Well, may mga kuturan na kakayan nila, pero may arat ang mga kuturan na medyo budlay para sila mga muning mga panahon mga katropa. So ikaw may ara sa isang endure it, no? Antosonta. Agwantahonta kaya muna yung pila ka mga nagakalatabo. Subong, no, sa aton panahon mga katropa, no? Habagat gini, grabe ang pag bobo sa ngunan. Marum naman ko mga katropa, 2014 ang Metro Manila, ginbaha ba naman, no? Grabe man to ang pagtaas ng tubig until now nga na hibalantang epekto sa habagat. Subong, grabe pagulan ulan, no? Ang mga typhoon months na talaga sugod na summer month, no? From September to December, probably nag-extend pa na sa until January ang ining mga pag bagyo-bagyo, no? Pero mga katropa, paglaro lang sa aton nga pag-asa mga katropa, wala pa sang bagyo, no? Pero may ara sa mga tropical depression sa ulohan sa Pilipinas mga katropa. Check on tara karon, no? Sa aton nga pagparagat, no? Ari mga katropa, 150 na ka mga individual sa probinsya na pasakaan kaso angot sa piki nga si Garillo. Waon tani pinamaka latest development update sa mga katropa, ligad to do sobraman to 4 milyon pesos. Ang nakumpiskar naman nga mga illicit cigarette dito sa Sipalay. Daw mo na yung sitwasyon, abi mga katropa, no? Daw ka rampan kayo ang sigarilyo ngani, no? Ang pamangkot, di ni naghalin, di ni ginahimo, paano nasa pong galiwat. Ang binaligyaan na isang legal nga sigarilyo, mabiyak. XFM Live Reports. Detalyon tayo mga katropa, kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Katropang Franz, mayang aga.
5: Yes, katropang Irving, sa ato nga latest nga mga observation. Pero at least kailan ay magpadulog sa ato nga balita. Pero kita blan ay katropa Irving sa sitwasyon sa karon sa ato nga palibot. So far, no, ang mga masamig nga ginabaha sa ato sa siyudad sa Bacolod. So, hindi ginman abo na katalong bala.
4: Bugso-bugso lang ni sa mo.
5: Ang ulan nga, may mga damol, tapos mauntas naman.
4: Saktuan ka na, binasaya lang ko.
5: Pero Irving,
4: binasaya lang ko.
5: Namugaya ni man, iparehas pa. Nung tingin na kagahon, bumundak naman siya.
4: Oo.
5: Oo, pato pa lang pa, umulan din, bumundak it siya.
4: Grabe.
5: So, tingin na parwin ang subong ang chimpo, tante rin, nasa ng observation man.
4: Mm-hmm.
5: Pero ang kalangitan, kawaan sa, nagkapabili nga ako ng galang.
4: Oo.
5: Oh. Buhagid niya sa kasubungan lang siguro o sining mga iloras na magpakita siya rin araw sa aton.
4: Oo.
5: Luga. Kaya kanamol sa panganod o kung galom lang ito parang nga nag-alikop sa kaya kawaan pa rin.
4: Oo.
5: Labinagid rin mismo sa siyudad sa Bacolod but we are thankful lang bala, no?
4: Mm.
5: Sa lapatan na maling ulan doon sa Paparwin pero galing sa may haragi gani nga ang iba pagsalamatan kung iba si napamuyayaw na kay bangul sang baha
4: abahan hindi gid mamamang baha ho taas ang tubig
5: na.
4: May mga lugar katropang France nga hindi sa balahaon gidman pero gataas ang tubig. Iban may mga barangay nga gataas ang tubig pero kaya. Pero thing is, gataas ang tubig, may pagbaha sa mga lugar, Mandalagan area. May punta kay Taiman Conquista. No, do, amo na ba?
5: Mayo lang ganit kay ang hangin nila katropang Irwin, hindi amo nakakusog bala.
4: Oo.
5: Hindi bala pugada, bala ang ma-experience hanta.
4: Mm-hmm.
5: Kay isa na sa mga babudlay man nga katumangon sa nga ano mo.
4: Oo.
5: Yung problema mo.
4: Mm-hmm.
5: Eh, doon na kita sa singatuan, Pumanda mo lang ulan yung wala hangin, tama ng resulta.
2: Na.
5: Kung nipis ang ulan pero mapasugan ang hangin, kabalaan naman ang iban sa aton, ang ilan naman nga balay, basi mag-uba.
2: Na.
5: Dito mo ni subong ang problema sa Pilipinas, kaya pa Irwin, pati kita dali yan subong sa Bacolod, do, isang kaulan,
2: do, ay
5: ka kulos muro ng iban sa aton, kahit ibang God bilang nga way baha. No? Meron galing kaya pa Irwin, basta lang eh.
2: Oh.
5: May kalaban sa aton, gabit-gabit ang payong, suksok jacket.
2: Oo.
5: Eh, isa inisa sa mga dapat din aton dalawang subong adlaw partes kay ang ulan, di kita katakot. Basi ko magsigin eh. Mm-hmm. Or ang pag-umbuo, malakagang pag-ulan-ulan, magalawig man basi bilog na adlaw. Eh, kaya muna yung klasada, katropa-arwin, doka, ano yun, kung tagnao, taning langit, ha, duwag yung kita may pagkita niya sinyalis kasi haring araw, do, magpakita sa aton man.
2: Don't it make it good so?
5: Oo, kadamon, marasang galo, malaga rin panganod sa may sur na bahay, no? Kitaon, eh.
2: Oo.
5: Oo, ang panganod ka damol. Tinggalong ka damol, mga tropa-arwin, karon. Kasi magulo ako na po, niyo kung basi ganit karon. Ang Espanyaga, bala? Sa Oslo, bala? Kasi kung magtupa naman ang ulan, sa ganit ko rin dugay, ano na nakita sa Arwin eh. Maulan naman ni ganit, dugay ko rin eh.
2: Ganit?
5: Kaya tayo na kapanalit, hindi naman siya.
2: Oo.
5: Kibot naman kita na, gulpin na naman linagapak ako tayo, nagdamo naman ang ulan.
4: Dresa, bagula ka
5: ng pangkrasyo? Ito wala extension.
4: Oh, okay. Dari ba ko lang mo, nag-gulpi lang sa hampak, bla?
5: Oo.
4: Pagkatapos, untato niya gulpi?
5: Damo ganit na.
4: Mga motorsiklo.
5: Ito mga tropa, Irwin. Amulad rin nga, ton rin niya, ulo aligmat ng gida, no? Sila pinagid ka ron bala kay basikon, kita niya mapakta naman ang lakas ng panahon sa? Sila magdamo naman eh. Luckily, doon ay kita rin may nakita nga doon nagkabinaha sa mga makulod. Siguro bukas na diverse yung channel.
4: Ba, sige na, Brianna.
5: Lagi na, Brianna.
4: Galing ti, doon ay pamantok ko na matapos ko, no?
5: Oo, ate. Wala itong pamananilang na, ano?
2: Oo.
5: Na maturnover na sa syudad, eh, ate. Ang syudad na hindi, nakadali-dali operate, ate. Hindi pa manahanday sa jurisdiction nila mo.
4: Hindi pa na pwede nga, abpa, Brianna, unless ma-request ang syudad, nga abrihin nyo na, Alaybi.
5: Oh,
4: tisubong yun pero sirado ni. Ambot lang ang aton ginakatuan da nga SM Mall. Abrisa, huwag ka baha.
5: Gani man, eh, amun na sa tropang Irwin na nga aton rin nga palantayan, no? Eh, si Basikon, matingala, tama lang. Magbundak ang ulan. Tapos maka-experience siya naman kita sa galong. No. Kami ng pagbaha naman.
2: Oh.
5: Iting pag-galong, yung katakarwing, no, sige-sige na siya kung wala sa unless kung hindi magbago ang lakas ng chimpota mo. Iting may low pressure area kita daan subong. Sa ito nga naobserbahan, may low pressure area kita. So, nagasinundan na ilan yung low pressure area, katakarwing.
4: Duha kabilog, no?
5: Oo, kasi nung nanayin sila, yung isa ya, basi dugi-dugay, mabagyo na eh. Yung isa ko niya, basi tason na mga inadlaw, posible na magbagyo man. Pero dito sa Hawaii, may bagyo, tayo ka proper wind, sulong sa Hawaii, dugin kilala niya nga si Lala. Pero dito layo niya si Lala sa aton. Kaya, makalabot siguro, basi ko maglabot niya siguro sa may kalalauran sa Pacific, siguro ma LPA na lang niya siya.
2: Oh.
5: May sa akong din observation, doon napudpud na niya siya gani, oh. Doon matamat na siya pudpud. Kaya dito siya una naglaslas sa Hawaii mo.
2: Oo.
5: Pero ang low pressure areas, diri sa aton, mao na sinunda na higit sila.
4: Doon ka muna, wala to ko na mo.
5: Oo, wala to. May papaw pa gani.
4: Oo, tiga.
5: Sa papaw sa Pilipinas, bala?
4: Pagustuhan
5: niya. Pagaling doon ba na niguro sang parta, sa China ni Isaya pero do ay ni na ano gid ang chances ni pero ari gid diri sa ato kapag parwin no. Hindi gid man ni sa kuno direct magigo sa aton. Pero may probinsya niya lang habagat. Pero may isa diri na sa gwa de Medyo layo ari pa ni siya sa Pacific Ocean. Na ako magdiretso ni sa kam gid ta di.
2: Oo.
5: Oo. Pero do ano pa na yung ginabatay, yan pa na yung kay Doga, hanaman yung magbagyo.
4: Oo. Ara sa dinadam. Ulo, kadamo, glito, do?
5: Oo, kadamo, katropa, Arvin, sa panganod, subong.
4: Doga Pradas, la?
5: Yan eh, kasi nung danay lang sila. Na, kasi nung danay lang sila.
4: Oo. Oh.
5: Di, amo na ang kamangdanan, yung dalom lang. Ang, pakita sa dre. Amo na nga rason nga doon kadamol, di sa galom.
4: Oo, oh, katropang Francis.
5: Kasi doon na kasi nung danay lang, oh.
4: Oo, oh, gamuno, kasi may nag-message akon.
5: Oo.
4: Ang balias niya, why get suspended ang klase? Why pa mo declaration?
5: Oo, why? Ay, ano na eh. Why declaration na siya dad? Oo, oh, tulog galing ibang na may mga reaction lang ah. Ay, ano man iwan, nag-declare, tapos nag-inir. Tapos kung wala declaration, gisigi ulan.
4: Metro Manila, sa mga return sa area.
5: Dabi kita yung kapawin ng baha yan.
4: Oo, ulihing declaration ko no?
5: Hmm, ang pa-declaro na bahaan man mo.
4: Oo, ati, huwag man sa nag-report sa opisina.
5: Okay. Amo gani na. Eh, may nakita ko na gani yung sedentarya. Ngayon, doon sa Quezon man po. Gating ba, agi na jet ski.
4: Sumbong lumahamot. Lumahamot ka lang sa kinigimot sa tao. Sumbong, no?
5: May arat sa... May arat na sa pangbo. Ito, Parwin, ginabali lang. Resilient ang Pilipino. Kabungod bala sa humor yung ginapakita pa sa tayon sa sining mga... Ginaha. Mm. Tulad ano pa ta. No?
4: Di ko to ganin nakita ka Torpang France kaya nag-barutos la. Tapos no. Ang mga na-stranded to nga mga pasahero gintabok to sa piyak. Baruto, ginsakyan. Ko grabe man ba?
5: Na bangka na lang gani.
4: Oo, ga-wave-wave pa. Kadlaw-kadlaw pas video.
5: Makibot na lang. Tanay kay Ite. Katropa Irwin, based on sa pagtuon, galiwat man ako nung appearance sa tao kung galiwat ang palibot, bala?
4: Oo.
5: Kaya isang pangya, Ario, kasi ba't nga lang kita, bala?
4: Oo.
5: Ng Pilipinas, matunga sa ano, bala, do mga sci-fi movies, na, bala?
4: Oo.
5: Basta yung Pilipinas, bala, matunga, ang muto nga por parte sa Pilipinas, mga, ano na, may mga hasang.
4: Oh.
5: Ang parte dre sa Pilipinas, mga wala hasang.
4: Gamutate. Ewa yung
5: ginabaha.
4: Gamutate mo na tao mo
5: lang. Gamutate mo na ganyang term na. Makibot ako na. Oh. Oh. Diba? Based sa mga investigation sa mga eksperto sa una, ang mga sapat na nagtiner sa dagat sa baybayon or nagtiner sa tubig, nagliwat ang tostada sa environment,
4: kaya
5: nadulang tubig.
4: Oo.
5: Nag-evolve sa Katropa-Airway na tumuan sa natiil, kaya nadulang hasang.
4: Oo.
5: Kaya kita rin sa Pilipinas, bangod nga gatas ng tubig, kasi lumakaw ng tubig sa tao, kasi mag-evolve pa ng tao, na tumuan na hasang.
4: Ati, amo na. Amo na, ambal, resilient na kita yan.
5: Kaya doon kayo, kaya mga tao, guys, para lang sila ng tubig mo.
4: Kabalo na maglangoy.
5: Kaya hindi kabalo maglangoy, may hasang na.
4: May hasang na, mga tiner na sila ng tubig.
5: Di na ka mo magtuon lang, may mga hasang na, hindi mo malumos.
4: Oo, amo na yung sadya ni, kay, kung kisa, mga amunib lang ang mga, ano, yung mga lawglahog, pero, ito pa ang France. Ang tao ga-try survive, oh, ga-try.
5: Pero galing nga ginalangoy na lang ang baha, pakat sa sulubrahan.
4: Na, oo. Oh.
5: Langoy yun na lang.
4: Grabe.
5: Kaya maning masubodri sa aton.
4: Oo.
5: Eh, ti, panitris pa kulit, hindi rin maglabot sa punto kami ni Kadalong Blan.
4: Ah, kabay pa, hindi lang ah.
5: Oo.
4: May ara na sa Diversion Channel.
5: May Diversion Channel na tabi.
4: May ara na ito sa ginobra, di ka mga drainage di.
5: Oo, kaya na may importante, hindi mag, ano, hindi mag diversion, ano, diversional tactics na.
4: Oo, may ara naman ito yung pagninduan yung mga creeks. Kaya na, guro.
5: Yes, kasi yung Diversion Channel, ako na yung muna lang, diversion tactics. Diversion tactics, ay yun eh.
4: Oh, so flag sa baha sa bukulod.
5: Ah. Tayo muna din nga kon property pangabayo ta lang hindi naman labot sa punto nga muna eh.
4: Oh,
5: eh pagkilala ta daw niya. Pero pangado na pala. Pila na pala ka dynamo ng gamit niya mo?
4: Oh, hindi. Inog pa ano yan ta pa assume yan.
5: Paano yeah, ano? May invest sa jet ski.
4: May invest sa jet ski. Lairo mo kung iyang ano. Sige, para ano. Jet ski nga. Pwede mo toro. Pwede man ano. Pwede man
5: sa baha. Ano? Amphibios. Amphibios. Amphibios. Lang yan. Pwede matarag sa tubig. Pwede mag-arnis sa dalan.
4: Oo. After ah. After pila kabulan, nag-change of mind siya.
5: Correct na.
4: Oo. Oh, ngayon
5: na. Kaso na ang preparing, si Subong, si ang kalabanan sa itong invest sa mga electric vehicles.
4: Oo.
5: Ito yung bangod sa kamahal isang krudo.
4: Oo.
5: Basi magsibot naman kita na mag-invest naman. Kag may magsulod naman din ng mga negosyo sa salakyan. Kag pamakulog naman ng Pilipino sa mga amphibios ng mga salakyan.
4: Convertible.
5: Convertible, no.
4: Pwede, pwede sa mala, pwede sa baha.
5: Ang i-vehicle, hindi na magamit. Iti, taragol mong i-vehicles, baha.
4: Away eh, balda eh.
5: Dari na lang sila sa dibugs.
4: Convertible, no? Ulan init, pwede.
5: Bugsa yun na lang pakat to sa lubraan, kay grabing baha.
4: May problema sa baha, no? Galala na gidya.
5: Galala
4: na gidya? Ay, nako.
5: So, hindi na gidya na profile normal. So, nikumparar ka sa nagligad nga mga 10 years, 20 years ago.
4: Mm-hmm.
5: Nako, na ganun kinalae niya. Kaya tingbasa mo na yan. Kaya kalabot ikod mo.
4: Oo, oo. Dito gani sa ginistaranta to. So, una, huwag man baha. Subong, taas man tubig.
5: Nabaha na.
4: Teka, lang kita sa makalugan ni kita pang France kaya hindi iya flood prone mo. Pero sa mga gataas tubig ho.
5: Correct na. Sa pagkita mga concerned, ang aton niya drainage.
4: Drainage
5: system. Tapos ang